0: kuga wuli wuli dijabaga mukare tsanga dzebe lingutwele singutwele jakopa mona kibuya ka mohale hagabale mogena madiba batasa metika kapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa go rena motho yelwa kwa go kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagigerwa ka materiletswe ke selwana se maepo.

madi a wele dikologolo ne iphakime thapelo bulano o tswantswete ke tshuba ka faela lesiba la mšheletho ya nalana o le sedi ebile ko wena re bonela lefatshe la ka gantatae o togompetaya re godimo ebile ko wena motshwabu wa dibuka tsa nampa wane ga o jele go bogela o phetileng shebedijwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo ka pila.

0: madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyoloi wana ha o ka te wa o ka etsala me ka le mehlolo batho ba bona diepepe mukwena e motona wa ha nkopane ya matunya re ke te ke le boejwa lo mo kana modimo wa ka ya ntsingang adimile phesimelo yona entsenyetswa jwalo dinkontsaka yana ya ntsengang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godimampa yaka ya lebika ka ena a tlang ke boli ya mogau e leng yona isopo a tla e foke e ka sitela le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatai ka kotlolo ke leboa jwalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone ya o nkileng ga monnate go tloa go rrenya yane ya borobong go nyelela gantle go rrenya ya lesome le metso e mmedi bosio bo bogolo nakong a tsa botšhetšhelela kwana nakong a tsa bo sekankgulela teoa le wena monnate teoa mono ka mmino o monnate mmino wa house music a o sebeditse kgaitsedi ya motho tswa ga o ile o phomola jalo go mmatha gona ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo ditsong lona teng mo sebetseng wa gao ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke mosimane wa ka mono ka kwading ga sodi ke botleng tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke kwading ga elanders stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ga bo matswalwa mo teng ya ke buisanga jwalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ena ke wa seodi seodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho lentšhotšho le bo etelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba mo tlotla e letsie la boraro ke le bofe la rona basotho ka wona kgotso pula nala ke la boraro ke la mašome a mabedi ka metso e mere tsheletseng kgwedi yona ke ya borobedi selemo ke saketetsepedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng gonnete ge re kgotsometse gantle odimo ya matsatsi a magolo a mabedi mašome a mararo ka metso e robedi ke bopaki ba go itshaletse fela matsatsi yane ama a legolo mašome a mabedi ka metso e robedi a kenyane beke yona ke ya mašome a mararo ka metso e robedi banna somene aids a kenyane thuto yona ke ya ketetse pedi le metso e robedi a e somene aids go ya tseba go thapelwa ke lelomolo ka go lenane o lena metsotsong yona ena e rrobedi re furaletse ga monate gorra ya rona ya borraro ya ra re fela metsotsong yane e lesome tsosoloso ka mmino o monate mmino ona e le wa difena metsotsong ya mašome a mararo tshebeletso ke ge ba gao morena go renga ya rona ya bona thapelo ke ya mogau e leng a thapelo e re kwallang a tshebeletso eo ya re ba gao morena metsotsong ya meraro a re kata go furalela gore ra gona bone mokgatlhelo wa pele le wa bobedi a ya bitso a mabitso a bagalaledi a nala ga o lona letlabe le le tenna letsatsing a le gobane a tlabe a ngwedilwe mabitso mela ga o gale lesiko e ka kgona o tlolelatlhelwe sebuping ya sa molo atinyane metsotsong yane e mašome a mabedi mankgang sekotšhenya e ka sitela le ditsebiso tse akaretsang a tsa mo efo metsotso ya mašome a mararo ke la boraro letsatsing lena re pepesa sesotho re se beya fashioneng Anyelo le tsona monate bua lo ke sentile ka mogwa style. O se be a bua lo ho renga yana ya rona ya bohlano. Mwe tla ka ke fitla ona tenga bonnene match. Ke nka di tapo tsena ke di tshibisa ka ona ka mane ka bawana. Anza go tsufala. Matsatsi. Hai ba ha o ya ke tle ke gapele. O monnat.
1: Ke tabo fela ngwanesh.
0: Me Alice.
1: Ha ka gapele. Ke ho fa mrena wa rona. O re fala di tsele sifila pele. Ke thaba ha ka kang ha re khumanela. A jo no ge batho ba le go gatela ya le ntinyana le matla le ho fatse le bitjola hao duma gona ya halalelang tu wena ya re bulutileng go ba ne re ne re go betse bo go ko mo re sa itsebe empa wena ka mahau wa hao o re tsitsitse ke bona bana re tshohile motho ka ya halalelang sa dira le bua le bua ka mpho e kgolo e leng bophelo modumo wa rona ya halalelang ke leboga ka gobane re tswantse re o rata rata go o sebeletsa ntate re thuse go dula go wena ka mehla le wena go rona lenaneo ke lena la selemela modumo wa rona ya halalelang lenaneo le tlotlang basadi le banna ba boleng ntate ya lokilenyana le maatla tswela pele he modimo wa rona go iponagatsa bakeng sa e mong le e mong letsogo la gago letsogo le e bolokang letsogo le e tshireletsang letsogo le e mosa letsogo le e mogau le kwaele e mong le e mo modimo wa ka go mo patela botlhe ba bolotsana ba setebe ba mo fitlhela ntate re a leboga tlhonolofatsa e mong le e mong ka seng a fadimeile nakong ena modimo wa ka ya maatla otlhe o itse go le sona no batla o batla e sale ka meso ntate re ikuelela go wena ge re nka taolo bakeng sa e mong le e mong ka baka la morena wa rona Jesu Kristi e a re gatetse lefu a re seela bophelo bo sa feleng amen ke mme Alice Magoba motlong ke mo na leng kotong
0: amen e tlouphoofolo ka mono ka leng kotong
1: Jehofa a o boloke Jehofa a o tshireletse
0: Jehofa
1: a o fe kgotso e keng ya fetolwa ke lefatshe amen
0: mogana modimo wa matsheditsolakgang ya lekgotso a o etsetse ka gore ka go botlhokwa molemong wa moifa bana ba kgwale ka sitana le o basotho ka kakaretso
1: kgotso ga yate yate le basotho
0: amen e nnake
1: halleluja
0: jale re ya tsamaya ga ikena ka go leeto lena jale re ya tsamaya ge le ba hae mo ba babedi ba bararo ba bokaneng le nna ke tla ba teng rialo Jehova modimo o phelang sechaba saka ke tla setse ba fela ka ho ratana mui foki wa bana ba kgwale le nna ne o le bitsitse selemela radio presenter bulldozer Bulibuli Empanka thaba holo ha o ka qetella ka go lebelo mo shimane Ke re tsamaye re lebe hai Nomoro tsa mohala +26659956 +21219956 re tsaka letso ho re futsela ka lebisi ka pa re futsela ka lebisi re tsaka letso ho sesotho hey ke wena a tla selukisa re futsela ka letso re tsaka lebisi
2: mmino o monate ka nako.

0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.

Amoro tsa mohala +26659956 8121 9956.

0: rapelanga ba o rapele ka moya le ka nnete submarine ba kubung re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mechiji
1: mma ba ba go di na di tsa di tsama ya ga ba ha o morena
0: ke ba ha o morena mechiji
1: ha na le ga tsala
0: mara na mri ba matsiri tsola ka nyala go tswa ba balele ba ntwe ya ha o ne
1: Oh,
0: sana sala lena mo se. E ka sitana le
1: yenu.
0: O le bohe mo di mo ka batho ba dulanga ba o tshidi ba o tshe. Ke kopa we phetha. O le bohe mo di mo ka batho ba dulanga ba o tsheheditse di nakonga tseo. Bophelo bo sa o tshwaranga hantle ba skom maswabi e dutse kwa ding re ba ha o morena
2: ba ba ha o morena
0: me makamwe
2: mo ha o modimo ke kwetse ka ka a tsalo mphisela ke makepe se ba ba ha o morena
0: ba ha o morena me makamwe
2: a sedentate
0: amen nna

0: semane a le morija le tlapeng. Re ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena wa nisho.
0: Morena.
1: Mokana nke so mo fele tswa go tswa ha o. Ka dipela le di lenteng. Ke ja le trepo ga ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena morena ma mo ipone. Morena Modimo wa matshediso le kganya le kgotso ba balele ba ntlo ya gao mme wa ka amen nne nka etsa tsotlhe ka kreste ya mpha maatla mme mmathapelo molapo a le dithabaneng re ba gao morena mme mmakamoelo
2: ke ba
0: gao morena mme mmakamoelo mo gape amen mme wa kganya go modimo ya godimodimo kgotso e be teng go batho ba gae lefatsheng ntate ntsebeng wa mosia a le gantatemolo matala.

0: Umtlwang Jesu sefapano, o hlaba mogosi, o ba ntate, o ba tshwarela, gobane ga ba tsebe seo ba se etsang. Re ba gao morena.
1: Re ba gao morena sa kgomo mo kereitle.
0: Ka mmasepodi ngwane eso.
1: Amen nna ke.
0: Amen e kgolo.
1: Batlang a Jehova a sa fumaneha le morapele a sa le haufi. Me Priscilla a le kwading.

re ba ha o morena ha o yetsetsena o ya iketsetsa ntate dimpho mpholo a le ha ntate molo re ramoseka re ba ha o morena tseba hona mehlenga ya bo hona mehlenga ya bo felo go tla ba le dinako tsa bo ke kopa o ipheta hantle tseba hona mehlenga ya bofelo go tla ba le dinako tsa bothata mme mathuso thamae a leqeme ya ntate molo thabe

0: nenneng o ipitsa mmemmalegapu, nenneng o ipitsa submarine mmalegapu. Ha o ke ho hlaha ke gona o ipitsa mang? Ha o ke o ipi, ha o ke ho hlaha ke na o ipitsa mang? Ha e ba submarine o hlaha ke go submarine, ha e ba mmemmalegapu go hlaha ke go mmemmalegapu. Re ba ha o morena.
1: Ba mo ka nna go le.
0: Matsaile
1: ba itshepela eng le mofa. Ba tsala matla a matsha. Ba fofa jolo ka ntse ba matla ba tsala ba tsama ba fukule ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena matsaile junior.
1: Amen ntate.
0: Amen ngwaneso.

0: Re ba hao morena.
1: Re ba hao morena.
0: Me alis magomo.
1: Ke ya morata o ya mthata. O ne ide bophelo. Ke ne alis magomo a motlong leng go tong.
0: Moha.
1: Moha. Moha. Mahau wa mokana wa rona Jesu Kriste le rato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang mohau ona o re boloke bohle go fihlela Jesu Kriste a khuta go tlala ta kereke ya hae e ka lefatshe lohle amen ke me a le sima go ma motlong ke mona leng kotong
0: morana modimo matshidiso le ganyala kgotso a wetsetse ka go le ka go bohlokwa mo le mongwe mo ifu wa bana ba gwale eka sitana le ba sothuka ka karetso
1: khotso ha ya te ya tele bana ba khwale di samarini tsa rona ha mmoho le ba sothuka ka karetso
0: oh yes amen
1: haleluya
0: tsebeletso ya ga ba ha morena e fela hona mona letsatsing le la laboraro nna le wena ha go bela go kopane hape letsatsing la hosane Hamukana modimo ena antsi aradile.

mahawona ntate go bitswa go wena ramasedi ya mona go le jwalo ntate ke memetsa le godimo la gao morena ya tsiba mathata le maimaru morena ya jeri ntsohle tse di kileng ra imelwa ka tsona le

Ibitsa ba robetse ntate dikubontse tshisa. Ibitsa ba nna ba ntlumye le fifi mti. Kere prompita yena haella le khotibo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be kautimo. Ba tshubuana ere ha fetwa mti mo fetwe le polo tsa banna le basadi.

0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Nnete ke a titimela.
1: O kganna ke eng ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Ha e ke utlwa ke na le tjantjelo. Ke na ntate ke batla ho tseba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o so ntse o le lateng ba sentse ba utlwa bana beso ka nnete ga o na lebe le kgopo ntate Sedispitso ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoboa gaoi.

kapa ba bang ke hona ba ntseng ba tlo di hata e go tsometse hantla o di mamatsatsi ya magolo a mabedi mashume a mahlano ka metso e robedi ke bo pakiba go setse fela mamatsatsi ya ne a le golo mashume a mabedi ka metso e robedi selemo sona sentse se fela ha e ba hausetse litho kana kwena ya selemo hlokomela setleske sa o pshatla setleske sa o tabula setleske sa o petsula ya ga re ja di bonase na kwenya di bonase re ja se o ile nga se sebeletsa mahareng a selemo sena e ka sitana le qalunga ya sona ebe lo go tlalwa jalo ke maswabi beke ke a mashume a mararo ka metso e robedi ha thuto ya letsatsi lena e le ya diketetse pedi le metso e robedi so many eights so many eights ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mokana modimo Me Alice Mahomo ale leng kotunga ha u file popoletsa maboteka u dimo a qetella thapelo ya hae ka bua dipuo tse monnate tsa manyolo ile batho wa di mapcf ama ena a qetella thapelo ya hae ka bua dipuo tse monnate a re fela wa di mapcf ama

banna go mo ditsego bonna nna we ba ga ntshanchele tele patalle di chocha le patalle ba tshwegwe le patalle ba tshwaguga a go mo ditsego Vudadawi. Ke utlwa ke tshaba tšhankana ya hlabula je. Let Heidi tshitshidi. Ai. Elek. Heidi tshitshidi. Tšhankana ya hlabula. Ke tla ipumela ke iketseng. A ona leto le ke tla ipumela ke iketseng lona. Ke o re fela ke mbathe ka lebelo le potlakileng. Ao! Ke hame ke ikotela. E se re mohlompi ya kgalaganelo bana ba hlola ho ja topela. Ao! E se re mohlompi ya kgalaganelo bana ba hlola ho ja topela. Ke tla ipumela ke iketseng jwang.

0: mangang sekotseng mo hlompe itsentse re ga bapala o monate
1: ibi yo wa thabile
0: o monate mo rena nkwane
1: ke thabo fela ngwaneso
0: hola mo ona mo gibitse mo rena nkwane mo
1: ha se mangang wa se kopo hetsa tidiso
0: eh
1: le batwa la stadium area le ya kopana ka sontha sona sena la mashume ya makago thabago aba khupa ga ga di nthume mate ka o ga le somere metso nne
0: stadium area ya kopana
1: aba khupa ga ga di nthume
0: tanki neso ana go mang
1: ka ho ga le somere metso nne di kopana e butse
0: tanki neso
1: tsa di bona mme

ibina o ka banana go ke motho wa kwa a thinyane ke motho wa pheshi ya khwela ha na ibitswa mmana o tu pheshi ya khwela ah ah ah ye ha na le reng ka mo ka kuthi pheshi ya khwela ah a onzo batla dipuo le ba kuthi o le ba qatsha o tla di fumana.

utlwa fela mo meqeletswang e utlwa mona mo meqeletswang e utlwa mona mo meqeletswang judada judada bana ka tapa tapa fela ke sa ukwile pu.

0: a o tsaba o tsabe go se tsebe puo go ba e ka tlwe o ntse tantsetsa pina tse o sa di tsebeng le o di tseba e tswe tsena tsa morao ngona ntate o nkwa ke modumo fela tsena tsa morao ngona o nkwa ke modumo fela kapa o kwenye tlokwane satane tlokwane satane wepu tu tu tlokwane satane tlokwane satane tu tu tlokwane satane a o mamela molaetsa o go ga tshwanna kapa ke satan levela ye kapa ke satan levela jalo ka makiki ya kolong hai metso se mashume a mabedi ka motso robileng a mona o le monle se koto re ka dimme a mona a o re nyane a rona ya bohlano Wari ma PCFM ya le khotlala khasola handatai o tewa hantle avane Lesotho hotel and casino repepe sa Sesotho sona re se bea fashioni repepe sa Sesotho re se bea fashioni chaba se sa tsebe mo Setswana teng nene meche ha se tlotse ba mo Setswana teng le gale wa bona ha ke le ba sotho ha ke ka ga khutlala matianyetso nga ditsela ga ka ga ilo botsa o kana hana ke ne ke la hletsela ha ke fihla ho kai ga le ba sotho ha ke ka ga khutlala matianyetso a ditsela ga ka ga ilo botsa o kana hana ne ke fositsela ha ke le ho kai ke pepe sa sesotho ke se bear fashioning ri ma PCFM ya le khutlala ga sola hanta tai
1: ya ba ba ma ya ka ha mama ubuitsa ka magolo ya tsosa ditsokotsana tsa ho ya pela batho mabitleng ha ka motsea ga ba di ya tsoa di ba ka mokuri mokuri wa tari pjetse pa ka uri mo se hlabeng se la hlamela mise rwana ka dipeta thokolo si ya matebele le sibili maria ya go rwa hlabu ya ya hlaba sele mo ha o lengwa ya tella ke bone e gaola ditegantseng ka dibokwe di khutisetsa ha ha ile ho hla mabela ka la la hlamela ya pone di ka la la hlachakatsa ya ke ra di go tlonyalala ka dipirisa ya shapile ba nna ya shapa ba sa di chatokolo si le nya go nyana ya ta thabeng tsa popa le ntse le botsa ke emelwang ha ke ntwe ka ba ya mala khale ke ntse ho ya marumye ke phaphathe khotso ke kwa ke ga ta di medisa thapelo bulane se bo rutu ya sa ka le sotho pc ya fo ya mo ha ke hole bana ba khwale ba ke ba hole selemela le tswana dikeri hole ke nka ba tsiya ruang ba kolotsi ba ditaba batho ba eso ba ka le sotho taba di mpidi ntse di lwana ditaba di mpidi khopa mo ntate tla tla matsholo tla tla mezi o etse ke le dikakeledi go ntshafatsa ditshaba

0: wetse suka pula madiboho gospel khwaya a uno ka ukwa moholwane wa ka a ditshege mehleng yeo ke ne ke sana hano ge tlaba le ka selemo sena dintse di pshatlana ha mona ateka tsela le mogwa mofuta bo e ka ngwana ona ge pepe sa sesotho sona ge se bea fashioning Shabana kwa haina paetse ngantle metso tse ke yane ele shume le metso e mene re ta dimme ha monate o re nyane ya rona ya bohlano mahlo a ka letsatsi nena ke ya nka ke a bitsetsa ka mane ka equetheni ba so thuba ga ke quthing ke itse dipuo dingata a ontso batla ho utlwa dipuo le ba ka mane ka quthing ka mane o tlo tsamaya le ba ka mane ka boqacha snake ka mane ka kopana ba le he le dipuo ka mono tse batlanga difapane Mahlwaka tsatsi nena ke abetse ditse ka mane ka quthing ka mane ke sa batla go keke ke mathela ka mono ka quthing ka mono nke ke bua ka dithaba re tlo bua ka dithaba tse fumane yang ka mono ka quthing ka mono nke ke utlo go na o ka tseba na o ne o tseba ire nke ke bua ka thaba e bitswanga thaba mokotsomela hantle thaba mokotsomela ke thaba e hokae o ka re fumane ya sebakeng ya sefeng thaba mokotsomela o ka re e haufinyane le eng thaba mokotsomela re bua ka equetheni re bua ka quthing thaba mokotsomela iteng ka mono ka quthing ka mono re bua ka thaba e ho kai ha o so hlalosetsa batho ka re e ho kai ho etsa la buang ka yo thaba mokotsomela ke tsena ke batlo go re tsamaya re ntse re lomisana nna le wena re tsamaya re ntse re lomisana wa ja ka ja wa nka ka nka Omonat.
1: Ke thabo fela mamesi.
0: He tlo upa folo.
1: Thaba moko tshomela e fumane ya. Maumorosi kuthi.
0: Oye maumorosi kuthi mo.
1: Eh ntate.
0: Tanki mme waka. Thaba moko tshomela mme Alice Magomo. Wasi wodi ya ga akienu mounu, maun mogo si mounu. Taba mokotro mela. Aukala wale maun mogo si kienu mounu, kiyo na taba mokotro mela. Wena okaring, kitsebe hufita. Ye? Wena okaring, kitsebe hufita. Mesutunga, eli shume ele mutu ule mumfela. Rekata une ya mokokoto huring, ai. Isungu ni ya muko koto. Banna gili bili. Huringa yani ya runa ya boshala. Taba muko chomela. Ike kifite. Haki ifita ka hure. Hauna yani pili mhufita mea lisma humu. Taba muko chomela. Kienu e alami. Tukopo yenu ya maunumugusi. Taba muko chomela. Kienu e ala metropo eno ya Mount Morusi ya ka hana nga kene mona a ganyetse ya ke fite re bua ka thaba morusi re se re itse thaba mokotsomela e ala metropo ya Mount Morusi a re bua ka Mount Morusi re bua ka Mountain Morusi e Mount Morusi Jale hana jale re bua ka thaba morusi e ho kae thaba morusi e ho kae ite nka mono ka quthing thaba morusi e ho kae netse tsonye le shume eta dimme ya monate ho re nya rona ya bohlano ho se tsebe ntho ha o bohlokole gale re pepe sa sesotho re se bea fashioning O manat.
1: Ebile wa thabisa.
0: O manat.
1: Ke thabo fela mme.
0: Maneso.
1: E ha mokalo.
0: E ha.
1: Ha mokalo hona mamirusi.
0: E ha mokalo maun morusi. Kanji mwaneso. Are e ha mokalo hona mo maun morusi. Emu ya ka hanyetsang taba yeo ya Mealies. Emu ya ka hanyetsanang le taba yeo ya Mealies Magomo. Are e ha mokalo. Ka mono ka quthi. Ere ke fete. Ha re bua ka thaba morusi. Re bua ka thaba. Yeo ireng ha re fihla ha mokalo. Re bua ka thaba yeo reng ha re fihla ha mokalo. O ya o libide ha makwai. Thaba morusi ke eno mo. Thaba yena e fumane ha re ya re libile ha mokalo. E ha mokalo mo. Ha o ya o libile ha makwai. Thaba morusi. E re ke ifite. Thaba morusi. Jare ke bue ka Thaba Thaba se bale bare e Thaba se bale bere ya Thaba se bale bere ha go bua ka Thaba se bale bere Thaba se bale bere Thaba se bale bere Thaba se bale bere Re bua ka Thaba se bale bere Re dutse ka mono ka eqwetheni ba sotho ba re ke quthing ha bo dipuo Metsotso e robedi a e supidi ga tadi mme ho re nya gona bo hlano ha re bua ka Thaba se bale bere ke ena ka nqena ha ga matima pele o fihla motamo pele o fihla motamo ha ga matima ke ena ka nqena ha ga matima ka mona pele o fihla motamo mo re bua ka Thaba se bale bere ere nke ke fite nke ke mathele bua le ho Thaba telle a re bua ka Thaba telle Thaba telle Thaba telle re bua ka dithaba tse fumane yang ka hare ho se tereke seno sa quthing re pepesa sesotho re se beya fashioneng Thaba telle

0: Ari. China.
1: I'm not going to be able to do it.

Basutu baba tamera la mesita kama na mdiya tia kama tromba sutu. Dirume kisha kina yobo amara apote kamsule muna kamsule kunyari chapa masuba hele mutu akabulela. Kama katula fuwali katilo mireri katilo kama kana bache kama mata budi tula kama tuko ba leba kama kana saba sadi ba kwanzi chini. Kau ma wana mure na muna ilo umusha sha ilo kala du kama se chade mama ya zama kala zama kala yana zama kala ujiri mufa. Aya wana hoto dimi kiti ya ruya wana tsela tsela tolo kati kala silo nyana na muri sabu bamba tuku na tola siya ni kumwa siya badisa. Hava hava na ma yao sa chiza hana hotele cha ba taiba kabu ya kuberu ba bicha ubana na manga bicha ikana sa chile matwe dende na lolo palapani. Aku tena abu alu dugoni abu alu kopo fatsaga dulana kaba tanga la lava tabe kama kumole wa tabe lava abe la dunia. Ise ke tige lava tanga la mulek agosi. Yala ka bona ba go supisa mogogwa la ga le ka ga face re ntse re linya o bo u ma la bon tuena ga le na bon tate tlo ba ba tsa mai senna le senya botana le dishu ke dimele mo le isa tana go sesa gona bona go nna ba tsitse go ma tsetse go a go mo eng kampi.

tla Black Arrows hodima PC FM ya le khotlala gasola hanta tate wa hantle avane le so thometse tsonya mashume a mabedi ka metso e supileng a le sekoto re katano ya mokokotlo ho reng ya rona ya bohlano ke la boraro re pepesa sesotho sona re se beya jwalo fashioning re ke mathekeng ke sehlopha se ileng a sabitswa jwalo maseru top 6 hodima PC FM tla sa boetelle pele le dihlo le ntshotsho la motho ya mokalo ka abuti abia mo pithi marako a Jericho

Ke la ka matsha ka le ba ka mane ka hammangkhala. Na ba nna ke hammangkhala ka pa. He ke mmapenya madume. Motho ya makalo ka ntate tsheule. Ka matsha ka nka bua lo se tlhopa se bitsi tsenga setsukotsane sa mekadinga. Ba ga se muti. Yena yentsenye mathatla sa lentsela ka ke tlo umagola. Sekirile ke la gare bapala motho yena ba sa wela. Ke tsatsa dinyatsa metswako yo ka nna e lebella ka mane ka ba one. Mafelo a veke yone.

0: mino o monate ka nako tsohle ho
1: PCFM.
2: Ha iso ke pela.

banna ba gele ba thale bete go na le dihogo o bane dihogo di ka tswa tsa o gopa wa wena etse mosadi ya mo be ha dumediswe wa mo dumedisa o ya Allah o bolela yo nga tswa ka etsa bua lo monyako ana bua le e tshabena kwa hona pa tsenga ntame tsotsi ya nele shimel metsi mi tsana fela ka latsetse mahlo a gona o genya botshelela ha e ba o kena ho genya botshelela hlokomela o tloska wa moga ona kongwa ke a tsaba ho kena majoni fela kana go tseka ngatsene bo hulo ba bona o kena majoni o kena bua lo bo machikelane o ba ne nna ke le chiki ele le hulo ele chiki ele hulo

o tlo bona sehloho sa teng ha o qeta o sinyetswa lapeng e mono kapa kgwebong ya hao ke yena wa pele wa o ka tle a botswe ngwaneno wa motho fela ka nako nngwe a sa gola le go gola motho wa pele yeo ditsotsi di targetang ka yena re bua jalo ka le security ka nako nngwe be ga ba gole le go gola bana bano ba batho banna ke tla iphumela ke ikentse jang goba ga ona letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona odima PC FM jale ke ne ke re ke tlabule gana jale ga o ka bona ga ba apere mona bana ba batho ga o ka bona ba apere o bone motho a kentse combat wa e bona combat ke bodi go bona bo dipokotho dingata le ka dihempen a teng e dipokotho dingata ka lebantalane la bonalang le le tenyatenyalane ga o go sheba combat ena o bona go banna ga o sa tseba le mmala wa combat ga o sa tseba le mmala wa combat ena ngwanenwa wa motho o petšhile a petšha banna ga o go sheba dieta mane o bona a kwetse seeta sena sa training shoes o soka ipotsa gore na combat e kopana kae le training shoes combat e kopana kae le training shoes ye empa ngwana wa batho e be o ntse a mameletse go ntse go le jalo e be o ntse a re bophelo bo ntse bo ya pele go le jalo wena o le mongagae o reng ka ena ye wena o le mongagae o reng ka ena e re ke tlhoke tlhoelela thaba bosibie ka odimo ke late setlhopha se se kalo ka ditshukudu

0: a re bua ka lerato ke hopola letsatsing ka pa ditaba tse etsaetseng a buale ke di bona letsatsing la maobane di hlaella jalo ka sepolesa sa Lesotho a o se enwa o se a tloa masegumona o leba ho motho wa hae ka mane ka mafeteng ha fitla ho motho wa hae ke nyanyaula ya hae jale nyanyaula ena ya ka o ke batla ho nna mona o hula tereilara ha ke bua ka tereilara ke bua ka ngwana ha ke batla ho nna mona o hula tereilara bona hore na tereilara ena na o e kgutlisetsa ha bo yona jwang a wisi u fapana lo ga nke ngwana a mo khutisetse habo masegumona go thunye kae kae bolella boqime mono ke sebaka seng gakang ka lebitso ja ke setse ba hate ko mo gale ba a wisi u tla ya thotobolong e be o bola ya ngwana eno o motsetela thotobolong mmane how e be le gato le la nyanya ula ye le ne le le jwang he le ga tolela nyanya ula ye le ne le le jwang ha ya libile ngwana wa hai he ba nna le ga tole monate kana go nngwe ba tshwa ba le ga tole monate ya o nka we
1: le le le na la tita moshete
0: ai ko ai ko ne le la tita moshete le na ko
1: ne le bo sa di abola ya ngwana
0: e tshoko na ini
1: ba
0: ba ba ba
1: ba
0: ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying.

0: ya un ka wena
1: le buli
0: hey
1: hey ja di go bona bo di ke tsala nga mona a kho
0: ntho tse tsala nga
1: atiko
0: hey atiko he
1: o ga nna ja di go bana ka tsipena nga
0: go ke Kore a kgele re tima tsona eh ditaba tse ka mo haleluketse o ke fa go ene le ya re tima ji.
1: Ba ba ga tsi ke ba ga lo.
0: Go le gi. Ai,
1: tsapsa.

0: Mamedi re ha ho le tsena re tle le Bishop Molapo a tle a re bulele ka thapelo. Santsa le teng kwano mohaleng re tswele pele le yena. Dadem Ruti.
1: A ke o dumedise ngwaneso ho sengona ho hotle. Ke o dumedise ka lebitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke dumedise le batho bohle ke re dumela mohauhelwa. Morena a o rise molemo o sa feleng. O sona ke kgahlilwe haholo hore re ye testamenteng ya kgale bukeng ya Exoda. Kgaolo yona ke ya 34 ho tloha ka temana ya 29. Re bala testamenteng ya kgale bukeng ya Exoda, kgaolo yona ke ya 34 ho tloha ka temana ya 29. Itse ha Moshe a theoha thabeng ya Sinai, a theoha thabeng a tshwere matlapa a mabedi a bopaki matsohong a hae. Mme o ne a sa tsebe hobane letlalo la sefahleho sa hae le a kganya, hobane a ne a buile le Jehova. Morena, lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Moshe o ne a sa elelle sefahleho sa hae hore se a benya, hobane a ile a bua le Jehova. Motho ha kopane le Modimo, motho o a fetoha. Motho sefahleho se a ela, motho dintho di dula madulong. Moo re badileng teng, re kopana le Moshe. Moshe yeo ka letsatsi le leng, Moshe a ile a siya setjhaba, a nyolosa thaba, empa ho ya hwa hae kgetlo la pele. Moshe o ne a ile, o bona hore o ne a ile ka botho fela. O nyoloha ho ba itse ha kgutla, a hlokomela hore bosiyong ba hae, setjhaba se ile sa sala, jwale se iketsetsa medingwana, se etsa Modimo wa medimo ya namane, ka kgauta le silivera tse neng di le teng. Mme jwale a halefela setjhaba, a qetella a etsa dintho tseo a neng a sa tshwanela ho di etsa. Kgalefo ya hae ya mo kgannela hore matlapa a mabedi a ileng a theoha le ona, ha a theoha a ya ho setjhaba, a ile a bola mosifeng wa thaba, a ya ho bona a se a sena letho. Mpa Jehova Modimo o ne a fa Moshe monyetla o mong wa ho a kopana le yena. Mme kgetlong lena o ile a ya, mme a nka tsohle tsa Modimo a kgutlela ho setjhaba ka tsona. Moo taba ya rona e leng hona teng kajeno ke hore Moshe nako eo a kopanang le Modimo jwale a ya ka ntho tsohle tsa hae. Yaba Moshe ho a ela kgalefo e a theoha. Yaba Moshe letlalo la sefahleho sa hae le a benya, mme Moshe o ne a kgahleha ho shebahala. Mohlomong le ha a bua o ne a utlwahala, hobane a ne a ya ka Modimo, hobane a ne a ile a kopana le Modimo. Motho ha a kopane le Jehova Modimo, wa fetoha motho, dintho di etsala ka ho kgahleha le yena. Ha o mo tadima tshopi o a bona hoba motho o amohetse Jehova. Motho ha a kopane le Jehova Modimo, motho ke mopua e motjha. Tsa kgale di fetile, bonang tsohle di ntjhafetse. Jwale hoseng hona wena ngwaneso, le ha uwa mesebetsing, le ha uwa dibakeng ka ho fapana, motho ya kopaneng le Modimo hoseng, o tla mo tadima, o tla mo utlwa, o tla bona mehato ya hae. Ha o kena ka ho sebaka sa tshebetso, ha phahamisa molomo, o tla so tshoge motho yenwa o kopane le modimo hoseng o tla pakelwa ke gotso o tla pakelwa ke o ela ho se patlego o tla pakelwa ke mehato le kamohelo go ba bang motho ha kopane le modimo hoseng o a mo utlwa ebile o a mmona jale o tle o tadime jwale gore motho enwa ge ka ya gole kapa ga etsa dintho le ena motho ha kopane le Jehova modimo hoseng o a mo utlwa e ka ba motho mang le mang e ka ba mookamedi e ka ba mosebetsi mmogo e ka ba motswalle e ka ba molekane e ka ba ngwaneno e ka ba mang le mang ditshebeletso mo o yang teng gobane motho a sa kopana le modimo hoseng o tla mo tadima galefo o tla mo utlwa dipolelo o tla mmona ka o etsa dintho ka tsela e sa amoheleng motho ha a kopane le modimo hoseng o a mo utlwa ebile o a mmona ebile o a kgatlhega go bapela gae jwale ngwaneso a re ke re ikopanye nna le wena ke ikopanye le Jehova modimo e sale hoseng a re atamele go yena ka thapelo re mo rapele a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ntate ya mosa ya mogau wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne ya be teng ka go sa feleng wena yeo ditshepiso tsa gae leng tsa nnete wena o le morena wa rona yeo re anang ka ena ka mehla le matsatsi yeo re kekeng ra fetoga Jehova re tla go wena o seng re a kokobela re itia bonamelong ba maoto a gago re phagamisa melomo ya rona keke o a halalela o a halalela o a halalela morena modimo wa magotla le godimo le lefatshe ditletse kganya ya gago o sanna go bokwe ya tlang ka lebitso la gago Jehova re ikopanya le wena o seng gona o ba o re tshositse o re bitsitse mme o re file taelo o re romile mme Jehova e tsa gore malemeng a rona go dule lentswe la gago le tlang go tlabolola setšhaba melomong ya rona go tle go dule ya bophelo dipatlhego tsa rona botlhe di ele go ba re kopane le wena Jehova re a leboga mehato ya rona e kgothatse ba bangwe ba kgothometsegang go ba re kopane le wena go seng tate re a leboga re bega kereke ka lefatshe lotlhe tlhonolofatsa boloka sireletsang tate le gona batlhanka re ikopela maatla botlhale le ditlhomo tsotlhe gore re etelele mohlape wa gago pele Jehova re bega motlotleitlhogo ya naga ya Lesotho yena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka gonaga ya Lesotho botlhe ba potapotileng motlotleitshebetsong Jehova modimo wa rona jala kgotso go bona gore ka mehla le matsatsi Jehova modimo wa rona ba tataise setšhaba gantle Jehova modimo wa rona re boela re beya bookamedi ba sena sealemoya momamedi le botlhe ba kene mananeong a bona le bao e leng gona ba tla kena Jehova modimo wa rona mahlohonolofatse o ba boloke re ka lebala jwa ntate mtutse mohlohonolofatse o mo boloke o mosireletse ntate ya matlaotlhe re bega jwalo bahlabolole ba rona ntate motšhaba mohlonolofatse o mo sireletse le ena ntate ya matlaotlhe re a leboga ka monyetla wa letsatsi tsotlhe re di beya ka pele go wena ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboga
1: ntate motšhaba
2: ke a leboga ntate bishop ke a leboga
1: amen
3: Put your howl and a hyena and a mouth, too. But I have a music, so I'm going to be so that kuntso hona le bobodi ba batho bana bobodi bona na ba re buang ka bana na go haile ka go haile ka hore batho ba fokolang ba ita go tshela te e ngata le ha e abu ie go bona le ba amanang le bona go bobodi mo boleng teng botswa
4: attention
0: Mamedi ke la boraro ka jeno kgwedi ena ya phato ena le matsatsi a mashome a mabedi a metso e tsheletseng selemo sona ke sa diketetshepedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Dumela mo mamedi hotlhotlhe mo mametseng PCFM lo gona teng ke tlalefo motutse ke mswadi ke mshengwe wa Shabalala ke na le Thabelang Tau ke ena a tla ba ntse a raballa ditaba ka gare go lenaneo lena la thagameso go seng gona. Ke leboga thapelo buleane mo mamedi o bile le wena go tloa ka meso go fitlhelela mona mo amphang dithapo gona teng. Ke le bohele Bishop Molapo ka gore bulela ka thapelo mmamedi lenaneo lena re o beha leseding la dietsagala tsa letsatsi le letsatsi e ka ba tsetsagalang ka gare e kapa ka ntle go naga empa he mmamedi wa tseba gore ga e le laboraro tjena gwa pele go ge qalang ka ona ke taba ya tlhabololo sentse ke na le mmelerato ka kwano le ntate motšhaba ka kgasong ka mona mme he mmamedi ge ke go tlotla go utlwa gona tseo ba re tshwaretseng tsona go seng gona lenaneong lena la thagameso e ka ba ke dife ke a tsebe o mamele o mamedi šišemo mamedi tla ga ntse re ya pele jwalo ge tlanne re o fe tse dingwe tsa ditaba tseo ge di fupereng ka gare go lenaneo lena la thagameso go seng gona your pulse our beat mo mamedi gopola gore moketeke wa vintage wa PCFM o tla tshwarwa mafelong ana a tlang a beke mme sena se bolela go ke ka moqobelo ona ona o sosetse matsatsi a se makae fela mo mamedi maserumol ba one e tlabe e le mokete ona wa PCFM fela ke se molemo wa gore mamedi fumana tekete le wena o tle o apere diaparo tsane tsa gale ga o bua ka diaparo tsa gale mamedi go bua ka style sane sa metlheng ya gale sa vintage ka moya o leng ka teng mme ge mamedi ke setse molemo wa gore jalege o tle o tle motlhomongwe o ka tla le thepa tsotlhe tse o e bang kapa thepa fela e o ka tlang le yona e neng e sebediswa metlheng ya gale e le yona pontsho eno ya kananelo ge mamedi ya mosebetsi ona wa PCFM mamedi ge ga ke tshilo jalo fela ge ke dumedise ntate motšhaba le mme lerato ka kwano ka kgasong jale ge gatele pele ka ditaba tsa rona tsa botlhokwa tseo ba di tshwereng go seng gona mme lerato le wena ntate motšhaba ge ke le amogele le ona o le o dumedisa go seng gona
2: ga le bona ntate re a o dumedisa ge dumedise mamedi wa radio ena go sengwa letsatsi lenaneng la thagameso ge be re leboe Bishop Tebatso wa bana ba molapo ka thapelo a re etseditseng yona ge a leboa
0: ga re gatele pele fela ena di motšhaba ka tseo ge di tshwereng ka jeno tseo mo mamedi a sentse a theile tsebe gore na e be ka jeno ke tlotla ke bulwa lesedi kapa go tlotla go bulwa lesedi le efe ke lelelong yaka
2: ge a le bona te modutse ge ntse ge bua ka bomme ge bua ka mosadi kgwedi ena ke yaneo re itseng go ketekwa kgwedi ya mosadi wa mo Afrika Borwa taba eno e lantlhakela ga o e tlhalosang date motutse gore ke moo go ketekang kgwedi ya mosadi wa mo Afrika Borwa jwale Basotho le bona kapo basadi ba Basotho ba ile ba re ga ba itheke morwalo le bona ba kenelela gore ba keteke kgwedi ena ge a e phethela e se setse ka matsatsi a se makae jele re lakatsa gore taba yona eno le rona ge se ke ra iphapanyetsa yona gobane kutlwiso ke gore re phela le basadi basadi ba phela le basadi ba bang mme jele re mane mo re itseng khampani ya iso e ntse sebetsana le o bona gore mosadi wa mosotho lesotho o a fola
0: obaneakere dikela thekisong fela re tlabe se re tswela pele gona mona le motšhang mamedi metsotso e lesome le metso e metlhano re furaletse gora ya botshelela ga re rekise re a gutlha
5: Okay Furniture e o tlisetsa Big Red Sale potlakela lebenkeleng ka jeno o boloke o thepa ya ka tlo le dihlahiswa tsa motlakase fumana sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge ka 3999 boloka 500 kapa disofa tsa 2 division Tracy Connor Chase and Console ka 7499 boloka 1500 Sefete ke OK Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumana halale ka mokitlane. Ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Ha tshepa e sa fumaneha. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Ha re tswele pele ntate Mtshaba, o ne o le moane mo bukele o hlalosang hore taba e kgolo ke ho bona hore mosadi wa fola.
2: Ka le bua ntate, haholo hle re shebile enwa ya phelang Lesotho. Hobane naha ya rona re le ga bontsha be ke a o feta hore e tlokotsing haholo ha re ka phela le mosadi ya sa folang, mosadi ya utlwileng bohloko. Jwale taba ena ya bohloko ba mosadi ke taba eo rona e re tshwenyang ha e etsahala, hobane jwale re tseba ditlamorao tsa yona. Ke lebaka le nagegeng re kenye letsoho tabeng ya pholo ya mosadi wa Mosotho kgweding yona e nana. Ebe ha e phethelwa ntate Motutsi re kena kgwedinyane ya borobong, gabe re na le mosadi ya seng a sheba bophelo ka tsela e fapaneng. Jale ke lakatsa hore nke ke qotse e nngwe ya dipolelo tseo kileng ka dingola moo ha ke sheba ke ithuta le ka taba tsa kelello ke hlokometseng melrato hore hantlentle kelello ya motho ko ntho e ne bitswang kelello ebile o kekeng wa e bona, ebile o kekeng wa e tshwara, e nka sebopeho, e nka tshobotsi ya mokgwa o motho a nahanang ka teng. Kelello ya motho e nka tshobotsi kapo sebopeho sa ka moo motho a nahanang ka teng. Mme jale yona taba eno e boela e tswela pele ke sheba hore le bona bophelo ba motho fela bo nka yona tshobotsi kapo sebopeho sa yona kelello eo. O soka nana hore na kelello ya mosadi ha e nahana dintho tse bohloko na e tlo shebala jwang? Kelello ya mosadi ha e dula e nahana dintho tse bodutu, e dula e nahana dintho tse tenang, o tla bona hore kelello eno e tlo nka tshobotsi le sona sebopeho seno sa ho boga. Wa tseba o tla utlwa le tsela eo a buang ka yona hore motho enwa o bogeile. Jale motho ya bogeileng o qetella a boga. Ne lerato
4: jalo ntate, ehlile kelello e ntho dingata. Kelello e se o file tshobotsi eno mokgwa motho a buang fela ka yona ho a tsho gona ke mofute o jwaga. Motho wa bohloko o sitwa le o bua le ka yena hantle fela, ntho engwe le ngwe e bona e le mpe, le yena o a inyedisa, o a itshabisa, o a ipata. Ga tlile ga ana sebete sa gore le ntho tse ntle fela di mo tshwanetse. Bobe bone ba dutseng a bo bona ga bo bone bathong ba bang fela, o bo bona go tloa ka ena ene ntho engwe le ngwe e pela gae le ga e le ntle e sitwa o mo tswela molemo gobane o e shaba ka leitlho le lemetseng.
2: Tabe bohlokwa ruri le tsela tlo e sheba o e sheba ka tsela ye yona e me e le metseng. Jale o tla bona gore kelello ya motho ka mogoo e nanang ka yona ga ba jale e tlo nka tshobotsi yona eo, jale gege bophelo le bona bo tlo latela go nka tshobotsi yona eno ya ka moo kelello e leng ka teng. Ke mane mo o tlo bona gore ntate Motutsi ga o ntse o tswela pele o ithuta ka motho o tla utlwisisa taba ena e bohlokwa go basadi, e boetse bohlokwa go banna. Wa tseba e bohlokwa le go bana, taba e ntse re bua ka yona gore bana kgothaletsang batswadi ba bona gore ba seke ba dula ba kula ba utlwile bohloko bane le tlo lemala, ba kgothaletse ngwe ya moo ba ka thusiwang teng. Bontate banna kgothaletsang basadi ba lona gore ka nnete le seke la dula le bona ba ntse ba le jalo gobane jale go kotsi go phela le mosadi ya utlwileng bohloko. Jale wena mosadi ya utlwileng bohloko go kotsi le go wena go phela le wena o utlwile bohloko, go kotsi gore o le mosadi o phele le wena o utlwile bohloko o tlo itematsa. Jale re lakatsa gore ka di-30 ke sonta sona sena seo re yang re se lebile re tlabe re kopane mane Sierra Guest House, e bitswa City Pride Guest House
6: mo tlabe re kopane le mosadi ya lakatsang ho fola mona ihle ge batla mosadi ya reng ke gathetse ho nako ke utlwe bohloko jele bile ke sa tsebena ke etsa jwang ho nako ke utlwe bohloko ke ile kwana le kwana le kwana bohloko ba ka bontse botuta ke kopanke ke bue ha khutshonya ne fela mele ga totla ba sa kenelle ha ke bala bibele ke ho mareka mane 5 ke mana ya 25 out wa ka yona ho a tshobe over 32 man e bua ka musadi ya neng a kula musadi yona o thokutsi dilemo tsele shume le metsu le metsu e medi ana le phallo ya madi musadi yena o ile dingakeng ya ba ntsa sa fole a qeteletse a feletswe ke chelete jole rona company ya heso ege ska ba emela hore o tlo qeteletse o feletswe ke chelete a ke emela gato ska ba emela hore o tlo qeteletse o feletswe ke chelete o bana ha o ntse o le bohloko jole kelello ya motho ya o kule bohloko e qeteletse le yona e se sa sebetse molemong wa hae mele gato la e highlighta taba e jwang jole mosadi yeno mohlang a buileng le yena ge tlolena ha sa bua le mang ka poma ha sa bua le ngaka ha sa bua le mang ka bohloko ba yo rena o fola jwang o sa bua le yena utlwana ha bua le yena mosadi yona ore o re hanka ama kola ya kobo ya hae ha emele hore a o bua le mogena Jesu a o kopa hore o e mogena Jesu bona ke kutsi dilemo tse kae ke ile kwana le kwana ha sana story se sengata o sa re fela ha fela nka a maqola ka bae o iketsetsa qeto e le yena ya hore ke tlo fola bibele e tla le ya hore mosadi yena ho thola fola hang hang jwale ka di fet hona le mohlolo o hona le motho o tlo moetsala ha fela yena a katla wa mo motho a ka folang hang hang ho bana jwele taba ena ya mosadi ge ithutile ka botebo hore na re ka thusa jwang o mosadi a fole e le hore di fete tseno ge ntse re re tloho wena mosadi ya utlwile mohloko ge tlotla ge thusana le wena hore na o fola jwang mme le ga
4: Ha, tate mochawa. Hantle-ntle, mosadi a fodileng o atamela ditaba ka tsela e fapaneng. Kapa mosadi a kopaneng le bohloko nako a etsang qeto ya hore o batla ho fetola bophelo ba hae. Katamelo ya hae ka boyona fela ke kgato ya pele e bontshang hore motho enwa jwale o ikemiseditse ho fola. Mosadi enwa o katang ho bua ka yena o thona na le phallo ya madi. O bile o sabitswa ka hore mosadi with the issue of blood o ine se le ka tsela yeo lefatshe le ne le mo bona ka teng gobane le ile la motseba jwalo nako e telele for dilemo tse no ntse mashome a mabedi jwale le wena ngwane se ke a tsa mo teng go na le dintho tse o kopaneng le tsona tse e ka nna ba le lefatshe se di o hlalosa ka tsona empa ka di-30 re re tloho re tlo thusana re tlo shebisana gore o tlo bona bophelo motlho mo le letlhakoreng le leng e ka odimo o tsotlhe go tlo o thusa gore o bone bophelo tlhakoreng le o emeng go modimo bano ga o le go modimo teng tlholo e teng ga o se o le go ntate modimo o tlo tla o ba le bowena ba gago bo feleletseng e be go tlhatlhalela gape le ka manegi ya gore na ntho tse nana ga o ntse o kopana le tsone gobane tsona di tlo dula di le teng o tlo kopana le ntho tse fapaneng godimo tse o se o ntse o kopana le tsone ga bophelo ntse boya pele tsona ntse di le teng o ntse o tla kopana le tsone jalo o tlhoka gore o tlatswe ka maatla o tlatswe ka bohlale o bontshe gore na ga ditaba di le tjena mosadi o tlameya gore a tswele kae molemong wa gae le molemong wa batho ba mo potapotileng
6: tabe bohlokwa melegato molemong wa gae le batho ba mo potipodino bane jele ga o phele o le mong o le mosadi o phela le wena ke batla eno e tlhake ya pele o phela le wena ebile ga o phela le wena o bua le wena ebile ga o bua le wena o bua ka wena ebile ga o bua ka wena o bua go wena then kona o ka tsebang gore o bue ka gona o bue ka batho ba bang jolo jolo jolo jolo ba ke nngwe e kotsi ke moo ke bone mosadi ke kopane le basadi ba bang o utlwe a bua ka ena a bua le gona a ipua hampe re tlo phekola lefuleno bane ke bokulo hore mosadi ha bua a bua ka ena ntate mputsi
0: e yana
6: a bua ho rona ebe o ipua hampe ke bokulo bo serious ba o ke bone nana ha ena le sotho wa tsiba ge bo ana netse ge bo tloeletse malape mane ha o mosadi a ka bua ka ena hampe ho rona a o hontso lokile ba ntse bang morao tjena ba kopane le nna ba tsebo ha ke ba dumelle hore motho a bua le nna a bua ka ena ho nna ebe o ipua hampe ke hle ke mothibi ke motataisi ile hore a tsebe o bona bophilo ka tsela e fapaneng bona na mosadi enwa ya itswetsitseng hore ya ipoleletse hore hanka a maqola ya kobe ya hai a bila e etsa qeto buitswetso buitswetso mosadi enwa o tsebe kana kweno ho tsena Jesu ona le ka ga matshwele jale ine le se chaba sa majuti ba jute melao nya bona ba ne ba sa dumelle mosadi hore pepeneneng mane mo se chaba se kopaneng ile mosadi a ka tshwara monna ibile monna yeno e se monna wa hai ine le tlolo ya monna ibile ona tlamea gore ona ka nna qeteletse a kuswa ka ketswena yentseng jwale ibile e ka hodimo dimo ya go ama motho a boemo ba Jesu amo ama si chabeng ka ga matshwenyi but bona sebete sa motho ya itswetsitseng bona sebete sa motho ya nkileng qeto ke sebete se reng hore na ka mogamona ke tlo kuswa hore na ka mogamona ke tlo tlepetswa ka majwe hore na ka mogamona ho tlo etsahalang ha fela sana se o ke ipoleletseng sona ke bile ke nkile qeto nka se phethatsa ya ba ke a fola ho molemo ho shwa ke fodile
4: amen
6: mm empa jwale re bona mohlolo wa hore qeto ya mosadi ema e thokola e ama sona se chaba sena le melao e hlakileng hore le bona ba bone bophilo ka tsela e fapaneng mosadi a ka tlang letsatsing leno la di 30 hora ke a le 10 mane City Pride o tlo bona bophilo ka tsela e fapaneng me ha kala bona bophilo ka tsela e fapaneng ho sisimetsa batho ba pela hai hore le bona ba tlo qalella ho bona bophilo ka tsela e fapaneng ho mana ke dimela ke nthwe e mohlolo ntate mtutsi melgato ha mosadi ya ipuang hampe a saka a fetuwa ya ba ha bua ka ena ho utlwa a sa bua hantle re na motsotso e mmedi re na motsotso le mo melegato ge ya ditabeng a ko kene tabeng e
4: mosadi a fodile ho bua ka ena hantle le tsela itshwarang ka yona fela e ntle e fapane o atamela bophelo ka tsela e fapane ka o dumotso hle sebete sa ha ke se hlollang ha a kopana le matshwenyego o ya ho tsona ka tsebo ya hore nthwena la ile mokete ya ne le yona empa qetello ya teng ke tlholo sebakeng saka mme mosadi ya jwalo ke yena mosadi yo go mohlokang re hloka basadi ba fodile mme re teng re ntse re ho ha re tlo ho re tlo tla re shebisana re tsebe ba basadi ba hlotseng
6: ga le bua ge a ditabeng meta u sa le teng a re ba le ditaba ha mmedi e le mosadi empe bo fodile le yena
0: Mamedi re ha ho le tsena here ye ditabeng me re pele he re tswa le mo fela mo mamedi re ke re dikelele mona fela ke tswe le mona fela ke a khutla
3: o bo le mmene me go to khaola na ha yena na maoto go tla go ba mebusa ona mebusa o tla tshisa go ntse go na le bobodu ba tla na bobodu bona na ba re bua ka bona na bo ha ile ka go ha ile ka hore ba tswa popolana ba ita go tshene te e nga le ha ya go ye go bona ke ba amanang le bo go bodumo go leng teng botswana
0: Mamedi tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya botshelela tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho di balwa ke thabelang tau ditaba

Ke le ba metsi mo ma medio PC ke o dimedi sa ho seng hona. Re kala ka tsa machaba matsidiso a tswela pele ho kena ka morao ho phatlalatso ya ho hlokahala ha qhoku ya mmino Dolly Parton Maobane. Parton ho hlokahala le dilemo di 68, mme ho ya ka polelo ya lelapa, sebini sena se neng se ratwa lefatsheng ka bophara se hlokahalletse Nashville le ha sesosa sa lefu la hae se so hlakiswe. Ho sa kgale o ne a ile a phatlalatsa ha ena le bokulo bo a sa kang a bo hlakisa, empa ho ya ka phatlalatso ya basebeletsi ba hae ba itse o ne a ena le mofetshe. Matshediso a ntse a tswela pele ho kena ho tswa ho dinaga ka ho fapana e ka sitana le dibini mmoho le ena, mme hara tsona ke kgalala tse kang Beyonce Carter, Sir Paul McCartney le Oprah Winfrey. Lesotho le tshwarela dinaga tsa Afrika mmoka o reretsweng ho thusa dikgwebo tsa mmuso ho ikemela le ho ba le bokgoni ba ho hlodisana marakeng ya matjhaba. Kopano ena ya matsatsi a mararo e fihlang pheletsong ka jeno e ne e kgobokantse matona, ditsebi le baetapele ho tswa lefapheng la dikgwebo tsa ona mmuso. Motlatsi wa tonakgolo Justice Ntume Majara o hlalositse ditshiya tse nne tse ka sehlohong bakeng sa ho ntlafatsa dikgwebo tsa naha e leng tse wa itseng ke ho matlafatsa melao ya tsamaiso, ho kena nya botsibi tekolong ya dikgwebo tsa mmuso, ho se sebetse dikgwebo tsena sepolitiki le ho netefatsa bohlokwa ba tsona ba nako e telele setjhabeng. O ipileditse ho ba teng ho tsamaya mehlaleng e metle ya dinaha tse kang Rwanda, Singapore le Norway e le ho lekanya bolekodi ba mmuso le boikemelo ba dikgwebo tsena. Le tlatsetsa ditabeng tsena letona la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele Dr. Tshedisitswe Matlhanyane le supile hore tshebetso e nang le ponaletso dinako tse hlakileng le kgiro tse tswang ho ipapisitswe le bokgoni le makgabane a motho di bohlokwa ho netefatsa hore dikgwebo tsa ona mmuso di sebeletsa baahi le ho kganna ntlafalo ya naha. Mohokahanyi wa taolo ya dikoduwa tsa temo morerong wa bobedi wa dihwai e tsentseng dithuthua SADP wa bobedi Mawala Gesa o re dihwai di lokela ho itukisetsa boemo bo tlang ba komello ka lebaka la El Nino. Gesa o boletse sena buisano le PCFM wa itseng morero o so fane ka thepa ya nosetso dibakeng tse mmalwa ho pharalla le naha. A re ba sheba dibaka tse nang le masimo mmoho le metsi pele ba ka nehelana ka thepa e jwalo. O boetse a kgothaletsa dihwai ho sireletsa thepa eo ka hore di lokiswe ka nako ha di senyehile e le hore di tle di tswele pele ho di tswela molemo. Boipiletso bo bong ke hore dihwai di nne di tswele pele ho kenya peo mobung ho sa tsotellehe boemo bo tlang ba komello dikgweding tse tlang ka ha mongobo o ntse o le teng ha jwale. Ho tsedin lefapha la bophelo ba kelello lekaleng la bophelo le kopane le ba nang le seabo ho rarolla mathata a tebileng a tsamaiso tshubuhlellano le kgaello ya disebediswa lefapheng lena ka hare ho naha. Ya tshwereng molepo e le mookamedi wa lefapha la bophelo ba kelello Dr. Thabo Mokgothi o hlokomedisitse hore ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello tsa molao le makgotla ha di sebetse hantle ka ha di laolwa ke melao e siuweng ke nako. Mokgothi o bontshitse hore bothata bo

re ha hole tsena ke tlekile bo heta belanta go ka di tabatsena tse wa qeta hore ba lla tsona tsa metsotso e mashume a mararo ka mara hora ya bo tshelela re ha hole tsena fela mo medi re ke re fete thekiso mona re re ke se tle re ka mara o mo he mo medi re tswele pele ela hloko he mo medi ho re di tlolo tsa magaleng di boleng bo hudimo quality ka theko e tlase e gone ha di tswakile ka di ole le legala legala lena ke lona le we sa le tshepelwa go phekola malwetse a letlalo go tloga gale gale magaleng petrole ya mjeli e boetse hape mo meditswa kule ka di ole tsentla faditsweng ka hona ya ngwabela letlalo la hao yetsa go letlalo le be bo nolo le be boreledi le hlake e tlhokisa letlalo le be letle le be mongobo le be boreledi e thibela maqothantsa di thabela mafafatsane le mathata a manga letlalo di tatamoleko jwa lojwalo e thusa haholo bakeng sa serame ka galegala lena ka bolona le na le magabane a go phekola letlalo. Itlwaetse go tshasa matsogo ka mehla ga o qeta go tlapa matsogo. Mme o tshase ka magaleng petroleum jelly. E sebedise maotong le manonyeletsong o sidisidile o etse gore legala lena le thopothele le mafura a lona letlalong la gago. E sebedise le seeng gobane e tswakile ka legala le di ole tse ntlafaditsweng tse molemo bakeng sa lesea le tlotse ditono nako le nako ga o qeta go tšhentšha leleiri mme o tla bona phapang e thusa go thibela ditlapedi mosolo mafafatsane le mathata a mang a letlalo a tshwenyang bana le ga bana ba kutile magaleng e ba thusa go thibela lešwata le go tlhokisa letlalo la tlhogo sebedisa magaleng moriring ka ha legala le hlwekisa letlalo la tlhogo le thibela moriri o fefoang ka go moriri wa go sa magaleng gore letlalo le dule le hlwekile le mongobo le thusa gape go thibela lešwata ga letlalo la tlhogo le tšhisitswe ke di-chemical sebedisa magaleng petroleum jelly e sebedise go kgotlisa hairline ya gago kopanya magaleng petroleum jelly le magaleng herbal cream go nolofatsa moriri o teteane thusa mo ena hemamedi tlhile e etsa gore letlalo le moriri wa gago o be motle bakeng sa natural hair bontate le batlhankana tlalela go sebedisa magaleng moriri o teteane le kgabe ka di-haircut tse clean tse stylish magaleng petroleum jelly e botlhokwa bakeng sa lelapa lotlhe bana masea le batho ba bagolo ka go tshwana ga o tlhoke go reka ya bana ka thoko one size fits all ka ga e tswakilwe ka di ole tse ntlafaditsweng ya ngobela ga o tlhoke gore o kgwathe gagolo ka go di ya o fela mme e boloka tšhelete ya fumane ya gotlhe ka re o naga ya lesotho di-wholesaling le mabenkeleng mamedi gopola taba ya botlhokwa ke ena ga e se magaleng ga se yona bakeng sa dintlha tse latelang hemoamedi o ka letsetsa dinomoro tsena kapa wa etsa WhatsApp 5897 4880 5897 48

0: 0 ke tsona dinomoro tseo ka wa diletsetsang bakeng sa dintlha tse latelang.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi re ha metso tso ile mashume ma bidi tsena fela pele re fihla hore nya bo supa re hatela pele ka ditaba tsa rona ho pola hore he mo mamedi re ntse re na le ntate mochaba le mele rato ka mona he mo sebetsi he wa bona he mo mamedi kona wa fana ka tlhabollo e sa le Hussein me he re tsela pele ka ditaba tsa rona ntate mochaba le wena mele gato re tsela pele hape ha re se re khutlile ditaba tsena
3: ka le bona team tuts bona taba eo entlelang ona tjena hore nke ke re bue ka yona ya o kila hlokomela hore bophelo ba mosadi a utlwileng bohloko na buturu hakae bophelo ba mosadi ya utlwileng bohloko buturu
4: jana
3: buturu bo kenyeletsa le hore bo senya dikamano ha o tsotela hore na kamano eno e ne le ntle hakae ha fela mosadi a utlwileng bohloko ke itse o shebe mona mo re buang teng motho ma ka naga banna banna ntse re tlatla go bona ke karolo engwe ya batho ba o gephelang le bona ka go setšhaba banna ke batho ba teng ba nang le taba tsa bona le bona tse ikgethang re sa bua ka mosadi bophelo ba mosadi a utlwileng bohloko bo buturu ka tsela e kgetheileng jwale o tlo bone mona moo o fumana hore setšhaba sa gona sa Basotho se kula haholo boholo ba sona se ya kula o se bone taba e le ntle ba re empa o se bone motho a etsa hantle ba re empa jele ha ba re empa ba tle ka bobe ba motho enwa jele ha o qala re bua ka botle jele o re empa jele o bua ka bobe puong ya Sesotho ha ke ithuta Sesotho Eastern le puong ya Sekgowa ke ithuta Sekgowa empa yeno kapo bati yeno polelo e tlo hlaha ka mora bati e fihla e kwaela e buweng pele e etsa hore attention ya rona e tlwe polelong ya pele e tle polelong ya bobedi yona ena e senang molemo ke batla ho bua mantswe a Senyesimane a boithuto ba melao ya kelello hona le molao o thweng ke the law of focus molao o nore whatever you focus your attention on it grows mo o tsepamisa mahlo a hao hona teng ntho eno o tsepamise mahlo a hao ho yona e ya hola e le gore ha be rona re tlo tsepamisa maikutlo a rona hodima dintho tse mpe di tlo hola mme re tlo phela ka gara bohloko re ntse re hoa ho mosadi e ka bang utlwile bohloko gore tloho re tlo buisana tloho re tlo lokisa ditaba tloho re tlo thusana gore re bone re shebe re be re toloke bophelo ka tsela e nang le molemo ho wena o le mosadi melato
4: tabena ke ta
3: yes
4: bo mmele hloka gotla mosadi o hloka gotla mo kengwe mo ka ona ehile o gegetse go tla tlatsa batho ka ditsebo tse phahameng haholo o ke ke wa ikwahla ya hlangwaneso ke a tseba mo mo mosadi madutsing o ntho dingata o lemetse ebile o sa sena tshepo ya gore a ka fola empa o seng gege go a foleha re ntse mohlala ka mosadi wa phalo ya madi o ile a fola o ne a sa hlalositse jalo nako e telele ke mpa ke re fela eng kapa eng e ba motobane le yona e bang ha o so ifumane le tharollo ha re kopane re ba matla ga kopane re ba bohlale jwale tlo ho tlo ikutlwela tlo bophelo ba ha bo tlo fetoa ene modimo go fetola bophelo ba motho ho nka nako polelo e leng ngwe fela e ka nna ba hona le ntho e leng ngwe so ka o iutlwa e sa le o jwetswa go o mobe o madimabe o keke wa tle ho kotle go tlo o tlo ukwa ha bo mme ba bua le bo ntate ba bua hujuma bophelo ba hao ntho eno e lengwe e ka nna ba e sa le bophelo ba hao o emetse polelo eno e lengwe fela gore e tlo bua hujuma bophelo ba hao ebe wena ha o tloa mo wa matha o ikenya tshebetso bophelo ba hao bo a fetoga ke ka motsotso le mong fela ke ka polelo e lengwe fela mo bophelo ba hao bo ka ba fetoga
3: kore o kona ke ka motsotso le mong ke ka pulelwe lengwe o tla fumana gore ha se le ka nthotsengata o ka folang jele gona ge tlo le mosa gona ke ka tsela dife jele ntho ke ratang ke a hore mogho re sebetsang ka ona le o thusana le batho ge thusa motho a ithuse a ska ba hlola a itshetlea ho rona a dependa ho rona ba ha re ka ba siyo ho tlo ba jwang ho tla ba buima hape jwale ho thusa hore ha re keta ho thusa ebe o sotse ba ho ithusa ebe ile o sokatse ba lo thusa ba bang me ke thaselo ya gona hore hle le sothumona bakeng sa naha ya rona naha ya rona e bonahala e ntse e ya nea letsatsi le letsatsi and ha o so ka sheba dintho tse amana naha ya rona wa tseba ha di lengata hakalo ke etse mohlala ndate mtutsi kere kana ko nngwe re dumela go mathata ana ha ena ke dipolitiki ene re kgodise ho ngolwe dibuka tse ka reng bothata ba naha yena ke dipolitiki but ebe nna ke no ha se dipolitiki dipolitiki kore politiki ke eng ha fela re bua ka ntho kore ha re bua ka dipolitiki o tlo ithuta hore tsona dipolitiki tseo ke mokgwa o batho ba nahanang ka o
0: e re re salong hona mo ndade motshaba ge ke re fela re tla gutla
3: ke a lebogile.
5: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.

0: fela pele ho mokete o moho ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part. Bar 1 Marcel Moore. PCFM. Your pulse, our beat.
1: Mame di re tswela pele re ntse re na le melerato le ntate Mtshaba ka kwano ka kgaso. Ntate Mtshaba o ne le mogwele o hlalo sa ntaba ya gore tsela yeo batho ba naganang ka yona ke yona yeo e leng mathata empa dipolotiki ha se mathata.
2: Ho jalo ntate e hle hangata ha re bua ge sa ithuta mahlale ana ge tlotla gona ge sheba ditlamogao ge sa shebe sesosa ke ema mona ke re sesosa sa bothata ba motho ke mogwa wa motho wa honaha le fatse ka kakagetso ona tsena ga yana enyane tsena tsentseng dilwana tsene bothata ha se mthotselwanelwang bothata ke sesosa ka po bothata ke mogwa o batho banana nka teng wa bo songka president yana ha engkeng ga e bitse ka lebitso o shebe mogwa nana nka ona na ge re motho yeo e hie kelello intse e sebetsa hantle molemong wa setšhaba sa se busa o ka nka moeta pele o feka pofe o ko shebe go na moeta pele yeo na mogwana na nka go na o molemong wa setšhaba sa se eteletseng pele ka pa o gahlano le sona ha e ba ho jwalo e ba he segetse ba hore hona le ho phoso kamane ka mo hona hanwang ka teng mme je le re khutlela ho mosadi ya utlwe mohloko bona na mosadi ha utlwe bohloko a fola wa tseba melemo ya ifumana nkefeng one mme le gato o tlatla ka emeng ge ntse re tswela pele one wa tseba ho fokotsa segahla sa holang ka sona botsofadi ho fokotsa segahla sa ka tsofalang ka sona ho moetsa hore a shebale a ntsa ntsha fetse a le motjha empa dilemo e ka nna ba sedile ho bani jwale ho thusa lore ditlolo tsa tlo di sebedisa ebe tse sentu ho bani tsena tse seng dilukisa letlalo la di sele tse shweleng dituro empa mosadi a fodileng e ba letlalo la sefahleho sa hae le fumana dijo ho tswa mading a hae e ba jwele letlalo leo le nwesetswa ka mafura ka diminerale tse hlokuwang ke letlalo leno hore ho ntshafatswe disele mme disele tse ntshafaditsweng ha di hloke mehlolo o sontso utlwa hore go fokoletsa hore ditheko go re re itse bophelo ba mosadi wa utlwe mohloko botugo empa jwale re etsa gore bophelo ba mosadi a fodileng bo be cheapy ha ga tse ding tse tlotla e ba molemo wa ha mosadi a fodile ke gore mosadi ya fodileng o etsa diqeto tse molemong wa hae go qala ka yena o etsa diqeto tse molemong wa batho ba mopotipotileng o etsa diqeto tse molemong wa setšhaba sa phelang go sona bona mosadi ke enwa go dipesalema tsa pesalema ya 31 go thwe mosadi eno ga ebe o ka e fumana ntate motutsi ga ntse re tswela pele tle ke re bale ge ke re ithute kelello ya mosadi enwa mme o santse o ka ba bulela ba e bang ba tla kenelela mme lerato o ka reng ka gore na mosadi ha fodile melemo ke efeng
3: mosadi a fodileng go tswe ge ke gaphatsegang o dutsi a thabile ene motho a thabile o tseba le hore ha kopana le dintho a etse qeto tse lepaetseng mosadi a thabileng o tseba o bona botle basading ba bang ha ba sheba ha bone kare ke batho ba kotisana le hlokwa le bona o tseba le ba ketika o tseba le ba ananela ha bona batho ba bang o bona sebupuwa sa modimo ha ere ntho engwe lengwe ha e bona e be neneng o kwatile o go bona bomme o seng ha ba kena di 4 plus 1 go seng e mo ka fihla fela sa ntse a kwatile a ga ba ka seletse e no ba nthwe ka la morao so e hlile ha o kwatile go bona fela ka tselo tsa manka yona tselo o buang ka yona ene ha e molemong wa hao tshwele go hloka go re fole ge dule re na le kgotso ge phielo ba le kgotso le batho bohle e be ge ntho tsa rona ditlatsa mahantle jwale
2: ke rata letsileo pesalemina ya 31 e qalang ka yona ke 10 visa 31 ere who can find a virtuous woman ke mang ya ka fumana mosadi ya gabane mosadi ya fodileng o ba gabane for her price is far above rubies kore le boleng ba hae fela bo feta le ba tšhelete empa tšhelete boleng ba yona ha bo fete ba mosadi eno ya fodileng empa mosadi ya bohloko tšhelete boleng ba yona bo ka hodimo ho yena ho latela mokgwa le tseleo e bang o tla ba nagana ka yona jale utlwa di-quality ha mosadi a fodile she's valuable empa ha sa fola she devalues herself ha sa fola wa inyenyefatsa o ikgella tlase le ha o ka go motle fela a kula a na le bohloko a ipona ka tsela e itseng o tlo go wa mophoka mosadi ya fodileng o sebetsa ka tsela e smart le ha e ba o kgwebo mane tsela e tsang dintho ka yena ke tsela e bohlale gobane ka kotlolo le ka tlholego mosadi o bohlale ne lerato o kare ha re ne re tswele pele ntate Motutso o bo sentse o ba bulela ba e bang ba tla lakatsa go kenya ba tla rata go kena
1: 21219956 kapa plus 2665995956 Mohamedi ke tsona dilomogo tse o ka kenang ka tsona a theka mona ka WhatsApp o sebedise 6200995 6200995 6 ke tsona dilomogo tse o ka di sebedisang he gore o tle o kene moyeng kwano Mohamedi o ka ba ka WhatsApp kapa o letsa o hlahisa maikutlo a gago godima ditaba tsena mohlhomong le o tlatsetsa mo e bang o ka tlatsetsa gona temo e re nne re tswela pele le ntate Motšhaba ka kwano le mmelegato he Mohamedi empa ga o kena fela ke tlabe se ke nka
2: ke a lemo ke rata gore nkehle ke lokodisise ditaba tsena tsa na mosadi enwa ya gabane o jwang ande o tlo fumana gore ke ka lebaka la gore mosadi eno o fodile ha dintho di mo etsalela tsa bophelo ha a dule godima bohloko ha a phele le bohloko bohloko ga se karolo ya gae o etsa ka gotlhe-gotlhe gore a se ka phela le bone se ke itse o bohlokwa boleng ba gae bo feta ba mahakwe a bohlokwa monna wa gae o kgona go mo tshepa o sebetsa ka bohlale ebile o bohlale ha a tlo sebetsa ka bohlale a se bohlale o etsa diqeto tse nang le kutlwisiso ya bophelo ba hae ba batho ba phelang le bone ba o re na tswelopele e ka ba efe o na le boikarabello o hlokomela lelapa la hae but ha a kula ha kgone go hlokomela lelapa la hae o matla o tomana le mathata ka sebete ha fodile fela ha sa fola le bothata bo bonyanyana bo tshwana le ngwana ya sa jeng hantle a na le kgaelo ya phepo melegato wa tseba yena ha a ka nwa metsi a ditshila ba bang bona ntse ba nwele maile ntatae ba tla matha spitlile fela bane ba ba petseng le bona ba nwele metsi antsa tshwana bona ha se bothata nilo wa bona o tla tseba o hlola dikokwana hlukutseno o dilwantse o na le kutlwelo bohloko jo nna we mosadi ya sa folang ha ana kutlwelo bohloko ho yena ho tswala ya hai ho monna hai jele aka seteletsa wa fumana go le ho ba habo ha ana kutlwelo bohloko ho bona o sontse o tloge ha fodile ke ntwe e fapaneng le ene e re buang ka yona o thusa mafutsana le ba hlokang tsa mo ba sheba basadi ba fumana hore hona le ntwe se ba itseba ka bo hona ntwe se ba itseba ka bophelo o itukisetsa bokamoso ha phile fela bakeng sa kajeno ke batho ba shebelang pele beo ge ka tsebang go itshetleya ho bona ha ke sa bua ka seriti sa hae ke mosadi ya nang le seriti maatla le tlhompho ke diaparo tsa hae mosadi eno o bua ka bohlale mantswe a hae a tletse bohlale le mosa e sitana le yona pholo gobane ka gare mantswe go na le pholo ke lebake le na go omemelang ka di-30 gore ge ke re tlo folang ka go bua ge sanwa ditlhage ge tlo fola ka go bua mme o ratwa le go tlhomphuwa ke lelapa mosadi ya jolo lelapa la ke go gana a fitlha ka ga lelapa le nang la a sa golelang go lone a fitlha fela ba tlabe sentse ba mo bona magobolo a gae mme e be o a tlhompheya ka go lelapa leno o tshaba modimo ne lerato
3: mosadi ya fodile o na le tshepo ya bokamoso
2: ha latlhe tshepo
3: le ga dintho a ka bone ka di ya monyagamisa empa o na le tshepo ya gore go tloloka mosadi ya lemetseng ga o kopana le ena o ipuela fela gore he wa seke wa shabala gantle a ka ba o botsa ga na o mpona gantle ko bane o sa tsebe ko bane go le tsena ko a late dintho tseo o sa di boneng wena o sitwa go dumela le ga o mo jwetsa gore ntho e nana e a e tseya gobane ena e sale a tseba fela dintho di sa etseye kapa di sentle bakeng sa gae jelo mosadi a sa folang ga a na tshepo ga a na tshepo go yena ga a na tshepo go batho ba mo potapotile ka godimo tsotlhe ga a na le tshepo le go bophelo ka kakaretso ga a tsebo gona ga a na tshepo ya gore go sane go a gae go ka fetoga letsatsing go a fetoga go feta tsatsing lena jelo re tlhoka mosadi a fodileng a tla ba le tshepo a tla bona bophelo ka tsela e fapaneng a tla tseba gore dintho di a etsagala dintho di a fetoga
1: ke re ke se fela he mamedi ha re le mona o ntse o amohelele o re mamedi ka ke na nomoro ya 2121-9956.
4: Unbeatable deals are now on at OK Furniture. Get the 223-liter Hisense metallic finish bottom freezer fridge for only 5499 and save 600 or save a massive 2500 when you buy the 152-centimeter Luna Neria pillow top queen base set for only 4999. Hurry in-store now while stocks last. Offers valid until 16 August 2026. Jesus, Jesus, apply.
5: Need a getaway? Treat yourself to a double night delight at Avani Lesotho Hotel and Casino. Book two or more nights and enjoy added perks. A complimentary room upgrade, daily breakfast, signature cocktails for two, late checkout, and 20% off Avani dining. Relax, recharge, and let us make your stay easy. All with that signature Avani style. For more information or to book your stay, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Avani Lesotho Hotel and Casino. Double the nights, double the delight. PCFM Vintage Affair 2026 e utlisetsa Vintage Challenge. O na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage. O batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026? Re bontsha seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena. Apara diphahlo tsa hao tsa vintage, kgetha pina e o gahlang ya vintage. Mme o jaefe style seo se ratang kapo seo se thabelang sa vintage. Hatisa video ya hao, ebe o romella video yeo nomorong ena. 6251-3387. Ke 6251-3387. Beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di vote. Batla hapa di tikete tsa vintage le di mpho tse ding tsa PCFM. Vintage Affair, Music and Fashion 2026. Se fepe, kenela mojaho.
6: PCFM, your pulse, our beat.
1: Mame dire re ne re tswele pele he metsotso ha jwale e se le mene re furaletse hora ya bosupa. Dadi mcha.
2: Sa le bona dimtutsi. Ho bohlokwa hore ka hantse re bua ka sebaka se go kopana le sona sena se o gememelang mosadi ya nan le bohloko ya lakatsang o fola. City Pride kapo Sierra Guest House ka mogwenetse ba laka tempele. Ke pela ha o thewa iketsetse mane pela clinic ya Masabata. Pela clinic eno ya Masabata ona ke itinye eno ya clinic ya Masabata ka nqeno ho yona ka right ke hona City Pride. Ke opposite ho lebala leno la Maserude High School. Ke yona mo ifumananti. Jwale lona le fatsing lena ke le fatsa o qetela la hore mosadi ya batlang ho tla mokeng ono ebe o ngodisa ka lona. Ke tsatsi le o kgetelang dingodiso tsa basadi ba batlang ho tla mokeng ono. Ntle le mono re ka tswela pele fela gere. Taba ena ya mosadi ya fodileng. Ehile ha re ka ba le basadi ba fodileng ka sebopeo sena magabana le ntse re bua ka ona Lesotho e ka ba naha e ka tswelang pele. Lesotho e ka ba naha e ka tsebang ho fenya mathata a yona. Iketsetse molemo wena mosadi ya gabane hobane ha nka moramona re tlo boela company ya iso e tlo boela e phathana nke nngwe e shebana le karolo e nngwe ya batho ba teng ka ga setšhaba. Monna e ka nna ba o tla latela, ngwana e ka nna ba o tla latela, ngwanana e ka nna ba o tla latela, jalo. E tlile re shebile motho ka kakaretso gore na ka gare go motho ga na re na le dikarolo difeng re tlatla re kena go tsona. Empa ga re ke re re itlhokela fela mosadi ya fodileng mme nka ba ka re tleng ga re thusaneng. Seka re ga mosadi a ipua gampe ga mo dumelela ga re mo thibeng gantle ge sa mo kwatele e setana le bona bana ba gwakanang a ke re o na le basadi ba gwakanang date motutsi ka ntle ka mo e setana le bona ba gwakanang ga o kwa mosadi a gwakana mone o tsebe wa kula. Go gwakana wa mosadi ke bokulo ga a sa le ditlhapa a gwakana ke letshwao le e bontshang gore go na le go phoso ka mane ka kelelong mme o lokela a thuso. Ha ge ba tlhokomeleng re tla ba tseba jwang ka tsele ba tla bua ka yona ka tsele ba tla ikutlwa ka yona ka tsele ba tla itlhalosa ka yona ka tsele ba tla bua ka yona ka bona go bona ka bona le go batho ba bang melato.
1: E re pele mme Lerato a tswela pele nate motšhaba ge ke re tle ka mona molaetsa kuna kgotso mme le bontate ke paki ya ditaba tseo tsa mosadi ya fodileng he ke motle ka ditlolo tse tšhipe o e seile e le jalo fela.
2: Ga le bona mmamedi a gabane ka bopaki bono bo o fanang ka bona gore e hlile ditlolo tseo tla itlotsana di keke tsa batugo. Hobane ha ho itlotsa wa tseba ho itlotsa e se le fela hobane letlalo la hao letla fepelwa ke dijo tse hlang ka hare ke mafura a hlang ka hare e se a tswang ka ntle a entseng ke batho melona tsela o modimo o entseng kana o entse ka tsela e bohlale mmele ya rona entse ka tsela very intelligent ke lebaka lena ge lokelang le o tseba ona ge ja jwang ge ja dijo difeng tse tla tseba o fepela dikarolo tsena tse re buang ka tsona mme re re mosadi e ka gona a etse jwang a fole mme le rato
3: ho ileng hwa tlwaelega nako telele ke basadi ba lemetseng jwale le monse 2026 je hantle ga tshintsha negative mosadi o lokela a fole ge hloka mosadi a fodile go bana bophilo bona na ihlile se o batla motho wa bolatang a bo shebile ka ihlole le fapane jwale go bohlokwa go wena o le mosadi go o fole o se bo fodisa ba bang go bohlokwa go wena go o fole molemong wa hao le molemong wa batho ba o potapotile tlo go go lebeletse o tlo ithuta tse molemo bophelo ba hao bo fetohe
2: o ka letsetsa kae ha o batla dinthlatse ka botlalo e ka ba o batla ho ngodisa letsetsa nomoro ya 5354055757 o ka boela wa letsetsa nomoro ya 6301740 2 ntle le mono ge ntse re tswela pele ntate Mtutsi ba e bang batla kena ba nne ba kenelle
1: 2121 9956 kapa plus 2665 9956 mo mamedi ke tsona dinomoro tse o ka ba kenang ka tsona WhatsApp ke 6200 9956 ha re tswele pele ntate Mtutsi
2: taba ya rona ke hore re tlo qetella keteko ketekelo ya kgwedi ena eo re ketekang kgwedi ya mosadi wa mo Afrika Borwa jele gege ha re ketekeng fela re ketekeng tse re fola o sokanana ha o ka keteka ha o keta o ketika yaba o ntsona le bohloko nahana boemo bo o tlo keteka ebe ha o keta o ketika ebe ha o sana bohloko ile o so tseba lore na di kholotso tseba ka mohloko o etsa jwang o di sebetsa jwang hore o ska wa ba bohloko go bana se re itse he hutugo go phela ka bohloko
3: ge keteka mosadi ka moelelo
2: ge keteka mosadi ka moelelo ene e bile le moelelo o ge a fole o tla ba bona ba tla be ba ile mo banna ba bona bana ba bona metswalle ya bona mesebetsi ya bona ba o kamedi ba bona ba sebetsi mo le bona emela ebe a ke re ke sonda emela ebe manta o tlo bona hore na motho yo ke motho yo e o ke kopane ene ntse ke na le yena ka tsatsi la maobane ke hopola nemu ha ke na mo bitsa ka lebitso ha ke na bitsa le sekolo sa rutang ho sona fela ke mme e leng principal ge workshopong mme lerato e ne ge ba rupela jwale ona taba tse ileng ga bua ka tsona ka matla tsatsi le hlahlamang o mmakallwa ke metswalle ya hae ha e se e mo makalla hore nna ko ena motho elwe a na le tje a bua tje maobane a bile a bua ka ena tje a sa tšhintšhile puo a sa tseba puo ye ntšha tloo re tlo o ruta puo ye ntšha ya go phela le wena le go phela le batho ba bang o le mosadi o so le mosadi yane ya gabane mmelegato
3: a ke le mmelegato e tlile ke a le mema ke batla go lue le bona basadi ba heso e tlile re le tlhophiseditse ditaba tse ntle tse monate ena maphelo a lona a tlo fetoga kore le tlo ba baja lefa ba pele ba dibopeo tsa lona tse tlo fetoga malapa e molemo o tlo wina molemo iketsetse molemo hlongwaneso e ba teng mamedi wa ka o tlo tla o ithuta tse molemo ga lerata
2: molemo o ka o dimodimo o tlo o fumana kwa hore ge tlo fokotsa segahla sa go kule
1: e re ke reng ke a le monkeno nda demo chaba PC dumela
7: nda demo di
1: khotsa nda di
7: a ke pika ndate
1: nda de pita
7: eh yes ke mpa ke tsatsa ka nete ke re nda dem tsala le mela ga to ka nete ke hola ha ha ga bale me ya sa gwa mo soko ho la tela matla bo nne le fa ke le ga fetu wa ntse na ke bo soko ke ka hala ke ke tsa e ba teng ka bo ngata ha nya na nya ne ke ka tella di fedile ha bo mela ga to ha ba le go di ntle ya mpa ya mafuta ja le bo
1: ke le bula ha holo ndate pita e re ke retle ka nqena hape re nke molaitsa o mongho moni ndate Mtutsi le mele ndate Mtshaba taba tsa lona ka nnete e phethehile le eto la pholo le tsamai le tsamaiswa ke mmupi wa rona ke BK o ka lesia re reng ke a mankiana
8: go tso bo ntate le mme ka nnete ba tsaba ha re bua ka mosadi ya fodile re bua ka mosadi yo e leng hore ha re bua ka ena re bua ka mme ya tsaba mboleng ba hae le ya tsaba nna o batlaeng le ya tsaba nna o hloka e mona bophelong me ngare nna ha di bua le bamamedi nka bua fela ka bona o tlatsetsa nkare fela bamamedi ha ba ka ba kapo batho ba bo mme ha ba ka ba tseba boleng ba bona o na le dintho tse ngata tseo ba ka kgonang ho di feta bophelong mona a tsebe boleng ba hae a tsebe hore na o tlamehile o bua neng ha a tlameha o bua neng o tlamehile ho nka action neng ha a tlamela o nka action neng a tseba boleng ba hao ho ka o thusa hore o matlafatse bophelo ba hao ka kakaretso le hona ho batla ho ya pele mme motho a ka itsetsa fela ka hore ke batla hore ke tlo tseba boleng ba ka no yo.

0: fela pele ho mokete o moholo ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao ele hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Basotho ba khabane ba itse ba eta pele ba nwa re ba boletse re buseletse na ha ya rona le mano yo hla yo a tsela pele hore bo pampara bente a rona hore e tlose e mong le e mong go se ya ka pholohang gore ba ikarabelele diketsong tsohle tsa bona. Re fe mosebetsi bo hlwahlwa bo re kgotsofatsang mo re phelang teng ka hare ho naha ena. Re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobe ha re ya mosebetsing.
2: Ha fela re sa fetolele ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba ka ho fela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la sechaba sabasutu le moya wa kutlwelano bofu
3: ya ba ke tswa monyaka ka jelo ka ile tloaelo ha ke le ka pele wa tseba ho ha ke ya kwana o tla tla ntse mo ga.
4: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
5: You see, some of us don't know English properly.
6: Honorable Matisa
5: can only come and say
6: Honorable Matisa
5: hong like that.
7: Mamedi re ha ho le tsena fela he re tle re hatele pele ke le buile thabelang tau ka ditaba tsena tse wa re fileng tsona tsa metsotso e le shumele metso me hlano ka mora hora ya bosupa ge tswela pele nako ke Absolute Investment ka mo heo leng ka teng ke na le met ladies mo hole me mo hale ka kwano ka khaso Mamedi tsatsing lena jwalo ka ha ba bile ba le teng tjena ke nako yane o nang le monyetla wa hore le moo e bang manane wana go tloa kgwedi ena e sa le e qadile go na le ditaba tse o lakatsang gore o tle ke o fumane kapa o botse gona teng o na le monyetla o jwalo he Mamedi wa gore o ka botsa ka gotlhe-gotlhe ka moo o ka wa tlayang ka teng nomoro ke 2121 9956 kapa plus 266 599 56 ha ebe ha wa utlwa hantle ha o bua ka ditaba tsa trust ha ebe ha wa utlwa hantle he Mamedi ha o bua ka ditaba tse amanang le will o ka kena jwale ke nako yane eo o ka wa botsang ka yona mme le bao e bang ya dipotso tsa bona he Mamedi ha di a ka tsa agajwa di tla agajwa he ha jwale 2121 9956 kapa plus 266 599 56 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona a the ka mona ka WhatsApp o sebedisa 6200 9956 6200 9956 ke tsona dinomoro tse o ka wa kenang ho tsona ere ke le amohele le hona ho le dumedisa metle le diselo wena me mohale lenaneng lena la Absolute
4: le ba mamedi ba PCFM o se mo ba mamedi ba le hona teng re be re dumedise le ba mamedi ba rona ka pa ba buhi ba rona e qepeng la rona la Facebook
8: ke na ke le bona ke mo tlhitse ke le dumedisa ba sotho ba batle ba PCFM le lona ba re shebeletseng ho marangrang mono ho Facebook ha le bo ntate mo tlhitse be ke fitileng ke ne re ntse re bua ka ditaba tsena tsa trust e ke fitileng ntse re le ka ho hlabolla kapa ho bua ka hore na jwale ho so ho etsahalang nakong yane jwale Mosotho a sa sa etsa ditaba tse nepahetseng jwale bekeng ena ke yane ya Estate Corner mo re reng ba sotho dipotso tsa ntsa lona ke la bagago la o qetela la la kgwedi re re ba sotho dipotso tsa ntsa lona ga di kopa hona jele tsena ka patse di le la go romela tsona ho marangrang a rona ke nako ya ne hore re tlotla ge ge di agaba jwale me mohale ke na le potso ya pele ke enana ere ke na le bana baba baba nana baba bedi ke tokomane ife ene te faletsang e nne te faletsang hore ba khwenyana ha bana ja mafa aka ha ke se ke le siyo
6: ke le ba metleditse go bohlokwa ha holo ntate motutsi ho utlwisisa hore na le fa la hao o le gala jang bophelong ba hao ke yona ntho ene e re buang ka mehla hore ha re galeng e le gore dithepa tsa rona di tle se ke tsa iphumana qetellong ya bophelo ba rona e se e sabe tsa rona di se di fetoga dithepa tsa batho ba gore ba sehileng mme ha a na a botsa potso ena o ne a e botsa ka boemo bo utlwileng bohloko gagolo ga a sheba dithepa tsa gae gore na e be a ka etsang go di tshireletse re ka mehla ha o aba ka tsela e nnepagetseng o tshwanela gore kelello ya gago le yone e be tsitsitse ka nako eno gore na seo se batlang ke eng mme boemong bona metledise re ere go motswadi a jalo bana bana ba gago ga e le banana jalo re sentse re lebeleletse gore ba tla nyalwa kapa ba sentse ba nyetswe mme ga ba nyetswe a ke re ga tseba gore lenyalong la rona la kopanelo ya thepa le tseo ke di fumaneng e le dithepa tse tlang e le lefa di a kenela na a jalo go tlo etsagala jang ke tokomane ya trust fela e tla tshireletsa motswadi ya jalo gore dithepa tsa gae e dule e le dithepa tsa mothapo wa leloko la gae fela sena se bolelang sena se bolela gore le bona bana bao ba gae ba banana ga ba motswadi a kentse dithepa tsa gae ka gare go letlole jale letlole le na le tshireleleditse dithepa tse enono di se di arwane le bana bana bana bana bona e ntse e le batho ba iphelelang ka tsela ba iphelelang ka yona fela ba una molemo ka gare go letlole ga ba une molemo dithepeng tse o rereng ke tsa bona ba una melemo fela dithepeng tsa bo bona mme le ga ba ba siko bana ba bona e ntse ba bona ba jalefa ga fela e le mothapo wa motswadi eno mme go a tlhaka gore bagwenyana ga se mothapo wa leloko leno jale bagwenyana le ga mafumagadi a bona a ka ba a tlhokagala bona ga ba tlo ja molemo go tlo ja bana ba bona molemo dithepeng tseno
8: ke a leboga mme mosotho wa eso ke nagana gore taba tsena ntse di utlakela e be ke ba le potso ya bobedi potso ena e re ga ke na le dithepa ka letloleng e be ke ba le mekoloto ke le motho na mekoloto eo e ka ja thepa yaka e ka letloleng ga ke tlhokagala le gore mosotho ena o ne a sa ntse a na le letlole lang le re le bitsang trust jale ka letlhakoreng le na ntle le dithepa tsane o boetse o na le mekoloto ya gae jale ga a tlhokagala na mekoloto eno kapa e ka ja thepa ya gae ka letloleng
6: letlole nka re ke motho e mong a ikemetseng kapa ke company e ikemetseng kapa ke entity e ikemetseng e ikemetse go tloga go nna ke le mme mogale ke le mong a letlole ke nna ke etsa tsohle tsa ka ke etsa dikoloto ke letlole la ka ka nqena le lona le iketsetsa tseo le di etsang le a ithekela le a rekisa le nna ke a ithekela ke le motho ke a rekisa mme ga ke se ke imetswe ke dikoloto ga gona monyetla wa gore dithepa tse ka gare go letlole ke le di tlo patala dikoloto tseo nna ke le motho ke di entseng e mong le mong kapa e nngwe le e nngwe e jaga tseo e di entseng e leng gore dithepa tsa motho ga di le ka gare go letlole di tshireletsegile kgatlhanong le diketsagalo tse ka etsagalelang monga letlole e le motho empa ha e le letlole le bang ke lona le ntseng le etsa di-transaction tseno tsa di-loan le etsa di-investment di letlole le jalo ke lona le nkang boikarabelelo dinthong tse ntseng di etsiwa ke lona empa le arwane le nna ke le motho dinthong tseo nna ke le motho ke di etsang ka botho boo ke nang le bona e seng ka letlole
8: a e tlakile mosotho a motle ena ke utlwile ke na le thaselo haholo ho yona gobane ke potso e hangata ge se kebe re e fumana. Ke ntate a ka hara lenyalo la Sethepu. Jwale na nka etsa matlole a mabedi go arola leruo laka go balekane ba baka. Utlwile le potso e very interesting e mohale gobane e tlile hangata dintwa di bangata mo Sethepu se leng teng.
6: Okay. Ntho e kgolo eo re tshwanelang gore re ele tlhoko ke gore motswadi o lokela go tshireletsa dithepa tsa hae, o lokela go tshireletsa bana ba hae. Mme ntateo ke utlwa ke ratile kelello ya hae le potso enana gore a ka nagane na yena a ka etsa ka tsela ya mofuta o feng o tshireletsa dithepa tsa hae. Mme re ntse re gopola gore go othwe malapa ga a jane. Empa molao wa gutla gape-gape o re bana ke majalefa a dithepa tsa batswadi. E leng gore bana ba na ba ntateno malapeng a na a le mabedi kapa a le mararo ke majalefa a dithepa tsa hae. Ebile bana ke majalefa a dithepa tsa bo mme ba bona. Mme ha a etsa jalo e ba o ikagetse motlotlwane le mme ya moholo o na le matlolo, o na le dintho tsa gae tsa di etsang lelapeng le leholo. Go na le tsa di etsang le lelapeng le lenyenyana, go na le bana lelapeng le lenyenyana. Gore a tla role malapa a nono a tlotla gaola dikgang tse ka bang teng bosiong ba gae, nna ehlile nka kgothaletsa gore a tlaleetse letlole le nono kapa a etse matlole ano a fapaneng malapeng ano a fapaneng gobane le tsamaiso ya teng o tla etsa ka tsela e tlabeng e batlwa ke ena gore na o bona e ka malapa a nono di-trustee ka ba bomang goba di-beneficiary tsona di tlakile e tla ba bana ba ntlo ena ka trusting ya ntlo ena e be bana ba ntlo ena ka trusting ya ntlo ena ya bobedi. Mme go sotla ba fela gore na di-trustee e ba bomang e ba yena le molekane letloleng le leng le motho yo mongwe a professional le ka nqena e ba molekane wa ntlo ena e nngwe gore go tsamaiswa matlole ano a ikemetse ka tsela eno e fapaneng. Ga gona phoso mono molao o a e dumelela. Mme ke utlwa e tlile e arabela taba e kgolo yo bo mme le bontate ga re ntse re kena ka gago manyalo a Sethepu bane molao wa rona wa re dumelela ntate Motutsi gore re ka kena manyalong a jalo empa go ntse le botlhokwa.

0: mabedi ke a leboa memhala ke na le potso e nngwe e re ha re ile ra bula trust e be ra hlalana go tlo etsagalang ka letlole leo le go batho bana bophelong ba lenyalo la bona balaba ba le a trust e leng letlole jele se ba gwane potso e re na go tlo etsagalang ka letlole le
1: e monate gagolo ba re kile ke ra e bua taba ena gore letlole le tshireletsa dithepa tsa banyalani gagolo ka nakong eo ba tlalanang e le gore bana bona a ke re ga re a goana re le batswadi re a goana rona empa bana ga re a goane le bona mme go ntse le gantle gore go fapana le gore re a gole dithepa re a gole ntlo e ne e sentseng re na le yona kapa e rekiswe re a gole tšhelete fela re na le bana re ka etsa gore thepa ena e re nang le yona yo o dula ka gare go letlole e tshireletsege molemong wa bana bana ba rona bao re nang le bona e le gore ga nna ke itswelela pele ka bophelo ke se ke inkela ntate Modutsi jale dithepa tsane tsona di be di tshireletsegile ka gare go letlole le molekano wa ka wa mihleng le yena ga a sa ikgethela go nka metledisi jale dithepa tsona tsa bana di dulentse di tshireletsegile re seke ra fitlha boemong bane bo re tlamehang gore re a gole kapa e mong a tswe ka jase e mong a dule ka tlong re tlameha gore di dule di tshireletsegile molemong wa bana ee molemong wa bana bana mme nna nka kgothaletsa mme le ntate gore ga o se o ka etsagala gore letlole lena la bona sentse le le teng ya ba fitlhela boemo boo ba reng ba fedise lenyalo la bona nna nka eletsa gore go seka fediswa letlole letlole le dulentse le le teng molemong wa bana jwale bona ba tsamaye ba o qala maphelo a matšha qalong nnete ya salang tate Modutsi gore e tla bentse e le bona di-trustee tsa letlole leno ebile a ke re wa gopola gere re bophelong ba rona o ba trustee ebile o ba beneficiary e le gore ba tla bentse ba una molemo kapa melemo ka gare go letlole lena le ga e le gore maphelo a bona ona e mongwe sa iphelela ka tsela ya gae e mongwe sa iphelela ka tsela ya gae mme e ntse tla mane mo rereng le ga re a rwana na re ba dira empa re ntse re na le ntho e re kopanyang kae kae bophelong nna ga kutlwe kakaretšhe go a rwana go soka re etsa dira go re kekeng ra dula tafoleng jalo ka batho ba bagolo le ga re sa shebe le mmogo ya ba re ba le compromise eo re etsang molemong wa gore dintho tsa rona tsona di nne di tswele pele
0: leba mme ke gala ga ke se ke botsa mono jale ke se ke dula le ntate Modutsi jale na ntate Modutsi ga batla koloi e ntšha nka re letlole gekela motho ya ka koloi e ntšha
1: okay dithepa tsa ka gare go letlole ke dithepa tseo go sontsong go na le batho ba gore reng ke di-beneficiary mme molekano wa gago eno a motšha ga se beneficiary ka go letlolelane ee a ke re re sentse re na le nna le wena le bana e le di-beneficiary jale ga gona motho yo mongwe a tla tlhaga ka thoko e re reng jale e se le beneficiary ntle le ga mahlakore a le mabedi a se a dumelelane gore re kenyeletsa di-partnera tsa rona ka gare go letlole lena e tla bebile e le ntho engwe e sa etseng kelello gore na go fitlhelele ga boemo bo ono jwang gobane go ne a ke go bitsa a family trust mme ke bakeng sa banana ba gaufinyane ga e ba re se re batla go etsa letlole le bana ba batšha ba lekane re ka etsa letlole le bone empa ntho e ka etsagalang ke gore nna melemong eo ke ntseng ke e fumana ga e ba go na le tšhelete eo ke e fumanang kgwedi le kgwedi ke yone nka e sebedisang e se e le meputso kapa melemo e tlileng go nna ke yone se nka ka e sebedisa go a rekela motho wa ka dithepa tseo ke batlang go o mo rekela tsona empa e se letlole le rekileng wa e utlwa tšhelete kapo molemo o sotswile ka gare go letlole o sotlile go nna jale nna ke sebedisa gono go e le molemo o ke o fumanang go etsa seo ke se ratang mme seo ke se ratang ke o rekela motho wa ka koloi
0: ae mosotho wa ikutlwela ke ne ke re e tlhaa ke gore ga se gore ga o se o kene ka gara lenyalo o ka ja

0: tse ka ga letole a o ke ba ba di bona tsona ntle le ha motho a hao e le yena a ka o etsetsang ka di benefits tsa hae and that
1: ke ne ke hweletse mo mamedi hore mo mamedi o ntso ka kena nomorong yena ya 2121-9956 kapa plus 266-5995-56 mo utlwanye ka re le wena o hloka gore o ko botse gona teng ya mo mamedi ga re ntse re tswela pele ka dipotso tsena o ka botsa wa kopa ditlhakisetso mo o sa utlwisising gantle 2121-9956 kapa plus 266-5995-56 o ka tswela pele met ladies
0: potso e nngwe mme mogale e re ke sentse ke na le wile na nka e amenda nakong ya le e ke bulang letlole gobane mosotho yona o shalagala a sa na le thasello ya gore bogolo ba basotho o tlo fumana gore e mo o sa ntse a na le wile e dutse e le jalo jelo o utlwa ka taba ena e bitswang trust jale thasello ya ge kore na jale tsa letsene di le ka gara wile a ka di etsa jang gore nako a bulelwang trust ebe di a kenela
2: molao o a dumela gore wili e be tokomane e dulang e fetofetoa ga go bolele gore ga o se o e entse ka 2022 e ba o ne o file bana ba babedi o sona le ngwana wa bogago jale o soke ke wa mokenya gana tena ka 2026 molao wa o dumelela gore wili nako yotlhe e be ntho e ntseng e fetofetoa go na le go thweng ke revocation clause e tshwanela e dule e le teng go bontsha gore ena wili eo ke e etsang ka la 26 kgweding ya phato 2026 e tlhakola tsotlhe tseo nkileng ka di etsa nakong e fetileng mme seno se re ena e teng ke yona e tlotla e sebetsa e le ya go qetela mme ga o ba le nngwe gape o batlang go e etsa o ntse o dumeleleile gore o ka nna wa etsa jalo jale ge re tla tabeng ena eo momamedi wa rona a ileng a bua ka yona mo a neng a re ena o sa ntse e entse wili eno empa wili mono o abile a abela batho jale o batla gore na ka morago gore a utlwa ditaba tsena tsa letlole a sa batla gore jale ditaba tsa gae di sebetse ka letlole na a ka fetola wili gore letlole e be lona le tlotla e ba beneficiary bosiong ba gae e leng gore mosotho o batla go etsa letlole nakong eo a seng a le siko dithepa tsena tsa gae a tlo di aba ka wili a di abela letlole go a dumelela go etsa jalo o tla qala pele ge a tsamaye a ye absolute ka tsamaye a ye go bomphato wa rona ba etsang matlole jale ba mo thuse a etse letlole leng jale ha a sa entse letlole ge e be wa gutla gape o tlo thuswa gore wili ya hae e tle e kenyeletse letlole e le e nngwe ya di-beneficiary tseo a di kgethileng ga e ba batla letlole e be lona fela beneficiary a ka etsa jalo empa ga a batla gore tse dingwe a dintshe ka gare o letlole a tla di supe ka motho kapa a di supe ka eng e wa batlang go di supa ka yena o ntse a dumeleleile gore a etse jalo mme go botlhokwa gore ka nako tsotlhe a motho a etsa wili re nne re dule re ntse re etsa yona ntho eno e re revokang di-clause kapo eo e re revokang e fetileng mme go dumeleile metleditse gore motho a ka etsa jalo
0: mosotho a ese wa ikutlwela gore le ga e be o santse o na le tokomane eno e wili o ka kgona gore o etse letlole gobane taba tse pedi tseng di sebetsa mmo
1: e rere ke retle go ntate o re ke ntate mmatle ga ke se ke tlhoka go cancela trust na go a dumelega gona ka mabaka a feng ke raka utlwa mme mogale o le a e thetsa-thetsa ntate mmatle motlhomo ga ka ba e utlwa gantle
2: ke a leboa ntate mmatle ge ka ba le mabaka a fapaneng ao wena boikutlong ba gago o le monga letlole o utlwang e ka letlole o ka letlosa gagolo ga o le entse bophelong ba gago e le ntse le sebetsa bophelong ba gago maemo ao re ka ra iphumanang re se re ka re a tlosa e re ke etse scenario e ka bang peo re reng god forbid e seke ya etsagale ntate o entse letlole bana ba teng ga go soka go ba le ditlolo jwa le bana bana ba hao ba hlokahala o so setse o le mong ha ona le molekane jwa lo o re atch e re ke se ke ka etsa letlole ke mpe ke tlotla ke a ba dithepatsa ka ka wili go ba njwa le ha ho sana batho bane ba o nka ka reng etla ba di beneficiary e le hore ke fokotse boikarabelo bo bongata thepa ena ya ka ke tle ke fane ka yona mohlang ke seng ke le siko nna e le hore ke iketsetsa o ile hona rale hore re ke etse mohlala fela hore mohlomong ke se ke re thepa ena ya ka ha ke ba siko ka ofela e fuele ha ile fenla dikgutsana e le tsela eo o reng o kgutlisetsa setšhabeng ka yona ha o batle gore dithepa tsa gao di ye kae ke mabaka a fapaneng ao wena o ka wa beyang gore letlolile le tle le be siko kapa mohlomong dithepa tse o neng o na le tsona ga o sana tsona tseo o kareng di ka kena ka gare go letlole letlole le se le bile le se le sena tšhelete o se o sena letho ke mabaka a ka etsang gore re le na go na le thuso ya gore ke nne ke tswele pele letlole le le ntse le etsagala empa tšhelete e se e le siko ke mabaka ano mme ee go a etsagala gore bophelong ba gago teng o ka wa e tlosa jwale o se o dumelelane le batho bane ba gore reng ke di-trustee gobane ke go wa gopola letlole ga o le etsa ga se wena le ga o ka ba ba wena founder-a kapa mothei wa lone o na le batho bane bo o seng o sebetsa le bona ba gore reng ke di-trustee mmogo le wena jwale le dula fatshe he tafoleng le a shebisana gore na e se le nako ya gore re ka le fedisa e be tumelelano eno ya e tswa methati e teng e a latelwa he e be letlole le a fela
1: Ke tla ho lele o ka hama bote o re dumelang bomme na nka iketsetsa trust ka 50% share ya ka ya estate ya rona ke nyetswe ka community of property ha ke so etse wili ka pa yona trust hona jwale ke lele o ka hama bote
2: a lele di ntshetsa jalo re duleng tafoleng re shebe dintle le dimpetsa teng go bana ho ka etsa la ntate motutsi ntse re shebela ditaba mmogo go bana re le banyalani ebe e mong o shebela kwana e mong o shebela kwana me wena ebe o batla hore 50% ya ha o jalo ka halele a botsa ebe di yena a ka bona hore na o sebetsa ditaba ka tsela ya mofuta ofeng ke dintho tseo re ka ga di shebisanang ya ba re shaba le molao hore na o a re dumella hore motho yena a ka iketsetsa karolo yeo yena a e batlang ka bona a ka etsa eng ka karolo ya hae ya thepa tsa hae tsa lenyalo mme ha ho se ho le jalo ke ntho yeo re kekeng ga e etsa ya ba re le hona jwale tjena ha ntse re phela yena 50% ya hae o sa ntse a bapala ka yona ka kwanana a siile molekane ka 50% ya hae re ka e sheba hore na lefung la ka ha ke se ke le siko jwale nna ho tle ho etsa ha le jwang re ka e shebisana yeno hore na re tsamaisa ka tsela ya mofuta ofe mme ntse tla hloka yona wili ntse tla hloka yona trust
1: mamedi kena nomorong yena ya 21219956 kapa plus 2665996 ke tse ha o romela WhatsApp o sebedise 6200996 6200996 ke tsona tse o ka wa di sebedisang e re re nne re tswela pele mme ladies ha re nne re tswela pele empa pele o tswela pele e mong ke eno ka nkena PC dumela gatswa ntate ka mo ga ntate wena re sa ya wena e ya ntate
3: ke wera go ka go kena mo na station sena ka nnete taba tsena di bohlokwa haholo jale mahlhogo mo hantlentle ntate wa ka jale ka ha le ntate mogataki e phela ole kwa banna thabeng kwa mogotlo wa ee jalo ka ha ke le mahlhogo mo ke fumana ka ekile eo bane ke a itlwa gotlhe ka laneng ya ka e bohlokwa haholo
1: a o tla thusa ena di mogatla gore na jale ha o le mogotlong ha o le qatšha ha o le quti na o fumana thuso jwang
3: o le ba ke se re ke
1: e o tla fumana ka ga bondate
3: e ke bona ntate wa ka bona bana em tsum pange tse ke go pa ke le go ba sa tsene le thoka ka ba ya go wa se le ntene le ke se ha le ga dingwe mo go tsela tsa le ke ke bona ga
1: le bula ha holo na de mo gatla ge le bula ha holo mo mamedi ke tse no moro yo ke nanga yona ke 2121995 6 ka plus 266 5996. Ka WhatsApp o sebedisa 6200-9956. 2121-9956. Kapa plus 266-59956. Ntate Mokgatlame Mohale o re jwale ha a le mokgotlong jwale a utlwa gore o hloka ditshebeletso jwale a le mokgotlong.
2: Ke le ntate Mtutsi, ntate Mokgatla ha le mokgotlong kwana. Ditshebeletso tsa rona o tla nna di fumane. Ke kopa jwalo ka ha ntse a beile tsebe sealemoyeng, re tlo tla re bolela hore na re fumane ha kae nakong eo re seng re phethele. Mme re a leboha ntate Mokgatla le go bua dinomoro butle jwalo ka ha ntate Mtutsi a sa ntse a etsa. Re tlo di bua butle le rona gore Mosotho a tla tsebe hore a di utlwisise hantle.
1: Once off ho etsetswa trust account. Ke a leboha ke maikutlo a hayana. E monyana o refela. Ke kopa ho botsa hore na ha ke sa tshepa batho ba ke batla ho bulela bana ba ka trust, e ka kgona hala hore ebe nna le bona fela e se ka kenya batho ba bang. Ke maikutlo a mang hape. Empa wili yona nka e etsa mabapi le 50% share ya ka re sa dula fatshe le molekane. Le yona e ntse le potso, e ntse le lele a le ka mane ka ha mabote. Ha re kene ho tsona me mohale pele ke nka mehala e me.
2: Wili ha o so we etsa o bua ka karolo ya hao ya 50%. Ka ha ke dithepa tse tlo wili e sebetsa lefung la motho e leng hore e tla be e tlo tla e sebetswa qetellong ya bophelo ba motho. Ke ile ka re ho mme lele re ntse re tlo tlameha ho sheba hore na molao o a re dumella ha re etse mohlala fela hore ke ntlo ene ya rona na re se re lefung la ka hobane ke itse 50% ya yona ke etsetsa trust ntate a tswe ka hare ho yona hoba jwale e tlameha hore e rekiswe ho fumane tjhelete ho etsuwe jwang. Re tlameha ho dula fatshe re shebisane hore na e tlo re ama jwang qetellong hore na jwale ntlo moo se re molekane ya tswe hobane jwale 50% ya karolo ya tjhelete ya ntlo e ke ya hao le hore na dithepa tsenana ha molekane ya sa tsebe na jwale re se re qetellong jwale a tla tlotla fumana surprise hore ae jwale mofumahadi yena o ile a etsa dintho ka tsela enana yes ke dintho tseo re tlamehang hore re dulele fatshe hore na re batla ho etsa hale eng dithepeng tsa rona. Mme lele ke mo kgothaletsa hore a tle ofising re tlotla re mo hlalosetsa hore na mefuta ya diwili e teng ke efeng le hore na e fana ka setshwantsho sefeng ho motho ka motho kapa ho lelapa qetellong ya bophelo. Nka kgothaletsa mme hore a tla re atamele a mamele hore na re dinomoro tsa rona ke difeng le hore na re fumaneha ho kae. Ne ke utlwile motho nna a ka iketsetsa trust ya ba ha kenyeletse batho ba bang. Ke utlwa ke sa utlwisise hore na ka batho ba bang o bolelang a ka etsa trust ya le mong a ntse a na le molekane ebe o kengitse yena le bana o sile molekane kutla ke sa utlisitsina o re empa ka ha letlo
1: e go banne ke kwe ka gore ha sa tshepa batho sena se bolela gore ka nna ya ba o batla gore trust ina a yetse le bana ba hae fela e ya
2: ke kopa mmelele molemong wa kutlwisiso e phathaetseng a tla ka ntshware ha a kena batsapong ya gona mane a go kopa mme mogale tle ke tsebe gore ke moletsetse ke bue le ena ke tle ke tsebe go tlhakelwa ee yantate ke tla tseba go utlwisisa gantle momamedi e mongwe o ne a botsitse gore na letlole le lefelelwa bokae jalo ka nakong e fetileng ntate Motutsi re kopa gore se ke ra bua di-amounte sealemoyeng empa o na le di-choice kapa o na le kgetho ya gore na o ka lefa jwang go latela gore na bokgoni ke bo jwang re na le motho a ka reng nna ke na le yona tšhelete ena e le sekolokutu ke enana e reng ke e lefe e mongwe a ka re nna ga ke na yona nka e patala gabedi empa re entse mokgwa wa gore go lefiwe go fitlhelela dikgweding tse lesome le metso e gobedi re ntse re konola jalo go fitlheletse re qeta e le gore mosotho e mong le e mong le ena re leke go mo gatlhametsa maemong a otlhe ao re nang le ona
1: re nke ke fe me tladisa a qetele tse o e bang disetse di šhaletse matsogong a gane
0: emhale ke kopa ke botse ena ya go qetela e re na letloleng ka lekgetha e le mojalo fa ditšheleteng tsaka
2: Mona ntate Motutsi letlole le a kgethwa e le mojale fa ditšheleteng ke kopa ke etse motlhala feno Pension Fund Act Section 35 ya yona 2A le 2B e ya re dumella gore ditšheleteng tsa rona tsa pensione e be letlole o ka lekgetha beneficiary fund kapa trust fund mme wa utlwa gore molao o sontse o re dumella gore letlole e ka ba mojale fa ditšheleteng e be re a sheba gape gore go na le tsane tse o reng re bue ka tsona mo rereng re na le di-non-probatory assets re na le di-investment re na le di-life cover di-investment mefuta e meng e ya dumela gore o kgethe mojalefa mme ee go dumeleile gore o ka kgetha mojalefa ya jalo mme mojalefa eno e ka ba letlole le di life cover mane ne se ke re ha ke se ke ba siko e re tšhelete ene ya ka ya life cover go fapana le gore ke e kgethele motho kapa batho e re ke enke e be letlole le ne e tla ba lona mojalefa mme go a tlhokagala gore go a dumelela gore ditaba tse jalo di ka etsagala mme boemong bono ga bo se bo etsagetse jalo ka ga re e re tshoka metlha ntate Motutsi boikarabelelo ba di-trustee ke go bona gore go tshireletswa dithepa tse ka gare go letlole molemong wa majalefa a letlole le jalo mme boikarabelelo ba bona bo bogolo e ntse le go bona gore ditlalego di a tswa selemo le selemo tsa ditšhelete tse jalo gore na ditšhelete tseno di sebeditse ka tsela ya mofuta ofeng e ntse e le gona go bona gore ponaletso e ba teng ga golo ditšheleteng tsa bana ba banyenyana dilemong bane ba oregeng ditšhelete tsa bona di tshwanela gore ofisi yane ya Master of the High Court e be ke yone e ntseng e le modula kgowa go bona gore dithepa tsa bana di a tshireletsega mme le ka gare go letlole ka mona re ofisi e jalo ga e kene ka gare go letlole empa e fiwa ditlalego fela gore na thepa ya bana ba ka tlase dilemong na e ntse itshireletsegile go le go kae
0: ke lebohile haholo mme mogale ke gola ga re kgethela jena ke kopa gore ke bolele gore na re fumanea kae le dinomoro tsa rona mosotho wa eso ke 2231 3924 o ka re letsetsa mono ebe ena ke ya WhatsApp ebile o ka letsa gona mono ke 62 62 71 79 62 62 71 77 62 62 71 77 Mosotho wa eso o fumane ya Kingsway Mall e mane mokatong wa bobedi Kingsway Mall ke moagoano wa digalase o pela ga mafafa kapa o pela NRH Mall e le gore ga o tloa sekeleng ke ka letsong le le tshehadi me ha o fihla ka mono ka mokatong wa bobedi o tla bo so bona di a go tse bontshang hore na ka absolute ke ka kae ga le ba mosotho a iso go kopa dipotso tse eno le nne le le di lebele tsona re tle re di arabe nakong e tlang ha re tla empa he re teng ho marangrang mane ho Facebook le tla re fumana ho Absolute Investment Advisors ebe ho ho TikTok ke Absolute Investment One ebe ho Instagram ke Absolute Investment One ke a leboha
1: Mamedi he re ha re ba lokolla ka kwano re tle re tswele mona fela ke Mad Ladies le Memo Hale re ke tswele mona fela mo Mamedi
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo
5: PCFM your pulse our beat
6: Okay furniture o tlisa sa big red sale potlakela le benkeleng ka jeno o boloke o tipe ya ka tlo ke di hlaitswa tsa motlakase fumana se hatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge ka 3999 boloka 500 kapa di sofa tsa 2 division tasty corner chase and console ka 7499 boloka 1500 se fete ke okay furniture's big red sale di hlaitswa di fumana halale ka mokitlane ho fihlela ka la 13 lwetse 2026 hatsipa sa fumane ka sa dipelo di dite
7: Ha fela re sa fetolo le ditloaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botsa e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong ke le ba ka o fela ha re kope mogana mdimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa legato la naga legato la sechaba sabasutu le moya wa kutlwelano
8: You hear some moments coming others are smaller it's the people the effort the joy and together these moments become impact the impact you leave carry the impact only you can make that impact is yours with Northwest University it all starts here

0: tswela pele ho mokete o moholo ha ke itse e tla ba 100 malu o ka fumana ditekete ofising tsa PCFM avani Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi re re hatela pele ka ditaba tsa rona tse re ntseng re buisana go lefela le moeti wa rona he mamedi re ntseng re buisana go lefela le mofuputsi e le me pulane Mahase ke nei o re ntseng re buisana go le yena diphuputsong tsa bona he Mohamed itse o ba ile mba di etsa le professor Motlamele Kapa etse amanang le taba tsena tsa dikgetho Mohamed jwalo ka ha re sense re atamela ditabeng tsa dikgetho tsena me re ntse re tswela pele jwale ka ditaba tsa rona jwale ha ke re shebe fela me pulana gona haiba mohlomong komisi e tsamaisang dikgetho e sa itukisa ka botlalo seo se ama mohlomong tshepo ya setšhaba haholoholo pusong ya setšhaba ka setšhaba e leng democracy jwang
2: ako e phetha hata to 100
1: gore pusong ye ya democracy e leng puso ya setšhaba ka setšhaba ga e ba jwale komisi e sa mohlomong e sa itukisa jwalo ka ga le ntse diphuputso tsena fele di tlhalosa gore e ne sa itukisa taba eo e ama tshepo ya setšhaba jwang e ama setšhaba jwang tabeng tsa puso ya setšhaba ka setšhaba le democracy ka kakaretso
2: le ha pampiri ya rona e sa tsepama mo neng tate fela he ke tla ya ga ba ka bokutshwenyana gore IEC mosebetsi wa yona ke gore e etse bonnete ba gore e ha setšhaba se kgethile pusong ena ya democracy representative setšhaba ke sona se tla kgetha batho ba lo se emela jale IEC tlameha gore e facilitate gore go nepagale di ke di tanga se sotlhaga okay verdict ha e tswa mono e bile ke IEC tsa bonnete ba go hona pa ipi le procedure e e e na pa itswa tsale so IEC ha ba neng e se e tsa mosebetsi wa teng

0: hona re le tsela ntse ngwa hape re fumaneng ke a hore le tshaba ka bosona ha se u tsitsi tshebetso ya IEC ha kalo go bana yona IEC ka bo yona ge se ba na go nyere ya dikgethong ge se ba na go e ho ngodiswang di party di ngodisa ihle ho tsitsa re fetse na go ena ka ofela mane mo ke le ka ga dikgetho di fela mosebetsi yona wa qala qalong because ha ba hopola voter registration yona ke ntse tsa lang selemo o pota ha e tsa le kana go yana jwale le ntho tse ka reng tseno tse bobebe fela di theola se tshaba ha se go tsapa a itse ha se go tsa se register voters role ya rona re hopola go e tsetsa tsona tsa ho tsela se voters role e tsentse na le mathata a di le molemo le molemo so ho bolela gore whatever phetho se IEC tla ka sa sona ife re le setshaba se ntse re sa tlo se tshepa re tla fitlha boemong bo re reng IEC ha re e tlhoke
1: mohlomong ke ha ebe e ne e ka bang dikgetho di hosane kapa di bekeng e tlang kapa di kgweding e tlang o ka re ke diphoso dife ho latela diphuputso tseo le kalageng ga di a lokela gore di tle di bonagale di ipheta IEC e lokela gore e be le boikemelo bo tlhileng bo lekaneng gore e tle e etse mosebetsi wa yona wa go phethatsetsa boikarabelelo ba molao
0: e re ntate go yaga batlhe ketle ke fetele godima dikgothaletso tse re di entseng ditsa araba potseng dikgothaletso tse re di entseng go latela tsona ditaba tse re di fumaneng ke tsa gore ebile ke potso e botsitseng pejana ke kgothaletsa gore IEC gore e tletse ba gore e ikemela gagolo tabeng ya yona ya ditšhelete ke tlame gore re ka gara di-reform tse latseneng tse di sebetsiwa re be le constitutional constitution le melao di dumelele gore IEC e ikemele ditšheleteng e tletse ba gore e tseba gore e rane process ena yona ya dikgetho go sena mo e tla nne e emele gore funding ya mmuso go sena mo e tla nne e emelang gore kapa e tlotlele ebe e tlo tletle ba ka gore funding ya mmuso e lekane e nyenyane gagolole ga e dumelele gore e tse dintho tse tlamehang gore ba di etse ka go fela ga tsona and-e independence eno e tla e thusa gore e itukisetse dikgetho ga e itukisetsa dikgetho ke mane mo reng pampiri ya rona e ne bua ka boitukisetso ba teng le performance ya teng boitukisetso bo nepagetseng e tla ba thusa gore ba performe ka tsela e lebeletseng e nepagetseng and
1: mohlomong dikgothaletso tse dinnye ka ba difepele re tlo fetela dipotsong tse dingwe
0: kgothaletso e re entseng gagologolo ke yone ena ya independence gobaneng re ne re shebile gore independence eo ya ditšhelete etlhile e pharaletse e ya dinthong tse ngata gagolo tsona tsena tse se re buile ka tsona gagolo re kgothaleditse gape le gore ga go appointwe di-positione tsane tse ditseng di-strategic ga go appointwe ka nako gore e ka re ga IEC ntse itukisa e tla itukisa e na le leadership e nepagetseng goba ga o a nepagala gore moetapele wa boemo boo a kene go le morago ga palo go uwa dikgethong because potso ke gona staffo kao fela e saletse seetsang o kena ka leadership e e leng yaga e leng nako e se le late gagolo so go ka ba le go sokodisana mono mo pakeng tsa bona kao fela empa kgothaletso re entseng gagologolo ke yone eno ya gore ga re reformeng molao le constitution to allow gore IEC e ikemele ka tsela e ikemetseng
1: na go na le mohlomong tlhatlhobo ya pele go dikgetho e ikemetseng ya boitikisetso ba IEC mohlomong pele go dikgetho e bang mohlomong e ka ya etsagala ke botsa potso ena gore na e tle re thusa gore ge tle re tsebe gore ge le setšhaba kapa setšhaba se a tle gore se dise ka tsela tse e tlakileng tsa gore IEC e fela jwale e itukisitse go lekana pele go dikgetho re lokela gore re sebedise mekgwa efe ke sekala sefe seo re ka ga se sebedisang sa boitlhatlhobo kapa IEC yona ka bo yona go itlhatlhoba gore e fela jale e le redi gore e ka tshwara dikgetho
0: ke ra go kutlela tabeng yana gore re shebe gorena ka mokgwa teng e ahele kapa

0: puo ka tsela e feng.
1: Mm-hmm.
0: E bopuo ka tsela e tla e dumelang gore e etse mosebetsi wa yona gobane ke tla dula ntse ke gotlela mono gobane ke ditaba di tlhola gona gona go designeng mono. Ga ke tšhaga sa IEC se jwang go tswa go reporting fela accountability fela. Gobaneng ntle le gore re change tsona taba tse e tlile re tla dula ntse re etapata panta e le nngwe. O gopola gape gore ke itse dikgethong tsane tsa go tloga go 2012 ga ne ntse re re IEC dikgetho tsa rona o sebeditswe gantle go ne o sa focuswa go IEC go tloga designeng mona mo re e qadileng teng. Go ne go ipatisitswe fela le ga se re fumana sephetho gore a diparty kaofela di kgotsofaletse sephetho. Ke ipapisitse le ntho tsane tsa dinaga bo sadatse bo gause o kopane gore gara chesa toropo ga re etseng ga re etsang. Bathosa ba sitiseleng sa rona se tsamaisang ga re se shebe. So gore re tle re itukisa hantle re tlameya gotlhe re shebe sitsi sa rona re se lokise gore sitsi sa rona ga se be boemong bo nepagetseng ba gore re tse diseto tse e nepagetseng.
1: Motlhomongwe ga e ne ba o ne o ka fua metsotso e se mekae fela le metlhano fela go buisana le IEC ka jeno o ne o ka wa e bolelela dintlha dife tse o ka wa reng ke thuto e kgolo eo le e fumaneng ga le etsa dipatlisiso tsena le bapisitse 2022 mmogo le 2012 ga re sheba ditaba tsena tsa dikgetho le ga o qeta go tlhalosa gore taba ya dikgetho ga ngata o ne o sa shebe setsi ka kotlolo sona se tsamaisang dikgetho go tla shebiwa ditaba tse dintsi fapanang le tseno empa yo le ka kotlolo ka moraa dikgetho tsena tsa 2022 di la tlhala sheba ka gare go komisi e kemetseng ya dikgetho
0: nka eletsa jwa
1: ee amme o ka eletsang
0: nka eletsa fela gore ntate structure sa teng se hlake go tloa re gopola gore IEC ga ya dikgethong e sebedisa le ke letsa ona lana gana ba bitswa mathempo ke a tsewa ntle ngwe ba bitswa mathempo ke mpa ke lebalana ba bitswa tsaga IEC gore re tlameya gore re nnepe le kwetliso ya bona go kebe go a tshwana go kwetlisa bona le batho ba leng permanent re tlameya gore re nnepe le reporting ya rona re tlameya le nneletsano ya mosebetsi haholoholo go sebedisana mmogo wa IEC le mekgatlho e ikemetseng gona jwale ntho e etsaetseng ya how with the voter education le ga e le mona e ne se etswa ka nako e kgutshwanyane haholo go ile wa fosala gape mono go ne o sena le coordination e napaetseng e mong le mong o nana le tsela ya hae ya with the voter education. So IEC ka bo yona ke yona e fuweng e nang le mandate o tsamaisa dikgethobolo ke yona e tlamehang gore e bone gore ka gara yona ka go neletsano ya mosebetsi ka gara institution e ya nepagala ka tsela e tshwanang gobane e tlameya gore e sebetsana le mekgatlho e ne e ikemetseng le mone ntse le mosebetsi wa bona gore ba bone gore go etsiwa ka tsela e bona ba tlhokang gore e tsiwe mekgatlho e ikemetseng e seka etsa ka tsela e bona ba batlang gore ba etse ka teng. Tsena tse dingwe le tse nkile ka kena go tsona bane e seletsane tse ke buileng ka tsona tsa leveleng e godimo e ke itumelang gore ga bana control go tsona go yone e yang that.
1: Mamedi a kore re ke re o fe monyetla he mothating ona o ke o kene nomorong ena ya 2121995 6 kapa +26659956 ke tsone nomoro tse o ka kenang go tsona go tlhagisa maikutlo a gago motlhomong re shebile tsona diphuputso tsena tse e ntsweng tsena re sentse re gaba gore he momamedi re tle re atamele dikgethong jwale sena se tla thusa gore le ga o le mokgethi jwale o shebe gona tse lokelang gore di maatlafatswe tse lokelang gore di loke diphoso di seke tsa iphetana ke difeng 2121 9956 kapa +26659956 momamedi e re ke re shebe ka mona ka WhatsApp o etsetse molaetsa nomorong ena ya 6200 9956 athe ga o leetsa teng ke 2121 9956 kapa +26659956 ntate le tshwara o ka kwading ke mametse moeti wa rona go tswa sekolong se segolo sa setšhaba e be diphuputso tsa bona ke tshebetso ya IEC ka tshebetso ya IEC na ba ile ba lekola tshwenyego ya morao ya setšhaba e reng IEC e kgatlhanong le molao wa motheo e dumelang ba ikiti ba tša kopedi go emela dikgetho tsa Lesotho na go ka thwe le boemong boe IEC ntse lokelwa ke go phaphathwa le hetla ka gore e tshwere tsela empa ge ke utlwa ka ge e nang date le tshwara ga e godima ditaba tsena tseo ge tlileng ge tsepamisitseng maikutlo mabapi le tsona empa ge mo e ba me plan o tla tseba gore a dithetsa yona teng o tla thetsa 2121 9956 kapa plus 2665 9956 o ka kena mona go date le tshwara me plan ga ebe go na le se o lakatsang gore o ke o setšho godima taba ena
0: ke kopa gore tle ke arabe tse tsepamisitseng godima pampiri ntate. Ditaba tsa IEC ka nnete di tebile haholo, di ngata haholo. Jwale ke kopa tle ke tsepamisa o tsena tsa pampiri fela.
1: Go lokile mme. 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka wa kenang go tsona gemo mamedi ge sentse re ga bagwe re phethele fela e re nke ke botse potso ya go qetela fela mme gore na ga e ba IEC e ne e sa itukisetsa motlhomong go lekana empa dikgetho tsa 2022 tsa nna tsa tswela pele sephetho sa amogelwa na re lokela go bua ka motlhomong dikgetho tse atlegileng kapa ge lokela go botsa potso ya gore na katlego ya demokrasi e lokela gore motlhomong e le ka nngwe fela ka taba ya gore dikgetho di fetile kapa ka sepheo sa se se o buileng ka sona sa gore na boitukisetso na boloketse go bo eme jwang ge ka metha jwang taba ya ga dikgetho ke le ge ka gage di atlegile
0: ntle bileng e botlhokwa gagolo ntate ke a gole re tsabeng ka yona gagolo ke a ne a voter turnout ga ntse re etsa dipatlisiso tsenana ke a gola ke mpa ke sa kena go yona gagolo go fumane gore gobane ga ne re etsa research enana re buile le ditsi tse ikemetseng re buile le IEC ga boela ga sheba gape le dingodilweng na direng ga ba dumelelane ka taba batho bana ba rona ba Lesotho ga ba dumelele taba ya go voter turnout ebile ebile tlase ga palo AU e recorda EU e recorda e le 37.7%, which is 38%. Taba ya voter turnout e botlhokwa gagolo gobaneng wa utlwisetsa ga e ba re bua ka 40% ga ke se se isa godimonyana e re reng ke yona e kgethileng ga se le 50% ka 2012 e re tlwadilong go yona voter turnout ya rona e ne le 50 point ntho ngwenyana ke kara point 2 so ga e baneng nnete e file o bolela gore even representation ya rona gobane a ke re re democracy e re buang ka yona ke e re reng representation o bolelang gore majority ga se majority o kgethileng and ntse kgutlela tabeng yona eno ya IEC ka bo yona gore IEC o laetsa mosebetsi wa gao wa voter education re tseba gore e nne voter turnout so e file e affecta le democracy ya rona e affecta governance ya rona e affecta le bophelo go gopola fela gore na ha re kgethile batho re ba kgethile go lo go emela ke bona ba re tsamaisetsang na
1: go na le ntlha ya botlhokwa e o buileng ka yona mona mo goreng motho ga lokela gore a tsebe gore hua dikgethong a tsebe ka ditaba tsa dikgetho motlhomong beke kapa beketse pedi pele go dikgetho taba eo e lokela gore e etsagale kgafetsa-kgafetsa batho ba tsebe ka gotlhe-gotlhe le bao e bang ba tlabe ba qala go etsa dikgetho motlhomong ga re thetha ditaba tsa rona fela maikutlo a gago a go qetela ka yona taba eo ya thuto ka ditaba tsa dikgetho o ka re e loketse gore e be jwang pele o kena moo ere re ke reng ke maikutlo a me mathebe ke ana ntate Mtutse ke tlhoka tshepo ka IEC le ditsi tse ding tsa Aforika Borwa naga ya rona ka lebaka la boitshenyako ba sepolotiki le go ja jwa leheme me mathebe ke sa utlwisise gona motlhomong boitshenyako ba sepolotiki bo buang ka bona o bua ka boitshenyako bo jwang hobane re batla gore re utlwisise e le gore re tle se ka ga golotsa taba fela kore ga o bua ka boithonya ko ba sepolotiki o bua ka bo jwang go etsagala jwang tabeng eo ga o ka e tlhakisa mono e le gore e tle re ga mepulane ya kena go yona o bo se e tlhakisitse o ka tswela pele mme go ena ya thuto ka ditaba tsa dikgetho e lokela go etsagale jwang gore e tle e nepagale motho a se ka tseba taba tsa dikgetho motlho mong beke kapa beke tse pedi pele go dikgetho
0: go na le ntho e bitswang civic education ke ntho e etsiwang nako ena kaofela gore ga o bue ka dikgetho fela go bua just ka taba ya gago o le motho o le mosotho go tseba governance
1: ke taba ya puso e ntle
0: e etsagala e tshwana le voter registration e etsagala nako ena kaofela empa e re ga se re bua ka voter education hantlentle yona e tlile ka tlatlhela tsana go re ka le 3 months a ne re buang ka yona jale go aga bapotso ya gago ke ya gore ntho ena re tlameha gore re e kale go tswa bana ba sa le banyane dikolong kwa ke tlameha gore re bue ka yona metseng kwana ke tlameha gore re bue ka yona gotlhe gore ga ba ntse ba nyeloa bana ba banyane ba soka ba ba nakong ya go kgetha ba tlhenne ba tseba gore dikgetho ke ntho e itseng di botlhokwa ka tsela itseng jale e tla raga jale ga se go tlo ba ruta ona go kgethiwa jang e be bonyane se ba ile ba tseba gona re bua kang ga re bua ka dikgetho so tsela eno ya gore re e kopanele ebile re seke ra e beya fela godima IEC hangata tsona di-civic education di etswa ke megatso e ikemetseng and-e monate ko gore megatso e ikemetseng e sebetsa le IEC ka nako ya dikgetho LCN ke yone e tsefiwe gore e bona gore ya ditsamaisa jale e tlile mokgwa ono fela wa gore re bone gore re e kala morago kwa e seng ka nako ya dikgetho re e kala go tloa bana ba sa le banyane le batho ba bagolo ba ntse ba le teng ba ntse ba e tlhoka ke a tseba gona batho ba bagolo se ba le bagolwagolo ba soka ba kgetha go gang bophelong ke ntho e tla nnang gore e dule e tswela pele letlhe e nana re fumana gore na le rona re le IEC taba e nana re partnera jwang le megatso e neng e teng gore ka gara di-programme tsa bona tse teng re nne re bue ka taba ya dikgetho go na le gwane re seke ra emela nako e sere re jale re itukisetsa dikgetho
1: re re kereng ke maikutlo a mantsi ana ke ya ntate le bese ha re kere a utlwe
2: ntate Mthuthi ke le bese ke batla go tsepamisa ona mona moo mme motlhophuli a ntseng a bua ka foter turn out jale go na la maitseng ga a bua ka foter turn out a batlang go emateanya le tsheo ya mabato jale ke re ntate nne a gopola gore IEC e ntsha manane ka megatlhelo so motho ga go ntshiwe manane kgetlho la pele a ipona a ntshwa kgetlho la bobedi a ipona go thwe re tlo dumela mo gore batho ba ntseng ba ferekangwa ka go isa ditsing tse dingwe tsa kgethelo ba nne ba tseba bile ba itlhatlhobile go thwe batho bao ga ba sa kgetha ke molato wa tsheo ya mabatowa ka nnete ke kopa ka tlhake ga golo mono go nkga corruption ka ga batho bano ba ngwalang mabitso a batho mono IEC na le setswalle se senyegenyege le go tlwaelana gantle le baetapele le diphati tsa dipolotiki go o bona gore ka ga yona ka mono e hira batho ba tsebanang ka mebala ya dipolotiki
1: e re re tloele dipolitiki mona ke ke tla tshwara tabeng fela ndate le bese mo ke neng ke ukwa taba ile hona teng mo no hle o tsepa misitse maikutlo hona teng ke tabeng yena ya voter turnout jwale we kopanya le taba ya tsheho ya mabatu ke ukwa e kare mona ho latela diphuputso se hleng se fumane ileng ke se seng se batlang se fapane le seno ndate le bese empa heme pulano tla e hlakisa hodima yona moo mona mo a supang taba ya gore ka dinako tse ding go latela diphuputso tseo gobane bona ba bua seo bona ba se fumaneng gore ga ba fitlha ba fumana gore motho enwa go thwe o ne a lokela gore a kgethele mona jale ga a iphumane mona go latela diphuputso tsa bona ha iphumane mona wa tloa o ya nke nngwe ga a iphumane jale taba eno e qetelela e ama taba yane ya voter turnout fele a e kopanya letsa le tsona ditaba tseno tsa mabatowa empa ke utlwa e ka go tlaisa taba e nngwe gape gape e fapaneng le eno gore kgolotso e nngwe e teng ke ya gore batho le bona ba na le gore a tloe mona a ikise kwana kapa a sebetse le ba bangwe motlhomong go tlosa mabitso go a tlosa mona a isa kae kae a ko kene go yona mme Pulane
0: ntate ka tsela eno o e tlhalositseng e tlile ke ka tsela eno e re e fumaneng ya go jole e tlile ka gola ga ke na kena go tsa ntate agolo obane ga dimong e tlile re e fumaneng ke yone eno ya gore tsatsing lena ke a tsoa ke entse motlhala wa gore ke gathetsane number 33 ke a tsamaya ke tseba ntse ke kgethela gathetsane number 33 ke yaya gobane nnete kore ga se batho ba itšhebang ga se ka go fela batho ba itšhebang ke tseba ke tlwaetse ke kgethela mona ga ke ya mono se ke transferetswe kae kae go ya mono gape etlhile ke mosebetsi jale batho ba o fumane gore jale se ditlhile banyatlhatsa gona gona mono ke ne ke etsa motlhala ka eno fela gantle eno ya voter turnout ga se ka eno fela ya tsheo ya mabatowa ntho nngwe gape e bileng bothata ke ya gore IEC ka bo yona ga e so be boemo ola ga o ne o tsala o la botsa gona bothata ebile taba ya thekenoloji e nngwe ya di-issue tse IEC bothata bo e nang le tsona ke ya gore ga e na thekenoloji e dumelelang gore batho ba ka ntle go naga ba ngodise tse dikgele ba tlhoka gore batle gae mo gore motho wa se o tla a register ga o bebe gore batho ba rona ba tsoe ba tlele fela o tla registera mona ba gotlela kwana mo basebetsang teng ka ntle go naga jale IEC e na le ke kopa tshwarelwa batho ke kopa gore ke bokoa bono ba gore ga e dumelele gore batho ba le ba rona ba dulang South Africa ba dulang USA ba dulang Botswana ba registera online IEC tse dingwe dietsa jalo o ka registera online empa fela e le gore e le a kgona gore e etse portale online mono batho ba sentse ba registerile ba update e thusitse fela gore ba sentse ba registerile jale ga re bua ka bana ba tseo registera ba bangata bane ke nngwe ya dintho tse ka fumanang gore kapa le dikgetsa
1: ga
0: re kgone le gore re kgethe online jalo ka dinako tse dingwe
1: ke le bule puisano ya ena ya rona le wena haholo mme ebile botlhokwa haholo go motho ya emametseng gore e tlege le ga re fitlha le ga dikgetho di ntse di atamela batho ba tle ba tshebe gore ba ithute gore na ga o nepagetse ke ga o le jwang le boitukisetsong fela go loketse gore go etsega le jwang ke le bule puisano ya rona le wena haholo ebile botlhokwa haholo o seng go nang mamedire ne re buisana kelo fela le mme Pulane Mahase e le mofuputsi ya fupuritseng ditaba tsena tsa dikgetho le professor Motlamele le Kapa gore na di loketse gore di be jwang mme diphuputsong tsena tsa bona gwa mantlha go ka setlhogong ke gore IEC fuwe tšhelete ka nako mme e be le boikemelo bo lekaneng gore e tle tsebe o etsa mosebetsi wa yona ka nako ebile ka boikarabelelo boo e bo fuwang ke molao ha ho nepagetse momamedi lebitso la ka ke tlhalefo motutse ke mswadi ke mošhing wa Shabalala ke mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena la thameso ke ne ke sebetsa re thabelang tau a ntse a re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela tsa metsotso e 15 ka morago ra ya bosupa re teta le ena goreng ya borobong ka gore a re fe ditlhogo tsa ditaba re ile mo kgabodisang tsa le teng momamedi o tlo ba le wena go tloa ga jwale e re ga o le tsena momamedi re tle re fumane ditlhogo tsa ditaba tsa go ra ya borobong e tla ba sekile ga re fumane ditlhogo tsa ditaba.

Jwa le fapala bolipi le sotho monghadi deke ramutubei ore le sotho le ka Kenya le tsoho tsireletsong ya lerala ozone ka ho ikamahanya le mano le miolwane ya dinaha tse ding tsa SADC eo di sebedisang. Lekala la bophelo le tshwaya beke ya temoso ka bophelo bo botle ba lehano ka mosebetsi kapa mesebetsi e fapaneng seterekeng sa Mafeteng. Le ha komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e sa tswa rapalatsa morero wa yona wa go kopanya dikgetho tsa naga le tsa puso ya dibaka go ntlafatsa tsamaiso ya dikgetho, bafuputsi ba kgothaletsa gore thuto ya dikgetho go setšhaba e ntse e lokela go thopothetswa le go feta. Go tsamatšhaba moqosiwa ya ka setlhogong diqosong tsa bobodu ka re o sepolesa sa Aforika Borwa Vusi Muzi Kat Matlala o tla boela a tla kapela komisi ya dipatlisiso ya matlanga ka jeno ka morago gore hara tsedi Maobane a bolelele komisi ka dikamano tsa gae le rakgwebo Hangwane Maumela ya ileng a tlhaela ka diqoso tsa bobodu. Amerika e thakgola letsholo leo ka lona e tlang go kgaola maqhama a kgwebisano le go emisa tshetso ya ditšhelete go dinaga tse ikamaganyang le Iran. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago hora ya pele.

0: di-product tse detoxang. But na ke nete gore ka ofela di a detox. Hape ke nete gore na melo ha o gone ho detox. Wa o hloka di supplement ho detox. Jale re tlotla re ithuta tsa tsilena hore na ke di part di fentse hlokang ho detox. Ke se ne ga se sa the general wa to re hlokisa melo a hao. Re hlokisa melo a ka. Okay, ke a o kisa hlokisa melo a ka. But ke di part di fentse re di detoxang ha re ra detox. So ya pele e re detox ha motho a ka re wa detox ke sebedi. Ke yone engwe ntho tse re tlametseng ho detox ya pele. Ya bobedi ke di kidney. Ya boraro ke digestive system. Ya bone ke kamaleng. Hanga tetlo le ka koloneng. Ya bohlano ke letlalo. Ke tsona ntho tse re di detox a meleng ha re ra detox. So ska ne ga se di saka paskera the general word melwa hao e ska re fere kae hleretse rona specifically re detox a eng.
1: Yeah,
0: okay. I hope ntse hlakela mo mamedi. So ke di ntho di fentse ka o thusa tso ka di se tsantsa tsile le leng ho detox a naturally. Ya pele ke metsi. Ha re so buire na mo futa ofe ngwa metsi, ha re so re alkaline water ka pa still water re re nwa metsi. Ya bobedi sebedisa dijo tse na le ditlheferetse di whole foods ka ba di whole grains ha holo holo ho ba re na le tsa phoso re re di grains fela e be re sutwa re le bala di fruits ka ba di vegetable ho ntse na le vegetable di fruits re thusa ho detox e bile ntse di le whole. Ya boraro ke ho ba physically active e le hore ke ho exercise ka mantswe a tlwaeleileng. Ya bone ke ho limita kapa ho fokotsa tshebediso ya tai. Ho limita kapa fokotsa tshebediso ya tai ho thusa melo ho detoxa naturally. Ho avoida ho nka medication wa necessary. O so tshwara ke hlo fela o sontso nwa pidisi ya hloho. Kana kwa ni melo no sa hloke no ene le sane fela gore ha wana metsi a lekaneng tsatsi le nana ona sontso e fan twe sa hlokeng ho hang ha re kere e fokotseng yenu ka pare e tloela. Okay, jale re hlokisa di sebete sa rona jwang ka pare se hlokisa ka eng. Sebete sa rona re se hlokisa ka ho setima dintho tse kotsi ho sona. E re thutileng hore go tsi bakeng sa sebete sa rona ke alcohol ka patsebiso ya tai e ka batsetsu buang ka patsenwang ha re tsetsu buang re kenyeletsa body vape cigarette matekwane as long as e le track e kenang ka hanong e ha masbete sa rona. Ya bobedi ke excessive use of herbs of manager le hore motho enwana o le ka hlokisa sebete mo hlomo se sena le bothata. O sa nwa sting nettle, o nwa dandelion, o nwa milk thistle, o nwa berberry, all at once. Ha di le jalo di ka bakela sebete bothata ba ntse re le ka go bolokisa. Ho se nwe metsi. Ho ka bakela sebete sa rona mathata. Jwale, re tlametse hore ha se re bone hore mohlomo ngwana wa itseba o le motho ntho tsena ke a di sebedisa ka ofela ha ke ne metsi ke sebedisa di tracks ke etsa ha ke di lotsa le hleferetse ke rona o ka etsang ho tshintsha boemo bono ka pa. In fact pele re qala hore na o tla tshintsha boemo bono jwang go re bua ka tse ding maemang a matshwao o tla bona melongwa hao hore sebete sa hao di kidney tsa hao asking sa how lands sa how hore ha di a hlweka ke how o dula ona le constant constipation ona na go hlotsi o sibile ona le mathata ona metsi ba thao gholwe o dula ntse o batla metsi a mang mathata a teng ona so gathetse fela ho sentjena ba bana ge mafolofolo jang ge ona o gathetse ntho lengwe e sa butle fela ha o phamisa le botumo ona ge bona mo gathala fela wa motho jale ha o je hantle ena di jwa iwes ba thena taba engwe matshwao tlo a bona gore ha o roba le hantle o se robala ho ratseng a taka pa robala tsenyanyana ho tsotla metsingi ba di robala ka letsatsi o so le o nontse le motho a tletseng ho jima o so ka so le botswa ha ke tla di bona ho sane tseno ho sane ha pa ke tla di bona ho sane jale o sona le mathata a ho tlallana o jaan fela o so tlallana o ba le ke seng a ta ka ntho kampeng e bolela hore melo a hao o ditshile jale engwe hape ya ntho tse di kgeka di bonang ke ho ba le fatigue wena o jolo so dilo kgathetse mokgathalo mona o senyegenye go sa ukwisising kapa o sona le weight loss e rapid melo a hao so thowa tjena fela go na le bothata mahlo a gago a sa qala go ba masehla gagolo batho ba tshwa ba nang le bothata ba sebete chekalaya mahlo a e tlametse e tshweu ga e se qala e change from white then go na le bothata o tlametse e monitore o sona le pain tlase monanang mpeng ka tlase not the upper part of the stomach ka tlase ka sekgowa re tla e bitsa abdominal pain jole wena o so ya toilete gafetsa le gafetsa le gafetsa ga o sa kgona go tshwara mose se nako e telele le ga o ntse o sa nwa metsi ntse o etsagalela kapa ga o ya o lo etsa number one mosese wa gago o tlhaya o se o le mosetlha kapa ma number 2 ya hao e hlaya e le thata thata bona bo reng ha o ntsha e be wa sebetsa o so bile o tshaba le ba bana tsa ho thokile ntsha ka mole na le bothata ha o so le jwala ke tsona di tse significant tse motho ka di bona so engwe hape ke le tlalo ha le ba magopho ha holo le se le ba le di sports then ra bona hore ach motho na ka nna ba thata ba hae ke sebete ka pa ke di kidney ka pa ga ta hae e hle ha ya hlwa ka general so ke di ntho di fence sa tse ka o thusang ho hlekisa ya pele ke ginger powder ginger re dula re bua ka ona hangata but haholo ke ukwi re bua ka ona ha re bua ka respiratory perfume molo ha se mo e ka sebetsang fela le ho cleaner mmele ho detoxa sebete kapa di kidney kapa gate kapa letlalo nwa ginger so ka e sebedisa e le tee ke yona the easiest way to use ginger ha ebe ke powder o ga ka teaspoon fela e kopanya le metsi a chesang you drink on an empty stomach o tswela pele ka bophelo kapa ha ebe ke na e stock wa e create we tshela di-juicing tsa gago kapa metsing o wa nwang ke phetho o tswela pele ka bophelo so mohlomong gore e be molemo ga goloso ka eda lemon because lemon e sebetsa le catalyst e tsa process e tsalang ka pelenyana ya bobedi ke turmeric batho ba ngata ba tsa turmeric e le spice kapa e le ba etsa gagolo le spice because spice re sebedisa e le ntho eno kang dijo but turmeric e ka sebetsa go detox jale ntho ka e etsang ke go etsa di-juice mokgwa tshebediso e hantle turmeric o etsa di-juice ka yone o tla nka turmeric powder ha ebe ke powder kapa e stock le yone o e kopanya le di-vegetable tse dingwe e be gore ganyanyana black pepper gore e tsebe go ba absorbed mmeleng because turmeric jale yona on its own ha ebe absorbed mmeleng o tlametse o e kopanya le ntho ngwe gore e thuse gore e be absorbed mmeleng tshwantse o ka e sebedisa le dijong gape gape but re gopole gore le ga o ntse e sebedisa dijong o ka e sebedisa le black pepper gagolo gore e be absorbed mmeleng because o ntse o ka noka dijo but e be molemo o o nwa teng mmele ga o fumane because o suta go e process ya boraro ke ntho thweng selam husk ke fibre jalo go nka fibre go thusa go hlwekisa jalo yona ebile e monate bane ka ba ke fibre e gorisa mmele nako e telele e le gore motho a e sebedisang o ya motlhabaneng hantle ebile o gora nako e telele e tla etsa gore batho ba mone ba ratang go snacka dipakeng tsa dijo ba seke ba snacka le gore ga o jele breakfast bonke nako e telele o tsebe go tlo ja lunch ka nako ya lunch o seka ja breakfast o etsa snacke wa tlo ja lunch ka mora lunch ke snacke o lo ja dina ka mora dina ke snacke go na le mathata ga o se o le jalo ga mmele ga o se o batla go ja jalo so le yona ka bana le fibre e etsa bowel movement o handle o tlo ya mohlabaneng jwang kampo jwang ga o se sa sela mask e le yona ke e rata gore ga se ga yong ke le nako e telele 5 to 10 minutes o e sebedisitse wa tsamaya o lolokolola kampeng e nngwe gape e hantle ke teo kapa hebe bitswang dandelion ga ngata dandelion re e sebedisa kapa re kgothaletsa batho ba nang le bothata ba arthritis batho ba nang le bothata ba bo blood pressure, cholesterol. Ha re ke re kgothaletse batho ba detox.

0: and a dandelion is one of the herbs that ding high. Ke le shwabe ka sesotho. Le shwabe bile la ithaisa le hona lo thinkelana ha hona last khwale a mmalwa. Ga le shwabe tsatsi le le no te ya lone ge bona ha hona loka. Ya bo hlano ke mixisil. Mixisil che ha ke nepe hantle gore na batho ba be ba bua nnete but hona le plantinyana e monanang e putjanyana e be yetsa palisa e tshehla ya hlaba. Hangata gona ne re hole ne re sebedisa palisa na teng ne re sebedisa ho etsa phala kapa molodi e bontswe e butswele yo fa sound teng ne ka renya phala kapa ya molodi. Ha ke tse mo se thotla e bona palisa yenu ke yona mixisil. Ya ba banyana tjena ka hanong ege o eno e tsatsi le leleng e tla o thusa go hlokisa diphio tsa gago sebete sa gago kate ya gago e be etse letlalo le letle le tlowang.
1: Okay.
0: Ya bo 6 ke green tea. Che green tea ke a tsaya ka fela ga e tsa re le basotho e bua gotlhe ga ke na kena gagolo go yona. E be gape re sebedisa di-vegetable. Di-vegetable tse re kgothaletsang gore le di sebedise bake sa detox e ka godimodimo ke brocoli. Brocoli bo hantle gagolo bakeng sa go detox. So o ka etsa brocoli e le juice ya gago kapa o ka boetsa salad kapa bo steamer fela wa botshela salt ya gago wa boja. E nngwe gape vegetable e hantle gagolo ke cabbage. Ebile yona tsena cabbage ke nako ya yone ke a tseba mosotho emole mongwe e le mme ga ebe galag le maseke le etsa a as you tore le o lema cabbage. Cabbage e hantle gagolo yona ebile ke tla fana ka magabane a yona a mantle le go detox. The ena e ka ntle mona mo ha ntse bopa akere ya bopa ka gare betshweu ka ntle ke magase ya madala. Magase ana madala wa nke wa hlatswe ebe wa tshela ka ga blendereng ba ho tshela metsi o etsa juice. Juice yo e very good bakeng sa di ulcer. Ke a tsa batho ba ngata ha ba ukwa cabbage ba ukwa le sokola. E ba le o tlo bakela le sokola ha se phewu but e je e le go ntse le dalala jalo fela nka magase ana tenga madala wa hlatswe fela ba gele ka ga blender go tshele metsi then you drink e tla thusa ho le ba ke Saudi toxa you thusa ba ke sa ho cure di ulcer. So batho di ulcer pheku e ding for di ulcer ha hona ntho e sa foleng. E be vegetable engwe hantle ke kale. E kale ka tshebahalo e batle tshwana le leshwabe but ha se leshwabe ke mofuta o mong wa leshwabe ka gola ke malapa ha ke nepe hantle but ka tshebahalo motho a ka bone ka ke leshwabe but ha se leshwabe. E be engwe hape ke cauliflower. So di vegetable tsena di na le dieta di na le metabolic o hodimo. So di etsa gore mmelo o e detox naturally ka pelenyana ebile. E nngwe gape vegetable e hantle ke lemon e re ka e sebedisang go detox. Ke mokgonna batho ba tla kgothaletsa gore metsing a gago tshela lemon eng ya gago ntse go kgothaletsa go tshela lemon e sebetsa hantle gagolo bakeng sa go detox. So le gabe o jele ntho sa ikung yo bakela stomach discomfort ga o tsebe nakeng tshela metsi ya gago lemon then on o kwena bothata bono ga bona fela. Ya bo 9 ke garlic. Garlic re e sebedisa gagolo kapa re e tseba gagolo ntho ntse amana le di-infection le ka ba ke sefuba re tla kwa se re a na garlic ga e be o na le di-yeast infection o motho a mme naa garlic le bakeng sa go detox noa garlic. E le gore e etsa ntho a ne re kile ra bua kana gore re na le product e bitswang remedial mix healthy by choice e kopantseng garlic e kopantse cinnamon e kopantse turmeric e kopantse ginger e be tshola le cayenne pepper kapa black pepper. E le gore a kwa dipontho tsa se ke di buile ka ofela e le gore ga o thotse remedial mix o ntse o enwa tsatsi le leng le le leng e ya o thusa bakeng sa go detox. O sosa detox sebete fela kapa di-kidney fela e etsa ntho tse ngata o se o tlo bona skin sa gago se tlowa. E nngwe gape ya bo 10 ke di-flex seeds. Ao ke a gopola motho e mongwe a re he nna ke na di-flex ke na le di-lean seeds hae jele ke ka etsa bang flex le lean ke ntho e le nngwe go tswa fela ka gore na motho o kgetha go sebedisa term efeng ga o na di-lean seed ntse o na le tsone o se ka tlwa lo reka lean seed wa lo reka le flex ba a di kry-e dicompany ka go fapang di tla dingwala ka mokgwa o di batlang. So di-flex seeds le tsone di na le fibre e ngata e re thusang go cleana colon gagolo. E be jwale bona se ke gore di na le omega 3 e le gore di hantle bakeng sa kelello di betse di hantle ka omega 9 di hantle bakeng sa pelo di na le omega 12 di handle le bakeng sa masapo e le gore ha se isa flexit o so phekola mafu a mangata melongwa ha o no se awe le gona le ona mohlomong motho ebe engwe ha packet oats ke a bo 11 e re ka e sebedisang jwale oats mnate hore o ka yetsa smoothie o ka yetsa ele cream for breakfast ya ba o e kopanya le ona flex enan ya ba mohlomong o swetsa lebese la hao ya choice ya hao ntle la kgomo eish ke tsana ntse re ka di sebedisang ho detox a tseno ke nnete ha o ka etela healthy by choice gotla o fatse dintseng but for the sake of time ha ke na di bulela ka ofela so hona le di myths tse re ratang ho di bua tse kapa tse bua ntho tse ratang ho thetsa batho ka tsona ebe se re di fetola nnete e nngwe ke hore ha ona di herbal teas duo tsa ka morao ha se nnete ntho eno tse dingwe ka fumana hore di itswela le mosese wa hao ha o ntse o sesa fela tse ding di a itswela ga se gore ga kalokalo o dutlwa ka morago ke mane mo motho a tla ba sa tshwara jale ke tlo tsholla kapa ke tlo mata ga se ka o fela di ka o etsang jalo teng go tsena le tse rereng ee di laxative di ka o etsa balo mara ga se ka o fela so batho ba tlwaele go thetsa batho so e nngwe mithe ke gore ha mosese wa ka o le mosetlha ke a bolela gore ke a detox mosese wa gae ka nna ba mosetlha bano sa nwe metsi ga se gore ga kalokalo ko bane o detox and e nngwe o tlabe o makatsa gore motho ore mosese wa gae o mosetlha wa detox ka nako ane ga a sebise letho e mo detox-ang fela gore jwetsa taba eo o na le mathata o mongwe o tla fumana o ba le kweba ke a detox ya gao lee ga o detox o na le mathata e ka nna ba ga o nwe metsi e ka nna ba ke sine ya gore sebete sa gago ga se functione gantle o ne ntse gore a nna ke a detox ke sharp ke monate ga se nnete e nngwe ke ya gore o tlhoka go detox-a kgwedi le kgwedi melo wa gago kapa matshwafo ya gago a sebetsa sebete matshwafo skin tsa di sebetsa tsatsi le leng le leng why wena o batla go detox-a ka mora kgwedi but yet di sebetsa tsatsi le leng le leng wa sa detox-e tsatsi le leng le leng gobane nne o tla fumana gore ke tsatsi le leng le leng mo re jang dijo tse fosaetseng tse harmful for mmele wa rona but wena o batla go emela kgwedi e le go batla gore ditshela tsena di pakelelane ebe kona o tlo dintsha ka mora kgwedi ga na go tlo etsalang gara nako pele kgwedi fela ga o se o batla detox o tlo etsang goba o tlo bakela sebete so mathata se se se tlo function a handle because se image alcohol ena we watla wena ebile ga o sana le ntho ane wa thoe weekend fela o sona go tloa manta o fitlheletse la botlhano kapa o fitlhetse sonta fela ga o detox ga na gore sebete seo se etseng diphio tseo di etseng mala wa etseng letlalo la gao so re kgothaletsa batho gore ba detox-e tsatsi le le le leng se re buile ka ntho tse simple gore ka nwa ka leke tsatsi le le le leng metsing ga wa kopanya le ginger kapa wetsa di-juice ka dintho tsena tse re di boletseng e nngwe jele ke okwe ebile na e le ya go qetela e nka bolang gagolo batho ga ngata o tla fumana ga fofulelo a re ga ke fofule mofofulitse one wa bontsha gore ke a detox ga se nnete taba eno ke nnete go fofulela go ntsha ditshila melong wa gago but ga o bolele gore wa detox-a ga o etsa jalo o fofulela gobane o entseng e ka nna ba ke ikimeditse ka dijase jelo ka ke ikimeditse ka dijase le dijase yona tjena so mmele wa ka so sebetsa gagolo ke ambaka la motšheso teng mmeleng e be o ntsha mofufutso ke tlotla ke re ke a detox a ke le jalo ga ke detox tšhingwe tswe ke diphatlho tse ke di apereng so re tlwele go thetsa batho gore le ga o sota golo ko bane o detox ga se nnete re tlametse re detox-e ka mokgwa o nepaetseng ya
1: e dilo e mashome a mabedi a metsemmedi ka mora hora ya leshome ke PCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz Healthy by Choice Lifestyle Center ka lebo ba bua ka ka detoxa tsatsi lena mo mamedi le hore na ke eng mohlomong tse ding tsa dintho tsa go lokelang ho di tseba mekgwa e nepahetseng ya ho e etsa matabene ya o detox anke re re shebe re bua dipotso tse ba mohlomong he lena ne o lena losile ona le tsona ke 6200996 6200996 2121 9956 le +2665 9956 o bile ka di myth le bo me ke ke ditse dintsa dintho tsa ho tle motho o go di home remedy tse batho ba di sebedisang ba nanga ka sebedisa ena e tla thusa ena ya ka sebedisa e tla thusa o detox ke tse ba bo castor oil jalo jalo na hona le dintho tsa hore ntsena ba mamidi ba lokela hore ba ke ba di ele hloko tse atileng tse batho ba di sebedisang ka potse ba di sebedisang ho detox fela ebe di ka ba kotse bakeng sa bona ka pa di gothaletse
0: e ya hona le tse jalo but tse ding o tla fumana hore ntse le remedy tsa ha tsene ba itseng bakeng sa ho detox
1: ah
0: yes ke tsa mhlale le ka ya no we building castor oil hle ya detox ke hand jole ka jure ha ke na bua ka nthong long ya it's one of the things that re ka di sebisang ho detox hona le mithu mo notwa le lengwa go letswai e letswai la detox but ke mofuta ofe ngwa letswai ke tshwatse re tlametse re kere di shebe hore na ke mofuta wa ofe ngwa ntwe re sebedisang ho detox la re le hai
1: hona le ntwe mana ya hore motho aka ba akaba constipated ebe o batla hore a detox a re wa ikhatso ka bo ontsha ditshila go etsa ngwetsa ka ofela le ba tswa dike utlile engwe dintho tse ba dietsang ho bana dilemo di a bua ha re bua ka detoxing ke ntho ya lokelang hore re le hloko hore go tlo go wa detox ka bo o tlo detox lokelo ba le dilemo tse itseng o sebedisa ntho tsena tsa ka buileng ka tsona ka po sebedisa di tsona di herbs di ntse ka ofela tso di sebedisa
0: okay ya ya dilemo di a bua
1: okay
0: as long as mwana se re mo fa dijo ga ka mo detox e se lo re fela di tla fapana di ntho tse di talk sang bana a kere jwa le hantsa le bo 6 months ke bona ga mqala o mo introduce dijo so melo ha e o tlo wa from le base la mewa ha e o so ya dijo mohlomo e bile ke di solid foods obviously tlo mo bakela constipation se lo rena re mo relieve constipation e nkang so ntho tse malte jo le ka bo di juice fela o metsa juice ya kale mohlomo wa mo fa ngwana ha mo feel ntho engata mohlomo tla mo etsa bogabatse thabo e tla mo detox umbrile va constipation ka pa mohlomong ha no metsetsa smoothie ka pa porridge ha o soka e kenya di flax seeds la ya be o ka hla wa getha powder because jole di seeds le tsona ka ba ke ngwana ha so gono ja hantle di ka nna tsa mo tsa feta fela moetsetse powder but ebe wetswa ka le thotsa di jam for ha ebe wetsa porridge wa tsaka le porridge ha ebe ke smoothie tsa ka le smoothie sa hae but ya age yona ya bua re ka se fe ngwana ntsa nyanya ntotsa di talks
1: ya
0: le bisela me hele tla metse le mo di talks on its own
1: okay e sense arabela mo mamedi mo ngwa rona ring hello rilo lele bo na ngwana ya 1 year 3 months a ka di sebedisa di flaxseed
0: yes
1: okay
0: definitely
1: khotlhaletse gona a ka di sebedisa ramba ke sa ngwana dilmo dikana
0: ha ile ngwana ngwana ke hanga tagetletsa from age 12 ho ya class ke motsetse teaspoon ha se le motho a mo le ena o tla sebisa gaba but ke ba gothaletsa ha ho ba sebisa e powder for bana tsena tse di sitse tla fana hore bana ha di digest le digest so powder yona e khona hore e be digested hantle yes so kopanya powder ho ka kopanya le metsi fela ka poka motshela di jontsa ha tsa di jang ho seng ya ba wana
1: okay Rilo good morning lebo na ke bone hore my face breaks out me ba tswanga tabara I need to detox in that case na e ga ba le tsho la hore e hlile I need to detox.
0: Ke la ga house a detox tlalo la ha o ha le na ba letle. O ha o so ba le magopho. O jalo ja body sports go bontsha fela gore melo ha e ka na ba ha wa hlweka.
1: Okay. Hello Rilo le mega mo ke kopa go botsana ebe ke nye ka nthusa ba ke sa gut irritation. Ke na le mala a sa feeling hape ha ke ja dijo tse itseng ke ba le yes eng a ta ka mpeng.
0: Okay. One of the signs tse ke di kwa mone ka nna bona le acid reflux so se re tla metse ho mothusa hore a fokotse acid e teng meleng so gate hangata ha is ina le mathata e hle ho ba le bothata so se re ka sebetsana le ntho tse sebetsana le gate jole ka di robiotics di handle bakeng sa gut health ya rona so di robiotics di mo food e ka ba fermented cabbage fermented vegetables fermented herbs bo kombucha ha fela di le fermented di handle bakeng sa ka mpenya hae so ntle le mono hona le tea o thenke slippery elm a ka e sebedisang so nka mkhothaletsa ka qale mono le aloe vera juice ka bajel but ha holo jelly because yona it's more concentrated a ka e sebedise a leke ukwa gona ha hona ba le bothata ha holo ha se mo bakela ke sengata
1: Good morning. La bua ka topic e ke ratang haholo. Nna ke motho a dulang a rata ho hlwekisa ka hare. I do it almost once a week. Na taba e ka ba bothata. Ke sebedisa haholo body juice, dijo tse ke di jang le tsona. Sometimes I do fasts. Na e ka ba extreme ka po ke fokotse. Lebo?
0: Hai extreme ntse le sharp. Ke le ra re almost every day o tla fumana re di jontsa rona hona le ntho ditshila e reja. So ka hlokisa meal ha se go ya ka ntho tse intense jole ka bo castor le tsatile le lengwe no sonzo no castor oil. Ke tso ka ke tsa di juice, o ka inwella ga le ju ka inwella ginger. Ha se ntho tse hectic tse ntse ka wetsang hampe so yes.
1: Okay.
0: A ka detox a daily.
1: All right. Ha re petele lebo.
0: Hona le taba e nngwe hape e ke la ka nqholotsa harabeke inele ya motho a renyena mohlabaneng hai ene o shapo ke taba yenu ibile thata simo a ratang hoye so ya re motho ena ha ke mosheba ka kwa ke mo hauhele ho ba ne wena ho qalwa mosheba fela mpa di mona fela ntho eno ke bloating a ke go santsa sa toilet skin sena sa be se se setlo ho hang ene ene o batla ntho tse tlo mothusa gore re mothusa gore skin sa ha se be setle
1: yeah
0: ka pampa e fokotseye but o re thola tena hana bothata ba o lore hai hana ntse etsang ha ntse etsa balo but tsatsi le le lengwaja e bile ke sho motho ene no ja bo ho feta ha hlanu ka tsatsi ke ba ne ba jump breakfast a snack e di bakeng a je lunch a snack ha no ntse tsa nilo ha snack ena o hle di bakeng snack
1: ya ne tabana ke ta
0: so pele o ka reka ntho tse turu tse di talksang sha ba na ona le ndi jonsa ha ka pa plate nya ha ka pa ka tlunya ha o fela ha o hloka le ntho tse mohlolo no a metsi hantle go bala hantle sebisa garlic sebisa ginger hao ke ntho tsona le tsona tsa dileng ke tsentho tse re phyang ka tsone but le teng ge se ke be retsa phoso re be ha re di sebisa di organic ke phoso engwe re di etsang go jwa le ha ba in as much as ntse le ntho tsena ba tsimba ke sa talks but ha di organic ha di tlotsela melwa hao molemo instead of tlotsela melwa hao molemo di a go tsifatsa
1: le tla lana ga batla letsa male lona le le healthy by choice go le fumana ho kae ga letsa dino mo go ndife
0: Refmane a Pioneer Mall. Re pela Vodacom a pa level. Ha o qeta after Vodacom re teng on the right pla American Swiss. Nomoro tsa rona tsa mohala ke 22 32 99 99 12. Re teng Facebook page ya rona e bitswa Healthy by Choice. Ke na le gas le letala. Ha se na le gas le na le letala. Ha se yona.
1: Ho hlatse.
0: Ho hlatse.
1: Re ke zamela mo mamedi o qatela o re beetroot ya nhlephisa ka meleng. But ha ke tshwere ke ka pa hyper ke tshwa go ke mala so every time ha ke ba constipated ke ja beetroot is it okay
0: yes
1: how na botata
0: ha na botata
1: okay baka la bona le leng fela ke o bane we want to kill the killer before the killer kills us how ka bana le bona ha pe peking etlang na go nyetsa na
2: kala 27 lwetse 2026 PCFM le le motsi tsang khone go di botshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe. Ho tloha ka hora ya le shume ho seng, ho isa ya bo hlano mantsibuya. He lamba sadie. Di bini tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Basadie! Ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport. Hai he he basadie!

what you need. Ere ba metsotseng e mashema mabedi a metso mehlano pele re fihla horenya le shumele metso e medi. Ha re qoqa re bua mo mamedi kutlwa maikutlo ha ofela dabeng yena ya ya bafuba siamba. Basia di taelo go tloetsa le tsena go etsa le tsena go betsena ona maikutlo ha o ke a feng ka ona na go bona phoso ka yona mo mamedi maikutlo ka fa pana ke nnete fela bona le batho ba le goreng ha se ba hlokaetse o fungwana gore what's a motho la sia taelo tseletse mme ga tse ba ho tshwe taelo tsa bana di lokela mo mamela ho tshu tshu ralo empa he ke batla utlwa maikutlo ha o fela gore na wena ona hanang ka yona.

0: bona ho ja ho no le bobebe. Yana ka hlaha hona ho no hlokaetse feela ba no ba mo epela ba nke phetho taba dife. Ba lo ba la ke ba tlameo. Ka iso kwa pele.
1: Ee. Ha ya no, e hlile ke ntho e tsalang wa e utlwa mo mamedi, e hlile ke ntho e teng. Fela nke re qoqe re bue kutlwa maikutlo a ha wena na ke a feng. Sona le mo mamedi a tshilong a ga nna kutlwa le selfish nyana tsena rilo. E mong re ha di etseya ka mamela. Fela tse ding a tshe ho hang. Maikutlo ha o ke a feng mo mamedi. Le go na hlile ditelo tsa mofu, e hlile hlile hlile di a mamela. Di a mamela. Go ha se tsaetse ke se tlamo sa go hlaga mamele na le maikutlo ga o ka kakaretso fela mo mamedi ka yona tabena ya batho ba siang ditaelo gore nna ke batla boetsa le tsena le tsena ya thusa mohlomong ya be bofatsa mohlomong a tshe ha re hloki ne re mamele rilo ke gona ba se ba setsa ke gona ba tlang ka qeto ke rona ba tlang ka diqeto. A ke la ka bona paballa o itse rilo good morning and happy women crush Wednesday. Nna ke re ha se hakalokalo re ka mamelang rilo ke gona ba salang ba tseba maemo e re salang ho ona ena o sa le siko o sa etsa ditaelo fela also ke inyetsa halang ha re sa e mamele nna ke se ba tla tshwa ba tseba ngore na ke inyetsa halang ka o tseba wa bona are sa mamele. Hello rilo nna ke re ha fela ntho tseo tsa hae mofu a shwa a di hlophile we are fine re tla phethisa e seng a re batla ntho tseo le yena di mo hlotseng a ntse a phela se jalo mo mametse ke la wele shimele metse robong pela ke fitlha goreng ya leshimele metse mmedi ke People's Choice Radio ke re shebe re bue re qoqe ena ya bafu ba siang ditaelo mo mamedi gore na bona ba batla gore ba patwe jang go etsa le eng le gore na ehlile ga mamela mo mamedi ga e mamela ga re sa mamele peace FM dumela kama ga wena o tsile jang
2: a bona ntse ke hantle
1: a bone ke itse ke tla dula gona mono
2: wa ga o a bilwa ke tse molapeki
1: a o batho ntinto wa nkutlwa
2: Hey,
1: my cook how you fend up in ye er buanga na tinto.
2: Hey, can it be more than it's Nigerian? Motu I can tell on our water and your gun, my little. I give a day, the guest city, my Java Java, I give Mosangi Soka IT. Give a tama planka sailor. Bring I carry on Motuan and the charity on regular guestly Waganga Gelakului. Ka injo ya ba maga kuru yino hel fatsi mona ha se ke phumotsi a di tloya ba fela le ke fela mapanga mona ri lo a ke ba tle di jacket tse ntse ba ntse ba di tshela ka mobu ba di kwaele ka le tlalo la go mo e ke a bola ka mama tsa tsi a sima kai ke khathala bophelo ha ke ntse ke phela ke na empaneng ha se ke tlile mona ha ke khoge ke ka sibeng la majaba jaba tlilo
1: tjela wena ha o nke batho ba sia melao le melawana e le batho ba selfish tinto
2: ha jenge ba le selfish
1: e
2: dimela la le mo mamedia reng motho ya batlang ntho tse ding le tse ding ke ha a di be le mono a di sia di le ding
1: ah
2: empa ne nna ke ha e ba ga ha ne le thato ya ka ne tshwantse be ke dula ke nana ma blanka sentse ke a bidi mono mo tlhangi hlokalang
1: Ya
2: le bua dile le tle no no tsaka ona mo re rilo
1: ke tla etsa jalo ke PCFM 92.8 isa 104.3 na ga has we tatela background ena tinto bona ba neng ka ga gona neng ka ipuela empa ya ga tla e bona lena se re dumellane na ke tla e bona neng ke PCFM 92.8 isa 104.3 MHz tsela ho le tseletsa maya jwang ke la boga go bekeng re shebile le bua fela ka taba ena ya yaba fuba siam ka ba siam melao me mama medika po ba siadi tai

0: ho etsa le hwane le go na maikutlo ha o ka yona e bena a ke feng ke ntwe tsa halanya yona e teng mpa maikutlo a fapana ho yona hore na wana o bona ile selfish na go motho a ka sia ditaelo go bana e monyana wa tshoga a tshe a rilo motho ona wa utlwisisa hore re batla hore re mopata with dignity ka seriti jela ena ha batla hore re mopate ka mogoitseng ka pelenyana fela ha itotla ietsa dintho tse ne paitseng gona ge batla hore re mopate ka seriti e mongwe tsho jwa le mongwe re nna rilwa ke bone bothata ka yona tabeng
1: kala 27 lwetse 2026 PCFM le motsi sa ngone godu bo tshabela le maseru Do memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabote. Ho tloha ka hora ya leshume hoseng, ho isa ya bohlano mantsibuya. He lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Ba sadie. Ha re khabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitiki tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport hi heba sadie

Antlo di maso hore ke a shemela metse medi mamedi wa PCFM ke le boela gaitsedi ya ka Justin Timberlake Miras. Hey. Ya tshimotho go hopotsa galenwa. Eh? Ai, ai, ai, ai, ai. Rilo, ai umobi. Umobi bi bi bi bi. Mm. Antat. Ke le boela holo rilo mogabodi. O bile lwana o tlwa mane gore nya borobong fikela gore nyena ya le shemela metse medi u dumetswa ke tla di makutle. Ga se re tlotla re tibisa maikutlo jwale re kena jwalo nanong la ditaba tsa moraorao ke ditaba tsa matšhaba re kena jwalo ditabeng tse amang jwalo setšhaba metseng le metsaneng ya Basotho mme momamedi ga re se morao ditaba tsa magotla jwalo ka mehla mo motsotso momamedi re faraletse go raena ya leshome le metso medi ka jeno ke la mashome a bedi a metso tsheletseng kgwedi ke yona ya phato selemo ke sona sa 2020 ke lebojwalo bomphato waka ba bileng pele ho wena ke bolebo jwalo thapelo le kanyane nane la sehlohlolong ho reng ya bosupa ho ya mane ho reng ya borobong mantsibuya ebe hlalefo mtutsi nane la thahameso ho reng ya botshelela ho fihlela ho reng ya borobong re ntse ro fa jwalo ditaba tsa morao rao ke le boetjwa le gaitsedi ya rona ntswaki rilo mogabodi horeng ya borobong go ya mane horeng ena ya le shimene metsumedi ke kana vjalo nna no la meet day life mmamedi ke qale pele ka o le kola di hlo tsa machaba mongodi moholo wa moga wa African National Congress Africa Borwa Fikile Mbadula ore makanselara le di meyara ba se batla ghetho o ipapisitswe le boiphihlelo ba motho thutong motho ya senang lengolo la matric o tlanka a keke a iketela ditulo tsena bakeng sa dimeyara mme ho tla ba le dipehelo tse boimanyana ho ba ikiti mo bona ba tla boela ba batlwa mangolo a thuto e phahameng le boiphihlelo ba ho tsamaisa masepala ANC e tlilo fana ka lenane la yona kgweding e tlang. Eme raro metsotso re faraletse o raena ya le shume le metso medi re hatela pele empa pele re kena ho tsena hape ire re tle re hopotse hanyane fela gore na re tlo bua ka mang hanyane fela kgetse tsena fela.

Mamedi ke metse semene fela re fara letse hore a le shimene metse medi re bua jwa ka galala ya mino. Matshidiso a ntsa tsola pele go kena ka mora phatlalatso ya ho hlokahala ha qhoku ya mino wa country and western music Dolly Parton. Lelapa la hae le netefaditse hore Parton o hlokahetse maobane me a o hlokahala a dilemo di mashume a robedi. Parton o ne a ratwa lefatsheng ka bophara me e mong wa babuelli wa tokoloho o itse moporesidente wa mehleng wa Afrika Borwa Nelson Mandela o ne a rata mmino wa Parton a bile a o bapala nako yohle ka seleng ya hae nakong eo a leng ditlamong. Matshidiso a ntse a kena ho tswa ho dibini baetapele ba dinaha le ba bang sedikadikweng sa boithabiso. Moporesidente Donald Trump o itse difolaga di tla fofela fatshe ho pharalla le naha beke e le ho tlotla qhoku ena.

0: a dilemong tse kalo ke ene e re mo dumelang gore a ka ya sekolong sa moetlo ntate.
1: Ha re sheba mohlomong ho ofisi ya eno meralo ya yona ke efe ho bona gore mohlomong e kopana le batswadi mohlomong dikolo jwalo go ruta ka taba ena gore na jwale ya nang le tokelo ya gore jwale kapa ngwana ya nang le tokelo gore a ye lebollong jwale ka re tlhokometse gore e ka re go na le taba ena ya gore jwale go bonala bana ba bannyane ba ka tlase dilemong jwale ba sia matitšhege ne ke qoka le mong wa matitšhege a bontsha bana bana ba re sia ge a makala ga re re go utlwa go sothwe o sa ile sekolong sa moetlo jwale a ntse a soka a phetela dithuto tsa gae kwana mme ba bonala ba tshwenyeile a golo ke boemo bone.
0: A ntate e file ke emeng ya merero ya rona gore ge potogoe le dikolo a ntsentle ntate ke ga o bonepaetse e tsamaile e betaba ena e kadile pele mephato e ka ya ba teng kapo magoka kapo o ka phasa kapo wa bolong e leng gore re tsamaile re tsamaye dikolong re tsamaye metseng le metsaneng e rute setšhaba seno le batswadi aa go nepaetseng ke gonana go sa lepagalang ko ona e leng gore gona jale re mpa re se re tatetse gobane jale re se re fumana gore go ntse o tswela pele go santse go phasa kapa go bolong empa ga o nepaetse ebile re tsamaile go kena metseng le metsaneng re tsena dikolong re fane ka thuswa ee ntate e leng gore o fitse ya eso ntate ka mora leeto lena le etsolonka leo ke dumela gore le se le potlakile ya go re tla boela go kutlwa jale ke ya dikolong ee ntate.
1: Mohlomong ga e ba ntate o so fumane diphuputso kao fela gore na e be ba ilo tlhatlhoba ke ditsebi mafung a feng kapa e tlile le lo tlhatlhoba ka kakaretso bophelo ba bana.
0: Anda ke go tsa go ba ka ka ka re so bo phelo ba ba mme mo e ba mo hlokala specially ke sentse re se ba go na re tsa bua le Dr. Mang a tla re tsitse mo komo se re se re le ngwana se ba ke se itse tsela ntse go no yeta ke o tsebe tsa ha go mo go le bo ntate ka pe go me ba bo ntse ke lo re la ha ba ngwana se ka fumana ana le bo ntse go hlokang a di tsaki ke wa le mo ke tsaya tsa jalo e mpa ka tsela ya tlhompho ka tsela e go tsitseng wa tseba batho ba sa fetseng re ba tsene.
1: Mohlomong motho e mo a ka nare e be mmusi wa setereke tshebetsong ene e kana na re tla bona le sebetsa le dingaka tsa moetlo.
0: Anda se sile go jalo bana ga ke re gore bana ba ye ba phatse kapo ba bolotse e file ke dingaka tsa moetlo ga golo tse sebetsa moo e file re sebetsa le bona kapa go tlo sebetsa le bona le dikomiti kapo dikomitana tseno tse bopileng komiti ya lebollo re tlo sebetsa le motho yo mongwe le mongwe e re naanang gore o ameya ka gara tshebetso e nang e le gore re tlo sebetsa le bona ntata.
1: Monghadi lewake re ke tle ke fe mmamedi monyetla gore a ka tshwaele ga e ba le teng. Nomoro ke 2121-9956 kapa 59956. Ga e ba o lakatsa gore o tlobotse mmusi wa setereke sa Maseru ka tshebetso ena e kgolo ya go etela jwalo mephato. Mme o tla gopola ge ba ke ena jwalo ba re aya ka nnete kgetlong ena go ile go sheba gore na e be bana ba boemong bofeng na ba phetse hantle. O tla gopola momamedi go ile go a tlhaelela jwalo ka nako e telele. Mo jwale bana ba bang ba fellang mono mephatong kapa ba latlhelwang ke bophelo kapa ba tlhokagalelang ba le mephatong ke ditaba tse ileng tsa e tsala mmamedi tseo o ileng wa di utlwa jwale ke bana he mmusi wa setereke sena sa Maseru o re a tšhekanete ke re bone gore na re thusetsa jwang gore bana ba na le ga ba ile dikolong tsena tsa moetlo ba bolokege ba be le bophelo bo nepaetseng ka tshebedisano mmogo le dingaka tsa moetlo ke tsona ditaba tsena mmamedi ga e ba go na le maikutlo tabeng tsena pele ke molokolola nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 ke tsona ditaba tseo hene ke memme monghadi lewake ka tsona ha jwa.

0: liu ban kya tsbae kontsola ditaba tseding seo hetse amang sitiri ke ka kakaretso seo getlang ho diqoqa empa ke ba tlore ke tle ke mo fetso aneng a sa itlopela tsona a handatele wa ke re le buile ha holo ntate e re keng ke mo ba medipile e ko lokolla PCFM dume e undertake ke motutsi ke makutle e tsatsinira ke makutle
1: o
0: yanda tuma kutle ke ndate ribe
1: ke le go amagana lo wa ke ha go nna ke le bench na sa ke ke se le ka nna tsi e mo se le dingwa ka ke ne ke bala go bani mo ne le sekolo ka gona sa tertiary sa ba sotho go ya ba tswa ba holo se bana ke go la ke mo la wa le so mo tsha mo holo ka ga dine mo le shemele mo go di ke ne bile ke batla le dibukana tsa bona tsa bophelo mme ne ke sebetsa le komiti ke enka mabollo ke kgolo ke enka mogano wa setsogo mme e ka maka botshebelele gampe mogana le wa teo ne tsile a ye o bona go bophelo ba batho bano bo neetsageng ke a leboang tae
0: e le buile a golo ntate letsie ka leboa ntate ke ntate letsie ka mane ka leribe ache ke utlwa ka ke tholetswe ntate lowake ke kutlwa gore nae mong ore 21 21 9956 kapa 59956 la o le jalo ntate o ka mohlomong ga e ba o lakatsa go thathiseletsa ditabeng tsena tsa ntate letsie
2: ke re mo rena letsie ka nnete ke a lebiwa ka tholetswena ntate jalo ka ke santsane ke le motšha ka gare go sebetso tlile ke tlhoka batho ba kang bo morena letsietse go ntsheetsa le go ntataile ka nnete ke lebile gagolo
0: ke le buile ntate 21 21 9956 kapa 59956 ke nomora mogala mmamedi mo o ka kenang gona teng re buisana le mmusi wa setereke sa Maseru yena ke mongadi Paul lewake mo jwale a ntseng a potologa jwalo le mephato gagolo ba re a ya kannete ge batla barutwana bana ba mephato mane ba be gantle ba nepagale bophelo bo be gantle mo mamedi a ntate la ho lujalo mohlomong o fana ka boipiletso fela ditabentse na ntate o ka re mpile go lokolla ke a tseba re tlane go tshware ka tsa streke
2: a ntate boipiletso ke hore lemba le thato le batswadi ba ne le go sebetsa le bona ka ofela ntate batswadi lemba le thato le dikomiti ya matseng e re pileng komiti ya le bollo ka nne te boipiletso ke hore pampe ba re bulele mamati re sebetse mo molemong wa bana bana ba rona ba ka mono e le gore baye ba kgutlentse ba boletseileng ka
0: mo jwale o tla fumana gore ngwana o sa tsamaile e be motswadi o re aa nna ngwana a ka nne ke sa mo dumelela gore a tsamaye le ga e se le motlhomong le ga e le motho a mogolo jwalo go motswadi o ntse o le ngwana e be ore ke ilo tseka le kile la ikwa tabeo
2: ee go lwalo ntate go na le batho ba bangata le tsona tse kang tseno se tlo ditsebeng jalo ka ke le mmusi wa streke e le gore ke ikarabelela strekeng seno a se taba fela ya gore se fela golo sa tsoba maphelo a bana ba mone e le gore le mathata e banna teng mono ga e ba o na le motswadi ya ge nna ka nnete ga ke a dumela taba eno go tlametse ge e sebetse e le gore taba e nngwe le nngwe e ka ba mmone e ka ba ka ntshitiso kape e banke ke a tsamayang ke tla e sebetsang tate
0: re le buile gagolo ntate lowake
2: tate makutle le nako e tsang tate mogana modimo a letse gan
0: ga le boatlhe mongaka mamori wa PCFM ke mmusi wa setereke sa Maseru e re di fete ke tsona ditaba tseno tseo re nagela ka tsa gore oke o tlhakelwe ka tsona moamedi re hatela pele re potela ka mona ka bora matheola tseba he re ya kamane ka bothabothe
3: ka la 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetsisang kgone godu botšhabela le Maseru di memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary bothabothe go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya he lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC se yona e tla ba magodi hlaswa bi ticket di ticket di tla fumane ha monyako ka 50 maloti tela ba sadie ha re gabeng ka dishoshetsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne bi ticket tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya mojusa transport hi he ba sadie.

Now the game is going down. We ain't playing with y'all. Yo.

Horeke bra ru di tlotsa di tawa PCFM ri balwa ke tebello jane mo meri dumela. Muswa se direke sa masero pholo wa ke hore ke boikarabello bo ramephato ho se amohele bana ba tla se dilemong mephatong ya bona. Mokgatlo wa HLB International o tswarela baetapele ba dikgwebo tsa Lesotho kopano ho bakgothaletsa ho tsepamisa maikutlo hodima ho tlaleha ditlamorao tsa dikgwebo tsa bona tikolohong le setšhabeng. Ho ena le ho shebana le ho ba le dikamano tse ntle le setšhaba e ka setana le ho tsamahala fela molemong wa hore batsetedi ba tle ba tshepe dikgwebo tsa bona. Kotsa machaba mo president wa Nigeria Bola Tinubu o laetse sesole sa naha ewo ho thakgola matsholo a pholoso ka mora hore ho be le batho ba kotelwang ntlong ya thapelo ya mamoselemo ka lebo ya bohareng ho naha ewo. Ho tseding mo president wa Rwanda Paul Kagame o re ho tshireletsa madiboho a naha ya habo ke ntho ya bohlokwa eo ba kekeng ba e buisana le mang kapa mang. Kagame o buile sena nakong eo a amahanyang naha ya habo le marabele a FDLR a Democratic Republic of Congo. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.

0: Hi, hi, hi, hi. Kahan ka tsaya ka mo? Yo tsaya ka 12.6. Hama go di stopong. Ka o sma mo tshwane wa le roto wa le bakania wa le Barcelona.
1: Ash.
0: Le bu fela re reng he. He re ma khosi. Ka pa re reng re se go gono. Re reng je he. Ash. Ka ndi ke le bakania ka nnete re le tsa ba. Chini.
1: Ya chini. Iyo. Ya o le tahlela le banga tampi tswane. Ya ba bona go ba bangata he. Ha ba bangani. Ke breaking rights. A shama bum bum ba se 100 ke na le wena ke na le wena ngwana wa 100 tai ke le ka mona ka thabo si ho qate ha majara mo gorong wa gotla ke ntse ke mametse PC FM ha mona te ka tse ba mme ka 5.6 ke Josie London wa le khosi yana ho na le ba le khosi ba ntse ba hlama mero PC FM

0: a ipolela gore na ena ke mang tswa kae o re tletse eng hi
1: mabumza
0: ha
1: ho mona tse buang kgetse dia
0: ha ba o tsebe o le khosi
1: ha ba tse
0: ka jalo re re bangata re tlamme fela
1: ya ga winya ntu
0: motho ha ta chiefs ya ka lova I'm impressed jwa fela
1: ha wa itukela mabumbu ho ya rona
0: ho mona tse di medisa mamelo ya PCFM
1: okay ke o di medisa mamelo ya PCFM ho hlohle mo leng hona tena le bitsola ka ke tefomisha ke training ka lekaleng la sales and marketing avane Lesotho hotel and casino mme ke tlile ka ditaba monana ke ditaba tsa promotion
0: yes
1: ya rena le sebaka so thweng ke ka casino batho ba tloetse ba bitse ka casino mme ka mono re tshwara di draw jwa le gore re fe mo Sotho tshelete re tshentse go phelo ba hae e ngwanso
0: halala ska ka lebella
1: ke a leboa mabumza empapele ke tswela pele ke a gola taba bohlokwa ko goetle ke re avane Lesotho hotel and casino supports responsible gambling. Gambling is for persons 18 years and older. Winners know when to stop.
0: I like that.
1: Avane casinos are licensed casinos.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Important. Very important.
1: Okay. Re ngodisitse ka molao. Yeah. Okay mabumza ke a gholwa ke nempa ke go fela ke tlotla ke qokela mo mamedi wa PCFM ho hle malenting ka taba ya re nentse re tshwere promotion e qadileng ka March 2026 me ya fela Saturday sena sa di 29 le Saturday sa o qetela sa go di August promotion eno wa gona e ne bitswa fela Dreams Delivered at stake ho no be which hotel ka 840,000 me promotion e jwalo ine iba every Saturday e qala ka 7 ha mmamogao ge ba le ba hlodi ba supileng fela for drawing no medi price tsa gona di emetse na first price ke 10,000 second price ke 8,000 third price 5,000 fourth 3,000 fifth 2,000 rebele price o na bo tshelela mabumsa ke 1000 ebe ya bo supa ya o qetela ke 1000 gaming credits
0: tshete nga takane ke rata le me tawana di stages tse
1: ehe mabumsa ehe mabumsa ke a gola engwe ka hlakisiang ga itsedi ya ka ke a go 1000 gaming credits ke tshelete o ke bengwe e cash ke tshelete re leng fela tlo o tlotla o bapala motšhini ka yo ya yene yona ha o ikeshi ho ha
0: okay
1: eh so promotion ena gona tsela eo ileng ka yona highly Saturday sa o qetela sa gwedi di price tsa di dianyolo go bana yola yo re tshentsha go phelo ba mo sotho mo limo 10,000 yana ile first price mabumza ya nyolowa e se ba 20,000
0: double
1: yeah mona ding he ho fetwa price eno fela ile first price 10,000 dinuno e se ba 20,000 e ya mabumsa ha ke na kena ka botibo ha holo ba ne nete sa le Saturday sena se ketlang se libile ke Saturday sa o qetela sa promotion ena me ke tla kena ka botibo ha holo promotion nya gona e tlotla e qala ile promotion e bitswang fela ka go ke scratch to win
0: yes
1: ke go pa o kena ho yona mabumsa ha ntumela
0: kena tso
1: Scratch to win promotion ke promotion e leng hore e tlotla e thagwa ka di 5 tsa September until December e tlong ka di kgwedi tse nne fela. Mitchell Tebe win at stake ke 635,000. Drawing tse tswana ntse batla di batla di tswana le ya Dreams Delivered because Saturday me Saturday seno e qala ka 7 ha mmamogao. Yeah.
0: Wa se motshehare. Ba me ya le hloko gore ke mantsi bo.
1: Ke 7 ya bosibu ha mmamogao. Jwale scratch to win ena ya gona mabumza. Ke tloetsa mohlala ka airtime. Ha ke ta o piga ticket ya o ka mane re bitsa le bitso la hao. Wena o tlotla o hona le dipampitsana tso di tshwarang tso di ntshang ka mong wa iphiga ebe jolo wa scratch.
0: Okay.
1: Mea o iskretsa mabumza o tufumana o mohlomo ha re etse mohlala. Jolo ka price ya rona ile 15000 ke ile price ka hodimo. Ha o iskretsa o fumana gore ke 50 ke nne no mona ke fumana 15000 ke tshelete ya ho yeng.
0: Ha o tlo
1: nga pa run pro ha e fela wa ga ofa. Hang hang.
0: Hey.
1: Ha re go sane.
0: Hey.
1: So ntle 15000 ke mabumza price ya rona e nngwe ke 10000. Me o tloelelwe gore ba hlodi ba 80 fela petrol. E troeng e re tlame e be ba hlodi ba 80 fela. E seng o feta. Me mo hlodi a ba le hlono no tla fumana 15000 le ona price ka hodimo. Ho be le 10000, ho be le 5000. Ho feta mo mo bagumza e se le di 1000.
0: Yeah.
1: Yeah. So le ona ka mogotswanang unlike yane ya Dreams Delivered.
0: Mm.
1: Di batla ditshwana ka ile tsona Saturday sa o qetela sa kgwedi ge boetse re tsa wa mabumso first prize ya rona from 15000 ya nyulwa ya 20000
0: okay
1: yeah
0: lo hana ke monana
1: yeah
0: hana ye ritse bitsang
1: scratch to win
0: scratch to win
1: yeah
0: okay
1: ebe prize tsa mona go fetwa first prize from 15 to 20,000 ebe re boetse le last price e leng di 1000 ranta tsane tsa rona e se le 2000 am
0: wow
1: so ke di promotion tsa rona mme ka casino ka mono ha o ka elelwa mabumza batho ba yang ka mono go bapala metšhini ba na le dikarete tse fapanang ntse ka bankeng fela ee ha o gola 500 nyana o sebedise e mmala o itseng ee o ntse o nyolonyoloa wa le go latela lekeno.
0: Okay.
1: Mega mo go tswanang le ka monono re na le karate ya plamo, re na le gold, re na le platinum, re na le titanium. Le tsona ntse di fapana, plamo ke yona e ka class class. Ha re bona go motho wa bona ka nnete ke eno ana o ntsa bapala di points ntse di nyolowa. Mme ha o so le boemong bo itseng ga o fetola, ke se re tshintsha karate ya gore ga tshe ka nnete o so qualify o tla gold. Le teng gold ti mono ha o ntse o boetse o ipabola o bapala, o ntse o accumulate di points tse ngata. Go yekiletsa hape o so fumana platinum card. From platinum o tswetso ba pala accumulated points di bangata go fa titanium ile ona ka gate ka godimo di.
0: Oh ke taba di points.
1: Eh.
0: Se ba update ke ne ke na hana hore ke o ifumana ba ne nna mohlomong ke ba pala ke ha ke qala ba pala ke ba pala ka 5000 ho ya godimo jele ke a recognize.
1: Ah ka.
0: Ah o hlakile.
1: Ge go kunishini ya rona go fa yona ho latela go bona o tla hangata jwa. O tla fumana mo tshe mong Monday to Sunday o dutse antsa tlile. No so ntse o tlo o etsa o accumulate di points tse ngata.
0: Yeah.
1: Eh. Me promotion ena rona me mabumza ke taba fela ya hore ho go tlo ikenele.
0: Yeah.
1: O lokela hore baking ka nnete lwa nga pao ngwe tso go matsatsi tano a diki o notle ile mogogo no gone ho accumulate di points.
0: Mm.
1: Mohlomo nje tse mohlala fela Saturday ya kere ke troyo ya gona ka 7. Mohlomo motho a ka mo ga 7 a troye fela ntse itjela pele o ba pala. E tla ba Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Re se re tshwara ona mong. Jwale ebe ga sheba gore na gona le criteria ba tla o jwetsa go fitlha ka mane unique desk gore na o lokela ebe bonyane o sona le di-point tse kae mme nnete sa le ko ga o ka tla matsatsing ano fela jwang kapa jwang la o ka batho o tla ba monyetleng wa go kenele
0: thudisanaaeeaaeena ga motho a ka tla fela o fumana ntho o fumana karete ya ga o kenela tsona di hana re di bitsang
1: di trotse tsa
0: yes di trotse tsa lone
1: nete sa le mabumza ho jwalo
0: okay
1: motho wa qala o tla wa ya mane unique desk ke yona matla fumana tata iso tsohle
0: okay
1: male bana lo re na taba tsa di tsa makatsela mo futo ofe e ya mabumza
0: all right
1: ke yona taba yo ke tshwereng ka nnete yino promotion ya rona ntsha ke Christ to win e qala di 5 September ile hore Saturday sena kana le promotion ya Dreams Delivered ele tsatsi le yona la ho qetela
0: moqebelo
1: eh ya eh ya
0: mantsi buya mo mamedi akere
1: eh ya me holwa
0: ya ke batla e hlaka ho ba ne nako ke yona ba re re mametse PC ho la thoka moqebelo le rona re tlile motlase tse mo go le itse mantsi buya ka mora ya bo supa ke hona e qala
1: ujwa
0: all right no ke kidumela re qetila ke
1: ya mabumza a tshika nete ke itiwela kana go ya ha o ka nete
0: ke a leboga
1: ke a lebona
0: mabelo PCFM ke ntatete 4 go tswa ka mane ka avanele Soto Hotel and Casino o tlona tshwetse di dabatse mona teng wa medi e ga batla chalete mani chalete chalete chalete fela o ile tla ba botlhoko a re winners in the PCFM right mabedi di dabatse na ha setsa gona ka leboga
2: Tetang Hwa Mamela. Hasia Sialmoya sa People's Choice Radio, PCFM, impakia motu kapa.

0: motho a ka disconnecta ka ba qetela tshintsha dikarolo dikamano tse bana ntsana le tsone ya re bona se se motho le netsa le bana ntsa e crazy eh ho latela ho gana mo hlomong khona mo yena e mo phikhala ka sebopeo le tsela e fe
1: Ha ngata ntate Stumane batho ba ngata ba ka ba dipotso tsengata mohlomo motho a botse hore na bohloko ba tahlaelo bo lokela ho nkana go e kae na hona le nako e be ile ntate Stumane ba keng sa bohloko ba tahlaelo mme ke mohlomo e ka fetohang na mohlomo ha re fihla selemong sa pele ka polo feta
0: wa tsaba ha kana a universal timetable
1: yeah
0: ha re ya re le bana le tahlaelo motho ka bomong o na le monyetla wa gore a ka grief as long as a hloka go kapa ka tsela e o a hlokang ka teng e nngwe ya diphoso tse e tlwaelegileng kapa e nngwe ya mathata a re kopanang le ona ga ke re gangata ga re bua ka tatlhegelo re bua ka the five stages of grief gangata le gangata gobane bjale re re ke e nngwe ya methati eo ga re bua ka tatlhegelo re reng motho o lokela go feta di-stage tsena fela kutlwisiso gangata e be gore ga batho ba utlwa the five stages e be ba utlweke kare e tlile di tla tsamaya ka nako e nyanyane e tlwaelegileng kapa ka nako e itseng and most times o tlo fumana gore they are not predictable ebile maemong a mangwe ga di tlotla di tsamaya ka tsela e nonong e motho a di lebeletseng ka teng and e be jale kutlwisiso e ba gore motho ya jalo ga e ba o sa ile a ba le tatlhegelo then bona ba ka ba le maikutlwa gore e motho e nonong gatšhe go neng re o tshedisa go ne re re phephi ga go se lekane jale e nyenyenyenyeng and ebe o fumana gore that very thing ehlile e ama motho eno ka sebopeo sena seo e ka nnang ya moama ka teng mme selemo sa pele se ka ba particularly significant haholo gobane motho eno ya qetang go latlhegelwa o tlo encounter-a di-first tse ngata motho eno a sa le seo re tlo bua ka the first birthday re tlo bua ka the first anniversary re bua ka gore mohlomong father's day mother's day ka o fapana ga tsone and e nngwe le nngwe e fetiwa trigger mme batho ba ka tlalelela go utlwa ke kare mohlomong motho enwa eo a lokelang gore ebe o fodile o sa fodile o latela nako empa kelello yona ga e sebetse ka sebotlo seng gobane bele ka gara nako ena ya selemo sena sa pele mohlomong le dilemo tse dingwe tse tlatlamang go ntse go tla dinthwanyana tse pedi tse tharo tse tlana di gopetsa gore motho enwa go nna le karolo e banna e bapala re ka sheba mohlala ntho e kareng financial status gore le sona ga o ntse o sheba gore mohlomong tšhelete e wanang a e tsenya ka tlo mohlomong leadership e wanang a na le yona mohlomong kelello ya gae ga ka ne re ya re lebane le dintho mohlomong ga e ne ba ngwe nyetse o ne o tseba gore just a person to talk to jalo o bona bosio ba gae ka gara nako e nonong ya selemo kapa le go feta the very thing e ntse tlo tla e ba le go ntse o tlo ba le di-triggers tseno tse tla etsa gore e be jale ntho ena e ka nna ya boela e ipheta kapa ya boela e gutla ka mo e tla go yaka teng e le gore le ga re ntse re bua ka timetable ena re tlabe re bua ka gore le motho enwa le re tshwere sheba le gore na le ena o na le significant ya kae na o na bapala role e kae maphelong a batho ba neng ba le kapa ba haufinyane le ena kapa bao a ba sileng bao o bonang gore tahlegelo ena ehlile e ba ama ka tsela e batlang e le batsi gagologolo e le gore e ka qetelela mohlomong ebile jale le selemo sena sa pele le dilemo tse tlhatlhamang taba ena e ntse e boela e ikgutlisa taba ena e ntse e ipheta ya gore bjale batho bana ba ntse ba qala tlhona mo qalong le go ja re se ka lebelela gore bjale ba se ba le boemong bo itseng
1: Mamela PCFM ke metsotso e robedi ga re lebile mane horeng ya bohlano re ntse re buisana jalo le ntate Moeketsi Stumane Momedi ka jeno re bua ka tahlahelo re bua ka grief Momedi ntate Stumane o na le nako ya nelong re hey re a bona ga tshe stomo sena e ka re sile ka mmo maikutlong a rona bona se batla se itse bohloko ba tahlahelo bo shebahala jwang bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi mme hangata o feta hanyane go na le dintho tse mohlomong tse bonagalang di tlwaeleile tse re kareng ke bo dipina na sebaka seo motho a se tsebang letsatsi la tswalo sehopotso sa ketsagalo kapa mohlomong le monko fela di ka etsa gore motho a gopole tahlahelo eo gape ka tshoganyetso ke o baneng ga o etsagala jwalo
0: ha re ka ra sheba tahlehelo ka bo yona o bona e shebala ka tsela mofuta ofeng ha re re it is normal ka ta e tlwaelegile ehlile ke mona mo re motho eno a tla na boela a kgutlela sebakeng sena kapa kelelo e ntse e mo kgutlisetsa mona ga go lokela gore go betsalo motho ya jalo re tlile re tla lebelela gore dintho tse e bang ke di-triggers di tla nne di bapa le karolo e itseng e kgolo fela ka go fetisisa motho o se o sheba gore di trigger setsa rona di a fapana akere re sheba hore na mohlomong ntho e kana nya ba wena letsatsing dena yo a me ke a mofuta ofing when it comes to batswadi ba ha when it comes to batho ba kana nya ba ola hletswe ke bona when it comes to molekane wa hao when it comes to mosebetsi o whichever one ire ka ga buang ka yona and that's the reason trigger ga yona ya pele ke yona e tla bapala ka golo hore na ke eng e tla nne e disetse ditaba tsena mo nne trigger e leng gona teng re boetse re sheba ke se ke buile ka financial status hore ha e ba ka tlung ka mona wa tseba hore re kgwala 13,000 ha re le babedi and 13,000 mona bele ke se ke tlhokagala go se sala wena ha o sala that means ho na le karolo ya 13,000 e seng le siyo and that financial status e tlo kgutla le ha initial storm e se fetile re sheba hape ditaba tsa setso tse amanang le grieving and bereavement nkane ya gore jale ke a tseba gore ga ke tlata go tlhokagala le fitlha le tlile matshedisong le tlile go tloa letsatsi la pele o se o le molomo o mongwe o extra o tlamang go fetiwa ka tlong ka mono go fitlhelela o tsamaile ka mora lefu and dintho tsena ga le tlata o tsamaya le sia a big to financial drain godima motho eno ya seng a tlhokagaletswe ya tla ba setse ya le mongwe ka nako eno kapa a tla ba se a setse le bana jale go sena letsoa la bobedi le motshetsang
1: ka pele fela ndate Stromane nako nngwe o tlo fumana gore batho ba banka o fela ba se ba gutletse bophelong ba bona bo tlwaeleileng e ka ba metswalle e ka ba lelapa motlhomong bona re ka tswela pele jwang go tshetsa motho ya ntseng a jara boima ba tatlhegelo motlhomong e ka ba dilemo tse ngatangata kapa dikgwedi re etsa jwang
0: me ya pele kore re tlwelele go dumela gore motho enwa o sa fodile gobane rona re mobile one o botlhokwa golo tabena gobane jale gang fela ga motho se o etse o ntse o mo bontsha gore o ntse o le teng ga ntse a fumana support e tlang go wena ka o fapana kapa ka tsela e tla fitlha ka teng taba ena e ntse e re o ntse o tlhokomela le bosoko bona kapa bosoko bona o ntse a sa tsamaye ga ga bona le moo especially because mafung a kelelelo kapa mafung a boikutlo re tsamaya leeto le eno re le bang gobane ke leeto le sa bonagaleng ha se maqeba a tla tshika e be re a bona gore motho enwa e tlile o imetswe ke maqeba o re tla bona ga motho a sa wa fela gore e tlile o na le tsa imetswe a ntse a jere ka boima so boemong bona bo re buang ka bona e tlile rere ga e ba motho enwa e tlile e botlhokwatlhokwatlhokwa ya pele ke gore re seke be re assuma gore motho enwa o sa fodile because rona mo re leng gona teng bonnyane go bile le a bit of a move in the direction e kareng go ba positive re ne re leke ka metlha le matsatsi gore ke boela re ntse mo checka re utlwa gona o ntse a ya bana o ntse a tlhokang le go bana motlhomong re ka ya pele ka tsela mofuta ofeng mme ya o qetela ke tabana go tabana e buang ke bo malome ka gore bana ba gaitse dile tsebe gore re teng le se ke bela thaba bo malome taba eno e ba e buang e re in practice e se ka bua fela
1: le Stromane ke batla o phethele fela wa kagetse ditaba tsena wa kagetse ditaba tsena fela re phethele o bo se o bua fela gona go fumana ka yona
0: ha re bua ka tahlehelo ha especially around grief re bua ka hore ha e ya lebella go motho ya balo a reach a point mo a seng a re ho hang ha o ke bohoko ke tahlehelo ena mpa re bua ka adaptation ne adaptation e se we se bona lantsa la go motho ena o ithuta ho acknowledge reality ya tahlehelo le hoja tahlehelo e ntse le teng mme e ntse e baka a significant pain mo e bang e baka teng empa jale a sa ikenyeleditse bophelong ba gae ba letsatsi le letsatsi go maintaina a meaningful connection le motho ya yo tahlehelo ena ebileng teng through the memory through the value mme le go etsa bonnete ba gore o tswela pele go participate bophelong e tlile go a tlhokagala ka metlha la matsatsi gore nne re check-e batho bana ba rona ba wekananya ba re latlhegitse se nne re bone gona le motlha le ga ba wa kgona go thusa le financially o kone go bona gona o ntse o thusa ka tsela mofuta ofeng in terms of gore motho ya neneng a seka ba utlwa this loss jale ebile e tla e gwalelelane le ditala tsane tse dingwe mme jalo ka kantlha ke ntate Stromane go Facebook, Instagram, Express, TikTok mo mamedi a ka mfumana gona teng re na le maqephe a rona la Jabari International le Bokgabane Counseling Services a fumanegang go marangrang a Facebook le Instagram mme leqepheng la Bokgabane Counseling Services mo mamedi ga a sala ka tsa go bua le nna a ka bua le nna dinomorong tse nang le WhatsApp sa 53309714 0553097 14.
1: Ntate mo eketse Stoman. Sho le di juice.
2: Juices. Juices. It has two juices. Juices does two. Ora PCFM ke mong ha di mo getse tuma ne ke mo itwa gona beke le beke ma bombo mo la ba monate ga bua le na mantata mona tla sa kukua di ne le mona di kukua di je bu tsela tuma ne
0: exe
2: ne le jwa
0: bo re nye ke le kuku mo no no ngwane so mo no ke la sa ka e utla le nna gore nka tla ka e khutle
2: ho ba monate
0: exe
2: ora ga le botlwa
1: Segale,
2: I'm not going to be able to do it. A ke tsi bo baneng sikitswa bo sibagara. Bona o tsena jabutwa go ke khona go phela phela. Ha e mona le sikia se bo mona. Bo si mona ke go ba.
1: O hema moyo ba ka.
2: A ke kupe. Fela ke tlo go ba tse ke tletsa fela tse ke le kidi.
1: Go lo hema moya. O ba tang e tle o teng o no tlo tsi fixing ela di bikom.
2: Ke a tlotsa.
1: So go dile.
2: Ke be ke ya go bele. Ka botsi se di
1: mme. Tsunami.
2: E gra. Re gra le tsunami. Mis pala tsunami. Ke la ga betsa tsunami mo ba.
1: Yaba, ke a ifwa ke dix, ke a nke sa ding go mo.
2: A tla ba tlhora ke a botlhano ba la jolo ma kubereta ba ke Miss Palace se ya. Ha, mamedi. Ye mabomza o pinse silimona. Ska pinye mabomza pinye.

0: All right, my brother, PCFM, Ralebo Hatle, ki Miss Farisean, wala khutla hape na kunyetla ka tla kopana le yena he na kunyetla ka tla go tlo bona be ba so di feng ha re tsena go tsola pele ma melo wa purpose choice ka go le go qetela ho pola gore go ba le dipapadi ka ntse nwa ga botlalo motho a tsa sa tla go re papadi hey ba thola ba jile mabumbum
1: ke mo fegefe
0: ba jile mo ba ka ba tla tse tsela mo batho ba le mabumbum
1: ba ka u di mo ntate log leader ka ba
0: bankanya log ka ba bankanya
1: ba bo tsa 10
0: eh
1: ma 10 points
0: a 3
1: buti
0: eh
1: ba 10 points
0: no 369
1: No, never na le 7 ba le kana le chips se ba ikitile.
0: Oh. Okay.
1: Yeah.
0: Ba tswana mo na batisi. Ba ka di le hata. Se ba ka le a mo pepe.
1: Ba bula ke.
0: Ba le rata.
1: Yo, ba re ke mo no mo ka go sa tla go ba pirate.

0: And again, Lord Cares, where some of the Cares Ponyo Vest, PCFM.
1: My sweetheart.
0: Give my sweetheart.
1: My sweetheart.
0: Your loving.
1: My baby.
0: Your sweetie
1: my
0: pal.
1: My darling.
0: Your baby girl.
1: Yeah,
0: man. Yeah. What's the matter? What's the matter? Nala le ga tampo ipetetsa mabumbung ngwane mong a ntse a bontsha lo ga le batla mo etsa lo
1: nala bo le mo nete ha ke mo kwatela ne ke mpakisa ga te fela the attitude that comes with it.
0: It's fine.
1: No, it's not fine.
0: Ha ona tama mabum ke tsela bona ngwe.
1: That is a wise move mo hlomo e ka nna ba ha re tsebe re
0: nna. No, even the attitude ha be a bona e ka ke yona tsela ne ba itse. It's okay.
1: Ain't
0: nobody here, nobody,
1: I'm saying it's not.
0: It's
1: like a lot of
0: money. She won't need you, or she won't need us.
1: It's
0: fine. Okay, man. It's all right. I'm not talking.
1: But then you got to come in a late day, and officially, you should say it was a little papa, dear, but Jill about Tobani, Africa, or Ramos, or much. Macosia, but I'm going to be a palim.
0: It has been. It has been. You know, my name, Papa Silva Pesinki. Eh papa di pagenta chipa united le siwelele hey siwelele hula ka thata mabumbu siwe hula ka thata se papa sa mongadi sema hey e ho batla le bimanya
1: coach my coach
0: ntata nyana ka nnete fela ke dimela go tla hlaela ke bona papa ma hobane ibile ke ka sheko le na mabumza status sa emong wa metswalle ka Facebook abile update tsiso matela ya tumenga go lokwano ho the funk master.
1: What a bagani of a
0: now one nap to see so much. One arm of the Lomotama Bumza. It's a fellow came to a funky bagani
1: in the voice of Abutima to Somate. May his soul rest in peace. Thank you, Bilo Haibuku and Abuzi, Gimutle Montare, La Haita, and Utimana Kilis at La Hela Zoloka Jane of the city. So,
0: does it never mind?
1: Still, Lena, when Arajelo went to my wife, for Fetahana Ukapi, a high mouth.
0: Pierna Mabumbum, who was born 26 August 19, Mama. I got to wear.
1: Yeah.
0: 24 August.
1: Yes.
0: I think you can. Can I go about this? Hi. Hello. Okay.
1: Let me get the
0: hey, Mona Salami. Salami, I like
1: you. And I have one of my
0: Tende.
2: Hey, Jada.
0: Shabunjan.
2: Ah, would you?
0: Hey, Jada.
2: Would you?
0: Do you have a
2: break?
0: Hi.
3: Hello.
0: Daddy.
3: Shabu.
0: Kizo.
3: Really?
0: Sure.
3: Hello.
0: Sure, sure, daddy.
3: Hi. Nani kima kizuza buti kisiraga mona na lady mona. Unto unala ba transfer sa makadinja. So na sa nze samaranda ndi bolaba.
0: Ba sa makadinja.
3: Kile kwa zinzi na halanda transfer sa makadinja buti. Bali chere mama kore. Haki zile nani kina dinja na ibo kile nini ngazi.
0: Ha na hadi na ole abdi tsepo njaza za bali chere matuwa.
3: Aotaba
0: na mosimo la re tshwere dipedi ka dingana ka ngena ngwe ntate
3: nanga tsa
0: khawala mona dikiga hel ba ba tsietsing bale ba medimo ya tsela ga sanse ke sunt
3: ai
0: na ke tsena di ka bola ya mangile
2: ke tloga
0: ke ntate
2: na dikotsi ka nne
0: please no man
2: sa
0: ke sanse ke re shela ka selengwe fapane
2: ya
0: but thank you thank you tsepo tsepo ka mana na le diwalla mmh tsepo na le
2: a tshwetse mo go potsa eng mo thwati e kae e bona ena na ba tsama le yona jwa lo go na e tlwaetsa batho go bona ne ne bone batho ba rwa le ne dilaka ja gete yo lo na le motho yo mo nye se me ile fatshe mo kupantse a ba tshwana lo ga mo ise spetlele e ba dileng ka bophelo ba
0: e tsama tsama e tsebe batho
2: e tsama tsama e ne bone batho tshe e bone batho mo hlomo nye tlebe hla go ba kenang ka ja gete
0: nna ga nete bone te checka se ke motho a ka tang dintsha go e bentse ke dimela gore ka retirement age ya tla kwa tse pedinyana. Retirement age ma motho a tla kwa tse pedinyana. Tse la ole ha isi tse mo ferefere. A ke go bona. Itara. Mama ne re di bone checkers. Siwe one chipa one.
2: E ya motho a ke.
0: A ke se bona be siwe le letsela e qalang ka ding. Papa tse tharo ntla ile nngwe.
2: Ha e mana a te motho a te. 9 out of 9 e o tshwere 1.
0: Out of 9 1.
2: Ga ikona mothati ha e mana tega ne time na time na time na mothati foka be lo re ka nete he go betego feta mono
0: kruga e fumana thona ke la ka tshoka ke dimela go monghadi
2: Khalil
0: Ben Isof o taka fumane
2: winnya
0: ha ya pele ke mo o fumana ene kruga ke bua ka nena e o tle monghadi se
2: e ya mothati ye ila motla ke nye Milford
0: o ke Milford
2: e ya motho ya motla ke Milford Gruger a yo so ha popela that
0: ke yona ka tas tas
2: e ya motho ya ke yona ka tas tas
0: ndise kuzo bese maka tsona
2: e ke yona ne ke neng e bile yona ke ne street for automatic promotion ke yona ha pele league ya ka mane ka class Milford ke yona ke neng va di playoff so ai
0: ai ka bala ke yona ibetse mo feta
2: sa ai ibetse motho ya tie ibetse motho ya tie ibetse hampe fela motho ya tie ke yona ne ya ya Mr. Mongoya. Ke yona na Mr. Mongoya.
0: Ke doctor. Ke yona ke tshe ka ke doctor.
2: Doctor ki ke ya ne ya Milford.
0: Milford.
2: Ke yena mo doctor roka mo.
0: Para chuju 2 skugune 0. Na re tabana Orlando Pirates in ka 3 straight wins.
2: Ho sona la monyetla motho a te. Sona la monyetla ha be Pirates ona di ba paritse di restile mo ba. Ya ga i di restile ba jwale ha pa ka 2-0 ha tsane di letsa ha pa 1-0 motho a te. Ina ere mafelong ana beke a o reng re a lebile bakeng sa second leg e tla be hle bapala jolo gape ka squad sa yona se o reng ke sona ke sona ba tla e ba gotlile bo CBC ba gotlile le babang mbuthumathe ena o ntse di fosa motho a tie nye o fumana maobane monyetla radio pane ya ba wotla pele
0: mbuthuma o ntse di fosa le maobane
2: na sa ke na maobane ba le ba mmea ka ntle ba gae mana
0: go e ka motho a tele ke ba mo filme ya
2: ka ona mo o tla
0: ba ke ba mo filme ya ka ona mo mo sna ngkhatello
2: mo sna ngkhatello inga e ya motho a te motho mokuti sore ba pete di minetse tsengata fela ya tshela ga di minetse ngata ya khole ngona ge a ka mmale male ise mmelo mo nya batho gape go ba rwale hey ha go pota ga ntlina ba mo gwaka ba mo gwaka mo hlomo ngona a ka mo balise ha
0: mmelo motho mari tshaka sna ke dime nna ke ba ba tsedi ba tlo ba ba di ba patla sa gatello man
2: e jwa motho a te jwa motho
0: ba di ba patla sa gatello man motho a te man a ke dibele motho mo sa le mo be ha hulu bo be bo sa le ba bo di pri
2: e re le motho a tebile re le ga ne ntse ba tshobo se bola le babang la haeba antsa fosa di goal how sheba his way great motho a di tla bona yemona how sheba o gona o thusa stopper rang na go ye se dispossess wa nse tsonela mo defender na o bapala ka go le rang le na go ye se yampele mpa ile go tshena a di fuwa o a di fosa motho a tle motho a tie le di movement tsa hae in the box tse mesmerize and defense ya opposition hore ba bang be se ba qetela fela ba hlaba ba qetela ke ntlo tseleng go gona ga di shebi tle re sheba fela ha gorile go gona ho etsa lang ka le baleng ka mona Kenya 40 e kae ho etsang a re bone letho re bona o se o kuru
0: aitara
2: ke bona bothata ba gona motho a tie
0: tsaka se ke bitse mona ga mo ga mona ke tsola pele utlwa
2: okay motho a tie okay motho a tie
4: it's official. Your Best Home store is now in Kuting. Visit Best Home and Electric for the grand opening at Kuting plot number 17684-10107, Lesotho 750, on 27 August 2026. And get to shop exclusive best deals on furniture and appliances. Our offers will run until 10 September 2026. Hurry! View opening deals and so much more. Visit our website at bestelectric.co.za. New store, best value for best home essentials.
2: Mora piece of market tlo pele re sheba gona di tsama ka tsela mofuta ofeng tsa tsela ka jeno kona hantate group nga tse go belu. Ha ke no tsora fela mo re piece of fame re ke itse jena di bona rona ha ke kala ka ntina hena ke tla fumana ntho tsena tse o di batlang go ke kala ka tsona ke tsebo re ke fetele pejana ya ke tsebo re ke fetele pejana mo re piece of fame ka mo go di tabela le ka teng ka pele ka tlo fela ke sharp double click mo ona di bona rona ntho tsa ka di tsama jwa hona di papaditse paparantsa tsela ka jeno tata go fa fixtures e feel letse mo re piece of fame go rona tabela tsama ka tsela mofuta ofe motho a di o sabuletse re mo nga di khalile ben yusefa o hlotse maobane he Gruger United ai so fa e sentse iphanla ka di points fela ka nthe ha so ka e hapa papa di lena monga di Khalil ka mana ka Durban City ona so ka hapa le tlhoka nthe ne le first queen mo bani o himme o la re ha ile hantle a o le mokwetlisi la ngo potsa ha re motho a tie ha o no bua ka alo tlo se ema khalo go ga ha o le mokwetlisi tse bo re ni time ka nka mo kotla ha wa tsama jwale le yena o la tshobe new sefa ha o le mokwetlisi ha e bona le touch case tse pedi motho a tie a o fitla mosebetsi o yang hona wa bokwetlisi ha o di bule di lepedi ebe jwale o ntsha diphatlho o di tshela mono a ga ya o tshwanela o nne gole diphatlho fela o ntse o di kwetse gore ga o thotswa bo se o agela tse pedi tse tharo o zipa o tsamaya motho a teng jwale o la re ba tla sheba gantle mosebetsi wa gae ka mora dipapadi tse 15 ne ke tshwa kere 15 e ngata motho a teng 15 batlo gae a se ga second round motho yena e bo go bala ile go gotla o sotla ba thata ka mo ga botse 780 fela a tsebo ga ba ka molokolla ka mo go ditaba le ka te jwa le chipa yena thete le yona ka mane monga di drew town antsa hulya ka buima le yena ka mo go tswana ga se ka ba utlwa ka ho hantsa go tla bo patimi ona le tshepo go batla ba mona tota fumana monyetla o jwa ha bo bebe a ka lo stopeng seno sa chipa united ba ba pitse fa ma ga se ba ka ba tlhoka he ntle pa pretsentse ba pitse mo bane ha tere bontse fela ka ba tlhoka he ba ba pitse fa ma ka pa ire hlekeetse tsena hore hlekeetse toka ire ketse tsena fela hore hleke phethe toka ba ba pitse fa ma ire ketse tsena hore teke phethe toka he stira fumana go thumo hlomong ha re etsetse ditse itseng re itse mo bane stopa sa siwelele se ba pitse ka ho lekana le stopa seno sa chipa united ba ba pitse fa ma ka ba ka stopeng sa chipa united o la kora madros motsongo 52 ya ba hem folozi ka ba ka stopeng sa siwelele ke na a koranga a lekanya dintlha group united ingile stopa seno sa deben city deben city ingile group united ka 2-0 lubumba motsongo bo supa eng ka e bia ka hare ya bobedi motho a tie ya korwa ke madala ya ya bobedi ya korwa ke madala e leng gastin eserinho ka mo khuri tabale ka teng
0: ntsa ya khale
2: mo o tlile mabane ya bobedi motho a tie o tlile
0: mabane ntsa ntse nna lo motho le a tsebena
2: ka nne e ya ka netuna lo fitla fitla pele mane mana ha e ka fitla a gonne o fitla pele a ka kora
0: ho ya pele ba bona go amatha le ka o matha
2: ha go ho ya pele ga fetsa o yena e se le botla
0: ka bona ka o matha botla ke ntse ka bona ka
2: ke a e hopola ke e bira antsa lo chiefs ja fetse hembo bra pitse fe ya motho wa tie stopa sa no dopere sa nka stopa sa skukuni ka 2-0 radio pane motsongo bo 36 ya police motsongo bo 62 radio pane o kogile bolwe ntle ka nete ya o kogile bolwe ntle mme ke dumela gore enyollotse confidence nyana nyollotse confidence nyana gona le ntwe leng gore ha e ka nete e yentse papadi eno stopa sa TS Galaxy bangile stopa sa maruba galantsa ka 3-2 galantsa ne bile e kogile pele papadi nyeno ka ndlovu motsongo bo 4 ya ba hele tswala motsongo bo 21 le motsongo bo 6 le penalty bia ka hare ya ba Georgia le yena bo e bia ka hare mo bra PCF motsongo bo 49 ina o qetela ya penalty ya 16 ina o qetela ya bona ya ba hem leche o e bia ka hare eli ya bo bidia stopa sa marumo galantsa le yona galantsa e soka e hapa of tlhela ona rwa tante mo hafe le yena ha sa bone handle puti ya ba tla molokolla o la ngala ka stopeng sa polokwane city ya re ei aba dumellane ka tsedi ntsa ditaba
0: ka ntlha ya tsa tsa tsa ka ka mona ka polokwane o thata nyana le go ebenda te putu tsa botsi ba lo hey ke mo hawa je ho
2: a e jwa le motho a tie hlobi hlobi ma motho a tie
0: ke mo ngateng o komotela go ha o jwe ka mona o bisa o komotela o
2: e le yena e ya le google o le ka nyoko wa hana hana le ka mokotla o ntho dinga ta holo monga stopa sa polokwane city fa ba le jimang ha ke be google ba mmolela ke ma mong a sona
0: e
2: ka matha tsela tsa ho bona ke mo thati. Jale mabra PCFM tsa seka jeno o tla ba di papadi he 730. Mo ile ngore ya mabra Sundown se tlanga lo pa sa Amazulu. Sundown se ba di ba dutla madi. Ke wa nil Losiane ya stopa sa ne sa Golden Arrows mafiro mafiro nga sa tswa feta beke ya First League ya MTN 8. Jale ba itsa tsela ka jeno ba to thenela taba tseno energy nye positive mo thati. Le ba tlo loma mazulu lo go mola mona ba ga go khutlela sefateng ga nne tlo
0: ha ona monyetla go khutlela sefateng
2: a ke bone a tsa a ke bone ba ba tlhola mazulu a bo bene ha ke bone ke nnete ba ba tlhola mazulu a ngata
0: a ke bone nna ona lo mmaka
2: tsa mo ba tamukana ona bua
0: o ga di tsana lo mmaka tsana ko ngwe hey twati
2: o tsa mwa phenika ba tshoa
0: ba phenika
2: ma ya mothati ya mothati ke a ke tsebe mabra PCF mo gata bona tla pasa mabelo di tsana down se a esele mabelo di tsana down simpa ile go jwele their key players ba di injury ba le bangata e hle ai ba bangata o ba bangata o le ba injury mono e di key player ga le ba le ba tshwanela gore ba kenye ba bang ba batsha ene na mo dau kulo go tlo nkana go etelele ale benchenche mo dau ba ka kwala ka morena bana le morena ba dina ya mfana eno ana tebo mo kwene
0: mo rena le ba mo formula motho a ti hey a khona ba mo qeta ba mebe nje ntho tsana le bana ba ibili
2: sa mo qeta
0: shalo ile a fita ka mana pela wa kwa motho a ti ko rena ke tsedi ba pa
2: ti ke bona a ti ka go bi ke bona go jile motho a ti fela ba le hey ka to tsedi mana o tsama isa shalo ile o sia le bo mothiba ba ntho tso sa lutlo
0: ga mo disa
2: tsama isa shalo ile o sia le bo mothiba le bo mothiba e ka ga so fihlile ba fara ba fa motho nga ga tswe ka France ana ba pala stopa sa swa sbo ga mana ka France ai khore motho a dile bo mothiba ka ga motho a itjela motseng wa ka mane sempetinya ka motho a itjela sempetinya ne mane
0: ke bona ba mo maya o ke ntse ba ba mo tlasetse le Johannes
2: a ga o itlala sempiti jana ba re itlala motseng le ra botshe le bo motiba high court wa hana motho a di wa hana e le bo motiba ka mogodi tabele ka teng golena ro se tlangela stopa sa Stellenbosch ebe he Kaizer Chiefs inga stopa sa Richards Bay batla Richards Bay motho a di oh papa di eno hitse tloya ana yakai ne se jere ba le isa mane stadium on sana sa bona sa kutu isa ne se senyane but ke hopola eka le bana la bona ntle se bitswa so ba ba tlo yise tlo ya ba le lentse le holo ha monate ya tlo tla ba papa di e ya le ba le lentse le holo ne ke ba ole petetsa ka mono mo re fitse FM ne ke ba ole petetsa Kaizer Chiefs empa he ke hopola ra kona ha ba e kamane ka mogodi tabele ka te jo le re tla bona he gore na ba se bitse ka tsela mo fitse FM mo re fitse FM re tla bona he gore na di tsama ya ka tsela e mo fitse FM ha re he ka ditabe ha re ka ditabe mo re fitse FM re bona fela he gore na ka teng re tiana le difeng mo go di so stopa sa no Pirates wa ga bile ditaba bona ha bo go go tswe ba tlo ba re ba magetse ba bone CBC ya sa kena ba ipotsa na skepane a theka mbuthuma ba utlwisisa ka neto re mothuma o la batla sa gatello haholo mme ka nnete he ona beletso ka thoko ga ka tloetloe melomong ya batho bele wa hana mangadi Abdul Islam wa duoga a ha ile hantle ba fana bana ga tswalla hore re le ke le mokotlisi le ba o ke sebetsa le bona ge shebe taba ya workload se ga ba imetsa ne re bona hore bele demo ga ma imetsang ke mo ka nnete go tloba bakela di injury go sa hlokagale ka hona ene le papadi e tswalla hore ka nnete ge ke re trotrope bona bo mbuthuma bona bo CBC jwale mohlomong ga shebe ba bang go gona ba ka sebetsa ka tsela mofitwa feng hey motho a tlo bona mfanelo mthethele ni mthia ya mara ya motho a
0: tlo ka stop se feng ona ile ke ra man of the match ke ma bona
2: e ya motho a tlo ke ra ka mana ka stop sa Stellenbosch
0: yeah
2: e ya motho a tlo sala le mona a teka mono jwale le Stellenbosch mo ne se khale ya ka lo wa fihlile na itjela kwa na motsepe champion
0: foundation champion ba bona ba ba Stellenbosch motho a tlo le ka mana ka lo khosi tsona le mong a ntse mo fegefe wa Stellenbosch mo
2: ap
0: ba bona te motho a tlo
2: ha lona ba gona o bona talent motho a
0: tlo ba bona
2: gona o bona talent
0: ba bona scouting tsa ka mono ka Stellenbosch ke ya ba hlomp
2: ba bona te motho a tlo ba bona jere he mabra PCF mo ke yona taba eno la baba man of the match o la bona spite ho sala se ja motho mafelo a beke a ba pala le
0: ke ke tlo gomela papa dieno
2: ke bona ba pala stern mo shout la ya le ba pala le yona skuku mo re mfane le mo ba ai
0: a
2: tla mo a mo tla di tla bona chibo bo ye na impia ho hle yo mo shapile mo no street ga ba a ba wela diamond a le ka hore wa itshireletsa so ke bile man of the match mtian ai what a player the boy is ye no no he o mna tiko gela gela o thubumba thaenye motho enwa papa di tsapela ona sa mokenye mfa motho enwa wa du ha genye mtiane ke ha genye mtiane ke but wa ma khela he o mna tima bra pisha feb ka mo khodi tabela dikate je re ka bona ha ho rena taba ditla tsa majwang ke le tlhaga tshoma ba ne ga o la no pirates o na le bao e tla ba resta tsa tsinya ka jeno o na le bao e tla ba resta tsa tsinya ka jeno he ba ke nsa ba bela second league ka mo khodi tabela dikate tsa league ya o le tsena o tsholla o collect di points but how sa tsama hantle ya kalo o ntsona le tlo re he how fit up papa ding o ka collect di points empa he ba ketele ba hapile ba stopa sa no pirates ba emi jwa le go 10 points hona go re ka mo ga di papa di tsenne out of 12 bana le 10 ka mo go di tabela ka teng ba re fitse fa re lo buile jwa le wa duwa ga o sa ba manager hantle ba fana ba di inja ga di tla ba shapa mme o tla ba hloka nako e telele so o hloka ba manager ka tsela ne pa etseng ga tseba go tshehle ba kwetlisi ke tsela eo ba sebetsang ka yona eno stopa sa Kaizer Chiefs le go lotse di papa di tsepedi ke hlongwane le phago phago yona ba le ba mo fa kontraka ya first team ke eno ha ba soka ba mo fa monyetla go tswa mane developmenteng jwale he ba mo ntshitse le hlongwane hlongwane o na le nako ene ba ge ba mo isitse boye kgolo ai kgone tle nne tesale ba setoro ba ba hle ba mo fe ntho e lengwe re monate bele ke eno he ba mo tsamaisitse le yena phako ba ba isitse setlopeng sana sa hope mme re tla bona he gore na ba tla sebetsa ka tsela mofuta o feng a bo mashiana ke bana ba qetelletse ba tswile ba tsamaile
0: a te futse ba ntla mo tsekisa motho a tefu te futse ba ntla ha so mo tsogela
2: ale la ja opola
0: na la na ba la ke so mo tsogela tefu
2: ma mashiana ala akhli
0: motho a tefu so mo tsogela motho a
2: tefu e ale bola isi ala akhli ene le tswere motho a tefu le noto noto si jina
0: ha so mo tsogela
2: tefu re tate a bula menyako
0: a regis a regis ala akhli
2: ya ba ga mo ga re ka dia hefela la khri bona ka la e ba pala motho a ti ya ba ila hlela bile di ntlatse pedi le final
0: ah bola motho
2: ya CAF Champions League jwa lo motho a ti mme bra PCF mo se ba parisa bitswa nga sipombule wa ba pala ka mane he mobile PC FM slo pinsana sa Zako SC ka ba go di tabela dikate mobile PC FM mega nete o gorile ntla ha ba bapala tsa sile mobane mobile PC FM go ra shoto ya di shoto we bone motho a di
0: aba khumama a itse ka off
2: pass a monate motho a di a monate we wotlile ka nete motho a di we wotlile ka ba go di tabela me re tla bona.

0: ha e ba fela ne ya mamela last season motho ya ga ba ile papading tsa mo palafatse gore ore definitely gore ga ana diga dikwe jwa lo ga ka ba ile fela rale ile ga mo jwetsa gore general tjena fetola tjena improve ntwe itsenye tsa tjena ha go tla ka maga mono ebe o iketsetsa gwa ha e ha le mong a le mong motho a bitswang Patrick Tito
1: we Tito
0: we Tito motho a tie we Tito
1: go tswa motho a tie ke dumela lo lo mamane na ke se pasela se bona motho Tito a le la la tse ba tike motho a tie we a sharp o sharp ya sharp ba re ai
0: o bola ntle mfanelo mothati
1: ze le ipotsa ya kholona go etsa
0: eh ya mothati ke yona ntwana e jere eh na go ngwe di tlhopa tsena tse re kang di ka o makatsa ke yona ntwe ke bua nyona eno wa la ba nka di dona lo lo ipotsa ona na go e di dona ka re ke a mona kana go ya ana coach ya pele ke mang a pirate ile la nka me hope
1: e be jo se
0: eh ya mothati yo no bona go ona ona mo sebedisa ena tshene bile se motho a paraka paraka ka papatla ka patla jwalo na sebetsa kana go eno bona gore ke kagolo ya team bo sibule motse ya re motho a tee jwale ka eno ana wa bona gore ei eno o tloka ho matho ho itsweng jwalo wa bona gore a mfana eno ana ha ile hantle ho ha e re shebe mo bra PCF mo kabla ka tloka fela ka tsebo gore re kwale kabla ka tloka fela mo bra PCF re kwale fela re itse tsena di bone shape double tick ya ka mona fela ntho tsa ka di be di be mona di be ka fela ntse batho kuni ka o boetse hape o bua ka structure o boetse hape o bua ka malepa a matsha o boetse hape o bua jolo ka Fernando da Cruz gore ka nnete Kaizer Chiefs yona jwale there is identity motho a di o bola ne re lla ka identity a ke gore Kaizer Chiefs ya bapala ke ena but ha o so ka tshona e bapala eng ya ona motho a ka ba bona na e bapala eng mabre PC FM re fella ona mana here tadi bona tsa tse tla bapala tsa tsile ka tseno di tla bapala ka tsela mafutho fella ka bona ka magoeng diteng le kintseng a tala ka mane ka La Liga diteng tse ba palang ka tabana hore na di tla mathaka tsela mafutho fella mabre PC FM ke tswile hle 605
1: thank you mutwati bala futla pa pa mabre PC FM re nya botselela ga se tswe go tsa la pengkwano ya tsa la pengkwano checkers la go palapa tsela mo ba
0: ke ya mothati
1: oh
0: le ga ba mnate
1: ha ona botjalo mo nso ha ona botata mo ora pisa ba magetsa fela re tswa bona ona re tswa ha re tla ya botsela la ke bana mo kitse ke tla tswa kono re go ba jwa le na microphone kisa re tla go tlo bona be ditaba tsa dipapa tsa lapeng kwang ditsa mavang man dinga ta tselo go di a etsa lapeng mona go fela re tla go bona ona be re di sheba sheba ka mogwa letsela mo futofe mabura pisa fa mkile ga tsa fela go ke mabenkeleng a khutla mabenkeleng mona re tlo bona gona re tsang o pola go mafelo gana peke ka mane ka ba one greeting pcfm vintage night ka pa ga o tlo kwa

0: Lore Pitch FM se bona ka ke metsotso e le shomelo tso media ntaka morao hora ya botshelela. Ka lebitso ke thetela fa ke phuma ke tsebala hape. Ka lebitso la Mike Checker ke mcheka na ke checka lo shine ke the navigator of them airwaves. Ka ho hanta te group nga tse khubire mba Lore Pitch FM engine. Motlatsi ke dra pita ke box ba fukeng ra Mercedes aka DJ Boots. Lore Pitch FM re ke no lona la dipapari ya tsela ka Jane Kenna. Mongandao, kenna mongandao until 7 o'clock. Teja pe.
1: Ah, teka zilo.
0: Monganda.
1: Ah.
0: Monganda.
1: Baga monganda uzwaje.
0: Monganda uzwaje. Sige na juri. Kia buisa yala ela.
1: Ay. Baku kushela uko.
0: Uko na kwa tatafuna kakoto. Kia peri pura pera. Unzo tufela mshombe.
1: I'm going to go to the house.
0: Mthombe!
1: Tuta! Bomb showdown!
0: Beje, beje!
1: Até que ela hoje é mal, tu falou na guarda, ao fazer isso em pau, ela chute!
0: Macato!
1: Mas eu tô na canhia, eu não quero apanhar, e eu vou de paz, mamba, guarda,
2: I'm going to go to the house.
1: papadi ya rona ka hore ya boraro mane ngwana nne ga pa le sopa tsena se o ke fela ke di nare FC ba re nare ha itse fala e ba putswa pududu batho ba ne ke bana wena tsheka se batho ba ne ke bana
0: batho bana ke ba
1: batho ba ne ke bana mo la rona ka
0: bana ba bana batho ba
1: wa ru reka koloi wena wa ru anyana ba batho ba na ke ba
0: ntse le bana
1: wa ru ngi ka fudan ka kanganela ka re go batla ka bambatha batho bana ke bana ya mola mola ka mehe ke re ke tsitse ya tsa tsedi ba di o ntse mola mola ka di tikiti ba fumane ya na di fumane ba di fumane ya kae ha ba re ke di tikiti ka bongata wena mola mola ka ba tsiba lo go na ke bokae tikiti go ya papa di nyela bolo ka mokubelo ba se ba tlhoka sa bona sa di OFC mme ke ba tsibisa hore mohlangana ne ya ya re re butile tsopa sa di na re mola mola ka wa tsiba tsibani e leng ntsa di modise kwa o na le CEO le line up fela ba ntoko mane sa hae mo lona ka se mo dumelang ba pala papadi tsela tsa rona ba pala tsapa sa di odinga itso ka di finyella ka ofela ne mo lona ka le mo simana le o thu fela ke salabina mo lona ka a bo be ha holo mo simana la hlaba dintla lengelengela mo lona ka ba re ke re thabile mandika ho tswa bane ho manga un city ke sa ka mo hlaba dintla le yena mo lona ka ura tokomane ene mo fene sa lesi ya ha se ke a tsepa date di ka gamlwa ka bongata ha holo ba fela na beke ba tla ba bona ha ba tokomane se o di felletse ngwana metselo ba mmone se mana le ba sala ke langa ba re sele shonde langa ba re khotso mo le lengwane molano wa ka tsa ya di bolo tlase ba mmone he ba ga e khona ba nne ke ho ho go lwetse molano wa ka go tla ba ho bi wa na tsheka se o ba ne se mana re ba re fela ke ke tshola makuru mo rona ka jetsina ba tele a mo bo se mana le wena tsheka se ba re ke ntate dinoko
0: mo captain o ga mo captain o ga
1: ma mo rona
0: captain
1: ma fa mo re bo ho
0: eh
1: a mo rona ka ma fa mo re bo ho lunga na me hula hula fa se ba rubisa na la le se tlhopa sa diodi ya ba mo rona ka ho ntse bo isa rona ebe a ka fula boemo bofeng bo bong ka re tlhopa mokapteni ona tsena e se e le tharang tlelase mogolwane wa ka mokgolo
0: o e le gore o sa tlhie itlhie a tloetse a tlo ga a sa le teng bokapteneng tututla
1: ga a sa le teng mogolwane wa ka ke a tsewa fela botsamaisi ba duo di bonetse mo ga mogolwane wa ka motho gala a fitlhe kore o ka sebesebelwa ga e ba dipuisano di tla tsamaya mmoo ba tla dumelelana mogolwane wa ka re tla mmona a tebuteuka kaekae empa le tsene ga ba dipuisano di sa tsa ba gantle mohlomo ge tla mmona a tebuteuka tlhopheng tse dingwe ka re go premier league ka bona ga e ba ditaba di sa tsamaya gantle fela he dipuisano tse di le gantle di tla felelela ke a gola mafelo a ne a beke mogolwane wa ka
0: allright a ke re yale nako nngwe mo kapteni che wa fumana o thwe bosiong ba yane ne ke sa tsebo ore ae tlelase e setlhile ena e le ena ae e re e re tle re utlwe he batho re a tshepa gore e tla ba dipuisano tse e tshwereng taba tse manoni ga golo motho a la sebetsa ka boitelo le setlhopha le sona sa mo tlhompha sa mo tshwara ka boitelo ga monate
1: go jalo molwane ka ke mo kgona ke re motho ga a la se ngwana mme o ntse a shebe-shebelwa le mane go tsa gona dipuisano na di tla ba jwang pakeng tsa botsamaisi ba setlhopha le ena motlhankana eno ema fa bore bogolo ntle le moore molwane wa ka bahlankana ba teng kao fela ba mmole bo gadifele wa gamakokolo ba re ke maloti a thaba tsa lesotho molwane wa ka ba ntse ba le teng mo mosimanane ba re fela ke fosima tlabe kgobo ya koti ya dula ya ba tsamaya matala fatshe molwane wa ka ba mmole mosimanane ba re fela ke mokopodi bogapimpeng ya lebala ngwana ngwana mme a tsa subetse ka bakgethege molwane wa ka bo kendi ngwana mme fela e sennyane wa bane ndaweni
0: tsulungu dibe a thaba ako e ketele jafta o la etsala rangala
1: aya molwane wa ka re ke tsake o tlhola hape ena ya jafta o re jafta di taba tsa hae molwane wa ka di pakeng tsa jafta le tlhopha sa difofane FC fela he e sile ditaba boholo ha e le tlhopha sa dio di sona molwane wa ka e hlile ha ona moseng kang karolo pakeng tsa taba tsa tshwana ko re fela ena o tla fana ka diqeto gore na ena e le motho na o ka diqeto difeng malebana gobana ke re jale kare
0: gana o itatile ga ena qeto o ha nna ke tseba je
1: se ga ke tsebe letho molwane wa ka o itatile
0: allright a ona bothata re tla utlwele ke
1: ao ga ke tsebe letho a swabane go si ha ke tsebe letho go itatile molwane wa ka ke bia ke ka go ya o tsebana ha ke batle go tsebana go kwalane a go tsaka se skalla
0: ai a thata yul
1: eh a se se le ba ke ntsa ha imwe ja fa mona ba ka tsapa tsa di fofala mme ke tla utla go da eh da na ke tlo ja ditaba na o tla ja eh ke to e se molano wa ka ha ke tshilo tsela wena tsaka se ha ona tsa ba tsenga tsa bolwana wa ka e re kuubelle jolo ka se o di jolo ka gona ba super bolwana ka ke ha e sudia piano eh ke re fela ha di ba je bolwana wa ka sentse di ba di hela o bone tlhagi ya gona e le nyozi una ho da ke sa kuelwa
0: ke bo yo ne ke e magete blai e magete ai
1: e gona tsongwe tsa ha bolwana ka o batla meruni ka pafai
0: ai o meru
1: e ibi la ke o bone meruni e ile ina ina le hlo ya suodi mo molono wa ka e bontsha gore e sentse e kobola batho
0: yo le na le nthonyana ina le nthonyana e kanya yana ya pirates class nyana tina
1: na
0: ai ina le daddy a de hle ke go yona jesu na o e sheba e material wa bona ga ai makoya ma
1: o e tsana le ya batho ba ka
0: ntwe e ke re ka ka lapinyana quality wa bona e ka re ke boemo ba ai
1: ke ba go bona e ha se fitla e dira di di bazeleng tseno tsa gauteno tseno tse jileng tseno ya empa ge molwane wa ka ba sebe ba e lebelele ge e tla ba teng go dinyane ya booctoba mane molwane wa ka ketaaa ba sedisa le gona e fumaneya jwang
0: allright a re tla di otla di felele
1: go lokile molwane wa ka re fela basotlhebatshedi ba tlhopha sa diodi ka go fela ba itukise ba ye ka mane ka bangwe ba tha ka mokobelo papading e tla be e le pakeng tsa gona setlhopha sela sa dila re molwane wa ka ba haisane ngwana mme a wena thekase bolokile ba le bosio monate wena le ba mamedi ba tshedi botlhe ba tlhopha sa di-OFC ga di baja mogolwane
0: ke yona pekepeke mo bore fisa fam matšhokela ka boreka setlhopheng sa diodi matšhokela ka boreka setlhopheng sa diodi mo bore fisa fam ke no rae remolo mafa tlhopha se dipuisanong le ena ka nnete tshepo kore o na le spane sa tla se fumana role ya tla e fuwa ka ro team ka mokgwa ditaba le ka teng ka lebaka la go jwale o otletse teami ka boitelo mme ka nnete matla a sa le makalokang so rae a e lantle ntse re nagana ge gore re mo fe something hia shapuset hara ele motho ga o tletetse o kopana le enagale wa ipotsana a makama ntse a tshwana ka nna ba so leng tate mamma o ntse o le jwa lebitso e ntse le ditebo le jwaloke allright sa gose le bontate mong a bitswang a bitso le leng le thata o ka itlhalosa fela o rena o ntse o tla kae ke a tseba o jimisa majita ka mona ka setlhopheng sa naga sa dikweng
2: so
0: check us e tjara ha ra o sona le nako e kae o kwetisa majita ka stopeng sa dikwena
2: eh what's that tjara e mali tjara 6 years so no e bile le ke 7
0: years
2: so
0: all right see all right ja ke isela nako e tele rale a go tsho he ge bone batho ba tsamaya ba gym ona ba le bangwe ba hoka bangwe ba matha ba bangke weight lifting you name them all ba bangke di-aerobics kao fela jale o drainaga a kofanege yona jale motšheso ko ona wa kena re tlhoka gore o ele re bone gore re tlhotla lefora a ko tsho rona motho ga a kala a ka kala jwang cheke a tseba gore di a fapana tla e otla ka mokgwa o e otlanye o sebetsanang le yona gona motho ga a kala o kala jwang motlho mong fo nako e kae a etsa di eng gore o etsagale eng ka moganako e kae a ka fetolela kae a etsang go bona fela motlho mongwe a theotse lefoga ke a tseba lona le nneng wa ukwa le re ga o sebetsana le maoto mpa dimasele eng o etsa tjena ko go fefela ka bogitshwanyane gorena leeto le nana a le kala kae na ga re le jwang qetelelong le jwang tšhe a lena qetelelo le
2: ee
0: tšhara
2: Hey, fitness again to body have a flow.
0: Eh. Ibile go tofetela le ka nkano half past mane. Re tla sa go sa go lowa. Che re tla fella kae ka?
2: Alright.
0: Eh.
2: Fitness again to body have a flow. Mm. Wa ne motho mo le mong bona le field ya ha fitness. Mm. Go thata ha bohloko gore o ka re yo completely well conditioned kapo completely fit one putso go bana go na ba bisteleng go la ile bistele gore o khona go matha 20 kilometers in 30 minutes kapo ta go ile bistele gore o squata ka 180 kg kapa o tla o squata e ba bistele gore o ka jampa di headers a 2 meters in 30 seconds is it hey so motho mo le mo industry nya ha e ka po fitness nye o yena a ba tsangwe ya chief o ba le go du ho yona wa bona e ho thata ka go ka fumana motho re reng o completely fit wa ne motho a mathang 50 kilometers ha o ka mo fa o itse di lanje se mo hlomo ya 50 kg wa re a lanje 100 yards ha go khona go fihla wa bona ba di no a lanje 100 yards ka kwa nkang di tsipi tse go tse buima buima ha ka ga ma 50 kilometers ha ba tsa ipeta o le ma tha o tlo tlonga na go itilela ha go lo feta e no a tsetse go ma tha wa bona so ile go re ile go go go o ka re ka po a tsere tsa go ba di masele tse kholo tse di display a tsalo ke di kipa e tsanye ngwa bona go bana di masele di le kholo e le giant fela ba go fumana go mahlo mo hlo mong ha mo fa ya go di magasone go tlo ba thata wa bona so di sports tse di nye se kgona go di ya tamele di compounds tseno di components tse ka the fitness ka ofen but hauna go hauna you smala ka ofen there was one fitness you know to be crossfit ke le yone ne ke bona ya tametse go ile event yeo o saigela go nga ditse golo o simang o mathang o jampang wa bona Kiona, that was the only thing I identified a few years ago. He likes to go to America. He longs to go. He longs to go. And he longs to go. He na Adam is longs to go. He is completely conditioned.
0: All right. How about that? Ricky, come out and get it. Mona, retro buya boy mumbo longs to go. Mutiyo na kiona obata uchola mail. Ritu lelo yona mutiyo batang. Go thola mmele e leng gore e ha go watsama motšhono o gore wa khata batho ba bona ba tlabe ba phumole batho ba bona ba leng ga tshwanela go mo epanyana fela wa utlo go tsela sa hema ka yona a ikona e hle mmele wa mo hane la go dula fase na lena go ireng a go dula fatshe a o solo mo holo a go fa sa seeta o tshwanela go ya ka le hlakgo ha o ya street ha o ya street dim pa yena ya o blocka a bo re
2: o stoka ka sentence o tla nna go lo hene
0: Oye, kapo oye swaise o go re tswalo eng ka mpa ena ke swaisetse ka thoko ka.
2: Ke.
0: Fela o tloga. Ai, ya le ntse le teng ire ngata fela. Ha go tlo bua ka eno gona mo hlobong ba ka qala jwang ba sebetsa jwang.
2: All right.
0: Ba re PC FM a re di tabeng tsa 6:30 o salti ka kwano Miss Fallati. Sanyane, o tlo tla o fa tsone Miss Fallati ena a ona mo hlangileng ga bona mmelo mo sugurisa. Ke mo tsebile ka 2001. That is 25 years ago. Yeah, 25 years ago. Sala ke motse ba le moka. Miss Fall. Ha ona mo hlangileng ga bona empa e mosugurisa. Ha subetse ke bona ga e ka nna ba o sa e subelletse bua lo solo gobe. Melo a ha e ha mo sugurisa. Mabre PC FM ga ka bana ka ditabeng tsa 6:30. Saltinga kwa Miss Fall la disanyane. Tlo tla o fatsona ka slungu. Senyesimane. Lani di ding.

0: bona PTFM shabara kwa ke betsotso ele shumele botse robedi handle ba bona PTFM pelo hora ya bo super that's 18 before 7 ka rohanta te group nga tse khubere ba bona PTFM re qetela fela le nda ditibo mona re qetela fela nda ditibo mona e tsara e tsara
1: sho
0: dai mona tbona tbona tbona te fela o ka tshwe horna ho re wele stira fumana se re fasta dieta ka mahlakuri na mo hlomong re ka sebetsa lwa Lore o tlo tlo hlakise o rena taba ena ya dijo le gym le weighti na di sebetse ba nne mba re ba le ona thuso wa ya o chesa le foga le lekana a o qeta o tlo ja le feta lo qeta ngo le chesa ga lo tlo hlakise mo
1: sho
0: e tada
1: o ke go se re ke ne wellness ntse
0: ehe
1: so ka wellness batho ba le bona ntse ba sebedisa mekgwa e mengata e fapaneng ya go lose weight go latela gore na motho na o kgona eng kapa na o batla eng kapa na o eleditse jwang batho ba mathangana kena go tlotšhesa o tlo futhumana go na le batho ba mathang kana le batho ba tlotla ba joina dijimi ka go fapana kana batho ba tlotla ba iketsetsa matlong kgola ntho ya botlhokwa ko gore o utlwisise di face tena la ka ofela go ska ba tlo wa nyahama o se ka o diqeta hona le face ya pele e bitswang an adaptation face itlonka o ga mo matha ka bo le shiming ka bo o sebetsa ha ha itlonka ntwe ka 2 to 4 weeks o latela o renang

re lebo ya holo Mike Sheka ka lena lo la tsa dipapadi mo medi wa PCFM ja du medisa o hle mo metseng ena sebeletse le hona teng ana lo ke nang ha jwa le ke la ditaba ka no PCFM no na le biso ka re ke se hlohlolong meheka jeno ke la bogago gwedina ya phato hlala matsatsi a mashomo bedi le metso seletseng ha le selo mosona ke sa diketse pedi mashomo bedi le metso e seletseng ya du medisa nke thapelo le kanyana ke nna ka letseng ena to baka ho bela lona moyeng re mo medi ntle seng yana ka go tlhagile kole ho rena ha ga re ntlhatsa bohloka tse re tsweletseng tsona ke difeng mo ke mo re fumanang hore vuzi muzi ked matlala hore company ya haya tsireletso ile ya ngodiswa ka molao kwa ne losotho bakeng sa ho tlafana jelo ka ditshebeletso tsa tsireletso VIP protection o tona kgolo monghadise matekane ho sa le jwalo ofisi ya tona kgolo e hanana jelo le ditlaleho tseo tsa matlala me re tlo tibisa ke pita benyena ka re buisana le ga diphatlalatso ofisi ya tona kgolo e leng monghadi thapelo mabote o tla re fa jalo ntlhakemo ya tonagolo kapa ofisi ya tonagolo ditabentsena tsene ho re heditlhaletse ka pele ho komisi yane ya madlanga pejana ka jeno o feta mono he re tlabisana le tona la thutelo go tlisa professor Ntwira papa ka magao gane ya bodupedi mong ha di tsapelo mabote re tlabisana jalo le yena hang fela ka magao re tle fete ditabentsana tsa ho ga ya bo super 50 le ga metsotso le shomele metso e mehlano re ha ho le tsena ke ke lokolo ka pele ka potla ka ho re nana la le yona e supa ho re kiritsa la difense ding tsa hetsala ka lena letsatsi.

mamediki mo re fumanang hore ne le kanona la tsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong mashome a mane le metso e mmedi mo moetapele kapa mo empire ka mo abitswang ka teng ha e le Silas a ileng a fedisa jolo bogoba ka molao naheng ya Ethiopia, mme ka phatlalatso e ntšha mmuso wa Ethiopia o ile wa itsa jolo hore bogoba le go kobelela batho go sebeletsa ba bang ntle le boikgethelo e be dintho tse e seng molaong. Bogoba e ne e le ntho e atileng haholo Ethiopia dilemong tse ngata pele ho mono. A re fetele tsona tseno re kena jalo mane naheng ya Germany mo re fumanang hore na lane e re ne le kanola letsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong mashome a supileng le metso e robedi mo mokganni wa sefofane wa Germany Botshabela e leng Sigmund Jan ebile mo Germany wa pele wa ho ya mane sepakapakeng. Jan o ile a tloha jalo Soviet Union ka sefofane sa sepakapaka sa Soyuz Fed 1 a tsamaya jalo le setsibi sa sepakapaka sa Soviet e leng Valery Baikowski. Mme ba ile ba jalo seteišeneng sa sepakapaka sa Salut 6 nakong ya leeto ya hae la hae. Jan o ile a itsa jalo diteko tsa di-science tse neng di akaraletsa jalo kapa di kenyeletsa jalo bongaka biology le ho ithuta jalo ka lefatshe a le sepakapakeng. Jalo o ile a kgutlela kwano lefatsheng ka la tharo kgweding ya Lwetse selemong sa 1978. A re di fetele tsona tseno he re kene naheng ya Namibia mo re fumana hore ne le ka lona tsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng mo ho ileng ha eba jolo le ntwa ka leboya ho Namibia e ileng ya tshwaya jolo qaleho ya ntwa ya dihlomo bakeng sa boipuso ba Namibia. Mabotho a tshireletso a Afrika Borwa a ile a hlasela jolo ka mpo ya kwetliso ya sesole sa Swapo, mme hwa qhoma jolo ntwa bakeng sa mabotho ana le bahlabane ba Swapo. Jolo la 26 Phato e leng kajeno le hopola Namibia e le letsatsi la bohlokwa naheng ya naheng eo kapa nalaneng ya tokoloho ya naha eno ya Namibia, mme le boetse gape le ketekwa e le letsatsi la bahale e leng Heroes Day. Ke tsona tseno he mamedi tseo re neng go tlhophetse ka tsona tsa nalane ka pele ka potlako ga re kena jalo go tsa matšhaba. Re kena go tsa moraorao mo he re mathelang mane mo re fumanang gore moporesidente wa China Xi Jinping o tla etela egepeta matsatsing a tlang e le leto la gaela pele la semmuso naheng eo ka moga dilemo tse lesome. O reretswe jalo go ba le dipuisano le moporesidente Abdel Fattah El Sisi mabapi le mekgwa ya go matlafatsa tshebedisano mmogo ya bona ya maano makaleng a fapaneng ao ka bobedi ba nang le thahasello ho ona. A re di fete le tsona tseno re kena jalo Uganda mo re fumanang gore molaodi wa sesole sa Uganda e leng Mahosi Kainerugaba o phatlaladitse jalo morero wa hae wa go emela dikgetho tsa boporesidente ka selemo sa 2031 e leng sesupo sa gore a ka nna a tlhatlhamang tate wa hae moporesidente Yoweri Museveni. O bontshitse jalo marangrang gore o lebeletse jalo go fumana diperesente tse 90 tsa divoutu ka tshegetso ya ntate wa hae Yoweri Museveni. Jalo ntatae Museveni moamedi o tla gopola gore o dilemo di 80 na le motselomong 81, mme o busitse jalo Uganda go tloga ka selemo sa 1986 le gona jalo jena o ntse a buisa naga eno ya Uganda. Ba bangata ba tlhaga jalo a sa ntse a busa, ba bangata ba ebile ba tsamaya lefatshe lena la ba utlwang e le gore ntse le moporesidente naheng ena ya Uganda, ke moporesidente ya mogolo he mo Uganda. Mme jalo o temeng ya bosupa gona jalo tsena e le moporesidente ka morago gapa dikgetho gape pe jana gona selemong sena. Mme jalo he sena se bolela gore e se e ka ba dilemo tse 40 jwale mogalajwe enwa a busa naga eno, mme jalo go a bonagala he gore jale ka morago mono menyetla gore jale mora wa gae a tla tswe le tsona ehile ya eketsega. A re matshe re kene jalo naheng ya Tanzania mo re fumanang gore motlatsi wa moporesidente wa Tanzania o phatlaletse jalo go itokolola ga gae mosebetsing a re o batla go tlhompha ditakatso tsa moporesidente wa naga eno Samia Suluhu Hassan. Sena se tla dibeke tse mmalwa ka mora gore koranta e nngwe e kwalwe ka lebaka la go tlaleha jalo dikarogano tse teng tse tibileng ka gare go mmuso. Jale balebele ba matšhaba ba se ba ile ba lemosa jalo ka go fokotsega ga ditokelo tsa baagi le tsa dipolotiki naheng eno. Moporesidente Samia Suluhu Hassan mamedi tla gopola o ile a tlhola dikgetho ka maatla ka diperesente tse 90 le metso e robedi e leng se e leng sa tisa jalo pelaelelo ya mo mongelo motho a tlholang dikgetho ka diperesente tse kalo ga se taba e tlwaileng eno. 98% ya divoutu hei eno e la baka dijolo ditaba di gana go fela mme le matšhaba a tlile a e tonela matlho naga eo ya Tanzania ba mo bitsa ka gore ke Mama Suluhu. Jwale motlatsi eno wa moporesidente o tlhalositse jalo ha ile a tshepisa yena Hassan gore o tla itokolola ha eba
a ka lakatsa jolo go ba le motlatsi wa mo president e mong o sele mme o re jwa le hona jole tsena o godiseile ka botlalo gore mo president o batla phetogo ka pa motlatsi e mong o sele mme ke ka hona jole a intseng kgetho ya gore a tle a itukolle empa he ke tsona tseno tseo re ne re retle go fetsona ke metsotso e le shomele metso e mene re fogaletse go rena ya bosupa mo metse se hlotlolong kwa no PCFM mme he ke ka mo re fihlang jelo pheletsong ya ditaba tseo tsa matšhaba e ka setana le ditaba tsa nalane mme he re tlo fetela go misfala disanyane o tla re fa jelo ditaba tse iphethela letsatsi ka puo ya Sesotho ka morago mono re tla gatela pele mo jalo he re tlang go kena jelo ditlalegong tse amanang jalo le tse tlhageletseng komising ya Madlanga mane Afrika ka bogwa mo jwale he chat madlala a boleletseng jwalo komisi hore company ya hai ya security kapa ya tshireletso e ngodisitswe ka molao kwano nahenyena ya Lesotho mme ke mo wa bontsitseng gore ne hle e ngodisitswa bakeng sa gore jwale tlo fana ka disebeletso tsa tshireletso VIP protection go tonagolo ya Lesotho mong ha di seng matekane mme re tlotla re buisana jelo le ofisi ya tonagolo kwano mona gore re tlotla re teba ka yona ntlha ena yena ke mong ha di thapelo mabote e tsa bonnete ba gore he ha o sethu pele a sala masao go fumana jelo dintlha tsena le tse ding ka botlalo ga re ntse re hatela pele re gele mesedi tsudula hantle ho ile shobele metse mehlano re fogaletse ho rena ya bosupa ke sentse ke fetela jalo ho Miss Fala disanyane a re balle jalo ditaba tsa ho qetela se phethelang letsatsi metsona heje ka puo ya Sesotho.

Ke le wa le kanyane mo mamedi dumela. Musi wa se tshege sa masero Paul le wa ke ore ke boikarabello ba bora mephato ho se amohele bana ba tla se dilemong mephatong ya bona. Mongadi le wa ke o boletse sena puisano le PCFM ka jeno. Le wa ke ore batswadi le ma-teacher ba jara boikarabello ba o bona hore bana ba ya lebollong ha ba le dilemo di le 18 ba bile ba phethetse dithuto tsa bona. O re ke tlolo ya molao hore ngwana a ya lebollong a sa bolella motswadi le hore motswadi a ka qosa ra mophato ha fela a sa ikamahanya le ditlwaelo tse nepahetseng tsa moetlo. Ka o leleng le wa ke o re ofisi ya mmusi wa Setrek ka kopanelo le lekala la bophelo e tla potoloha le mephato e le ho isa ditshebeletso tsa bophelo ka kopanelo le dingaka tsa moetlo. O ipileditse ho setšhaba marena le bakgethwa ba makgotla a puso ya dibaka ho atleisa tshebetso ena ka ha e le molemong wa bana ba Basotho ba kalakatsang ho ya dikolong tsa moetlo nakong e tlang. Mokgatlo wa HLB International o tshwarela baetapele ba dikgwebo tsa Lesotho kopano ho di kgothaletsa ho tsepamisa maikutlo hodima ho tlaleha ditlamorao tsa dikgwebo tsa bona tikolohong le setšhabeng. Ho ena le ho shebana le ho ba le dikamano tse ntle le setšhaba e ka sena le ho tsebahala fela molemong wa hore batsetedi ba tle ba di tshepe. Setsibi sa ditaba tsena Dr. Christopher Whittle se re ke mosebetsi wa diboto tsa kgwebo ho etsa bonnete ba hore dikgwebo di tlaleha ditlamorao tsa dikgwebo tsa tsona e ka sena le ho ruta basebetsi ba bona tsela e nepahetseng ya ho tlaleha. Dr. Whittle o boetse a re ebang dikgwebo di sa tlalehe ditlamorao tsa dikgwebo tsa bona tikolohong le setšhabeng di keke tsa hola. Ho feta mona, Whittle o itse dikgwebo le dikhamphani di lokela ho etsa meralo ya karabelo ya mathata a kang phetoho ya boemo ba lehodimo le maemo a tshohanyetso molemong wa hore di itshe matlele le ho tshwarella maemong a boima. Lefapha la matla le bile le kopano e reretsweng ho hlahloba boithuto ba ditjeo tsa phepelo ya motlakase e le karolo ya mehato ya ho fihlela phepelo ya motlakase e tshepahalang e bile e le ditjeo di tlase ka 2030. Boithuto bona bo hlahloba ditjeo tsa ho hokela motlakase bakeng sa baji ba fapaneng molemong wa hore nakong e tlang ditjeo tsa motlakase di behwe ho ipapisitswe le tlhahiso leseding e fumanweng. Ba nang le seabo lefapheng lena ba re ditjeo di lokela ho behwa ka tsela eo di tla tseba ho lefella ditjeo tsa ho etsa motlakase le hore baji ba atlehe ho reka haholo baji ba fumana meputso e tlase. Lekala la matla le re tlhatlhobo ena e tshehetsa meolwane ya naha ya ho fihlela phepelo ya motlakase e anelang naha ka 2030 e kenyeletsang ho hokela motlakase malapeng a 45,000 ka selemo. Mokamedi wa lekgotla la motlakase le metsi Lewa Lebeko Sello o re lefapha la matla le tobane le diqholotso tse akgang ho nyoloha hwa ditjeo, tlhokalo ya botsetele le tshebediso ya matla a ntjhafatswang. Fred Kabanda wa Banka ya Ntshetsopele ya Moruo Afrika yena o itse ha jwale ho na le sekgeo dipakeng tsa tjhelete eo baji ba e lefang bakeng sa motlakase le ditjeo tsa phepelo ya ona motlakase. O itse hore sekgeo seo se kwalwe ho hlokahala phano e nepahetseng ya ditshebeletso tsa motlakase. Ba nang le seabo ba phethetse ka ho dumellana hore boithuto bona bo tlilo tataisa fela. Ba re diqeto tsohle tse amanang le ditjeo tsa motlakase di tlilo etswa ho ipapisitswe le ditlamorao tsa tsona setšhabeng le moruong wa naha, ho tsepamisitswe maikutlo hodima tshireletso ya baji le ho etsa bonnete ba hore lefapha le etsa tjhelete. Sekolo se seholo sa setšhaba Nala se feleheditse baithuti ba bahlano ba fumaneng ditlhapiso tsa ho ya etsa dithuto tsa temo China. Motlatsi wa mookamedi wa Nala, Professor Motlatsi Molati, o thoholeditse ba fumaneng ditlhapiso ha ba kgothaletsa ho sebetsa ka matla le ho emela naha le sekolo ka nepo. O boletse hore ketsalo ena e supa tshebedisano e teng dipakeng tsa NAL, setsi sa Confucius le ditsi tsa China e reretsweng ho kgothaletsa tshebedisano ya matjhaba. Motsamaisi wa setsi sa Confucius NAL, Dr. Fanqing Meng, o bontshitse hore setsi sena se ntse se tswela pele ho hodisa mananeo a sona a puo le meetlo ho phatlalla le ditsi tse fapaneng kwano Lesotho, ha se ntse se ntlafatsa tshebedisano dikarolong tse kang tsa temo, bohahlaole le diphuputso tsa mahlale. Lebitsong la ba fumaneng ditlhapiso, Mofumatsana Nthabiseng Kwadi o lebohile monyetla ona, a tshepisa hore ba tla sebetsa ka thata ba kgutle ka ditsebo tse tla hodisa Lesotho. Ho boetse ho amohela sehlopha se setjha sa matitjhere a puo ya se China hona NAL.
Kotsa machaba mo president wa Nigeria Bola Tinubu o laetse sesole sa naha e o hothagola matsholo a pholoso ka mora hore go be le batho ba kwetilwang ntlong ya thapelo ya ma-Moslemi ka leboya bogareng go naga eo. Go tlalewa ga banna ba tlhometseng ba tlasetse motse wa Dakar ka labohlano le fetileng nakong eo go ntseng go rapelwa ba bolaya batho ba 30 le o baleisa baagi ba bang ba bangata motseng oo ba bogolong le baagi ba motse oo ba re basadi bana le maqheku a ka ba 600 ba isitswe merungo e leng se etsang gore batho bana e be ba bangata ka go fetisisa ba kileng ba kwetelwa Nigeria. Tinubu o seoletse ketso ena a re baetsi ba yona ba tlonkelwa dikgato tsa molao o bile a laela balaodi ba ditsi tsa tshireletso go fana ka ditlaleo gafetsa tse mabapi le kgatelopele e seng e fitlhetswe matsholong a pholoso. Ditlhopha tsena tse tlhometseng di tlhasela metse e tikologong eo gafetsa gobane di batla go lefswa tšhelete ba bogolong ba ntse ba sebetsana le o netefatsa palo ya batho ba kwetetsweng. Hare phetela mo president wa Rwanda Paul Kagame ore go tshireletsa madiboho a naha ya habo ke ntho ya bohlokwa eo ba kekeng ba buisana le mang kapa mang ka yona. Kagame o buile sena nakong eo a amahanyang naha ya habo le marabele a FDLR a Democratic Republic of Congo. A bua mmokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba o neng o tshwaretswe Kigali o tlositse baetapele ba DRC ka o fa marabele a FDLR a amagangwang le polao ya morabe wa matutsi ya 1994 e ka sitana le go dumelela ona marabele ao go ba karolo ya sesole sa DRC. Kagame o boetse a re bopaki bo o fanweng ke marabele a mehleng bo tshietsa ditaba tsena. Go feta mona Kagame o qheletse ka thoko tlhagiso ya matšhaba ya gore Rwanda e tswe DRC go fitlhela marabele a FDLR a beilwe taolong. Go sa le jalo Kinshasa e tswela pele go latola diqoso tsena ebile e qosa Rwanda ka go tshietsa marabele a M23 a DRC. Ditaba tsena di tlhaela nakong ena eo baromiwa ba matšhaba ba sa tswa fitlha South Kivu go etsa bonnete ba gore DRC le M23 ba ikobela dipegelo tsa tumelelano ya peo ya ditlhomafatshe. Ditaba di felela mona mamela ntse ding gape ka Sesotho sa Nhoseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

27 Lwetse 2026. PCFM, dilemo tsa go ne go di botshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabote. Go tloga ka hora ya le shume hoseng. Go isa ya bo hlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Di bini tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bomme, pitiki. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojosa Transport. Hai, hee, ba sadie.

0: to din yin da demu hay jama wa demu
1: da demu hay
0: eh ya sema bo de as ka ba bu ya kamla wo ha u ki ye de bin talo na wa meta ba amla ki ki na ji as ka ba bu ya kamla o ba ni u se ne ge le nguyo ha si puso e igwa belang di taba sa amla one bona le melao e laolang mekoloko eo re tsebang gore ga a palokela gore ba fane ka dikolomiti tsa mekoloko ba beya dipeelo tse sio ka gago molao mmuso onao go na le dikoloi wena ngwana mme mosotho e mongwe le mongwe a ratang go bua nnete taba ena o tla e paka go na le dikoloi tsa mmuso tse tsamayang mona mmileng ya setšhaba kadi no mo go tsen tshitseng tshebetsong gale yo mo go tsana tsa exited yo mo go dinne mmuso ona o ntse itjalla pele ka kadi no mo go tsene e le o ga ska ba ba bua ka ya taba ya thompo ya molao go ha o re ha wa bua ka tla go matekane o ipietse fela ka tla go ke ka le bakalang go mo motho a ile ga thuko ke tsala baka la matlala ka a batlang go registera company ka deng ga e sale ditulagolo di katwa ke masole o tloa ka ya pele Dr. Leabua ga ona motho ga ona company e kileng ya tlhaga mona e ikemisetse o tla kata tulagolo jalo ore re nke gore ditaba tseo e neng pa e le ditaba tse ikgaelang fela re batho ba bagolo re a kgona go kopanya go pusong ya ntate Matekane go hona mona mo motho a bitifalwang gore o tlong ka mosebetsi wa masole a ka re katele tiragolo e le gore a ntate mabote taba tsa a e ka nneteng ke kopao dinka ke dithebele matseng ke a leboa
1: ke leboile ntate mohaila ke leboile agolo ka mane ka WhatsApp o ka romela molaitsano morong ya 6200 9956 ke gona mo re ka utlwa maikutlo a gago gona teng mamedi dumela kgotso ntate
2: ke sekolo a tlhakatlo a kagaswa ke magaleng mona
1: ntate e sekola
2: ee ntate aka nete re utlwile taba tsa ntate mabote re bone phatlhalatso eo ba ntshitseng e le ofisi ya mothompe itonagolo jale bona re ile ra imamelela ditaba ka pelanatlang ka commission
1: eeate
2: ana ntate waka ke qadile go rutwa puo ya senyesemane ka 1988 go fifeletsa tsatsing lena le feng leng ruta ke seka ga sekolo e le gore ke puo eo ke kgonang go e utlwa le go feta ba bangwe ba bangata le ga o na le ba e utlwang go mpheta ke ikutlwetse yona ebile ga ke sa tolokelwa ke se ke le mogolo ke utlwile gantle hundre decat matsala a bua ka tona golo ya lesotho and we have the only one prime minister ka gare go naga lesotho e le mothompe itona golo Matekane ga gana e mongwe ena re a tseba gore cat VIP protection e registered e lesotho mona ka nna ka 2023 jale ntate mabota o nagare re nagana go bua ka mang
1: notlhaloseo ya fanang ka yona o utlwa jwang ya company o eng lengore ile ya registera yo a sa gananang le yona
2: ke kopa nka ditaba tsa ntate mabota ke re fela morumo a gana lonya ke la kgago ke la kgalodi ke mosotho ore jalo ntate mabota o sampa a sireletsa and a se ntho e ka bang ya sireletse enana gobane wa tseba go tho nnete ke tuturu o keke wa epata gobane ditaba tsena tsa setswalle sa mothompe itonagolo and their shady deals kgale ge di bua go tswa a e le tonagolo di ntse di tshwanela tsane tsa maobane ka ntate yane gana o ne o tlhe ke mang elo a ne a fue tender ka airport ke bo ntate mogotho le bo ntate bothata matlhafa e ntse le tsona tsane tsa ma ENC relationship ena ya bona e se molemong wa rona wa tseba ke dumelelane le monna e mongwe a reng lesotho mongwe ga rena baetapele e gagolo dinageng tsa aforika re na le dikakistocrats and kleptocrats ke dumelana le tsona ditaro tse ka rentseno mme bontate mabote bana le kutlisa go bathata ga mo phokojwe tsena ke batho ba ka fitlang ba kgola dintho tse ka gentsi no no no no tatwa ka gona ge sefele batho ba

0: ba khona go inahanela the critical thinkers.
1: Okay.
0: Ba o kgeketseng ga politikelo, ba o kgeketseng ga jetswa, ba o botsela ngwana la efa leshano le tla le ma empa ga go skampa to kitseng tate maboto leshano. Mme ditala tseno tsa ga ke kopa ba kgale Basotho, se Basotho ba dinke ba di latlhele thoko kwana nnete kwana e ntse ya Modimo ntse a na bolela Basotho. Ke a leboga.
1: Ke le boileng Ntate Sekola, ke maikutlo a Ntate Sekola ao. Nomoro ke 2121-9956 mogole +266-5956. Kamane ka WhatsApp nomoro ke 62-00-9956. Mamedi dumela. Mamedi dumela. Ntate tak.
2: O phele hantle he batho ba Modimo. Le sele hana ne le ne ne ke sa ke tsabang di tsa ditjola ha e go finya tona kholomong o sele hana ne tabeng ya hore go ntse go bua ka semtso ka ne matikane tona kholo ya leso pa hana o wa hana ri mamene ke ka dikebe tsa gona di etsa hala tse ka ga le gotla kwana ntwena hle e ka ka ke bilaela hore e bile we live fast how no ya Mabote. Mr. Mabote, we live fast. Re batla ditaba tse ka ga le khotlala South Africa. Ke ke go utlwana a gente kholo ya muso e reng ka tona kholo ya rona. E re boka muso ba naha le tona kholo ditaba tsena. Ne re batla ke o ka bone ka hudimo ho Mabote. Bona le o ga ga tsela ka ba do we are too old. Motho a ka tang ho tswa mona hle. ke a moata o motho a monna o buile ditaba senna Mabote ka nna bua ntho tsena go rona ke a re dieti ya tona kgolo ya rona ya naha ya rona a gent o ka bo saya ho yena o Mabote because o de a ba sopo bo e mong bona bo ke leng ho bona ha ho bua ka tona kgolo today ya company e register go eng ka 2023 and hope ho na le ponetsa ha di South Africa kwana le ne le bile letswa ha o e taba e se sua fela le motho ana kata se mtshukwa le matikane kwa hule kwa o ke mke go to e fua o ke ke le naha hona le monna ga go mphela ngwe ka banna ka deng bana ha e le go jetsa ntheke ana gana ke e ka le ka le a ditaba o lo go batlela ka ntate se e ka ka ke ke ne ka post ntho tsena ke ntse di bua ke mabotse re bua le wena fela hona jwale gobane ga tlhoke dilore a re arabe o ka re batlelang go batho ba boleng ba valuable people who can go ba ene mono ba nagane go e ke banna o tlo bua le basadi o tla re batlelang nna ke go ntshepisa something o tla ya leveleng ya diagente ke go
1: ntsenaaaka ee o ska wa beya tsena wa re batho ba boleng hobane jole e fana ka setshwantsho tsa gore Ntate Mabote se motho wa boleng e beye gantle fela gore re batlele batho ba ba motlhomong ba itseng
2: o ka tla le batho ba bo molao ditsidi tsa molao tsa re jetsa gore na bokamoso ba naga ya rona ditabeng tse ntseng di ka phakela tonagolo ya rona monga rona o na le ntho o kareta ke motho wa boleng he Ntate Mabote but this is where we are gona jele ke naka tshile o kobeama oahana gona le ena gore mametse o utlwa ka re mametse ntho ka thoko ka ga le kgotla ka mole o phethoa mo gona mo and change a buku Ntate
1: o hlakile he Ntate taka re le buile
2: ya ntwe ke pele na o re tshepisa go tloa mo ho Ntate Mabote o tla re fang e re molao mona go tlo bua dipolitiki o tla re batlela yona pele ho lenane o le fela gona ga molao teng o ka re botsetsa bokamoso
1: o jwalo Ntate mohlophisi o santsa mametsi mona
2: nake
1: ho jwalo Ntate mohlophisi o santsa mametsi mohlomong re itlo ho kana re tla tsoka
2: le fela re le buile
1: Ntate taka ke maikutlo a hae metsotso e mehlano pele re fihla mane horeng ya borobedi 2121-9956 mohole +266-5956 ha re tle ka nqena mamedi dumela Ntate
3: nake ska ye Ntate ke studio Miriam
1: Ntate ska ke
3: ha Ntate ya nanda ke ma tsala ona re yena dikete ba di nka le sotho mona di tswa ka export e e tawe di tsama ka o di tsama mohebi e mogolo ha go le ka gona le sotho ka mme ke re di tsama ka export e go ga di tswa ka gona ka mona
1: ke le boileng date se ka ke le boile agolo ke metsotso e mene pele re fitlhamano goreng ya borobedi mametse PC FM na le ke la setlhotlholong e re re kereng ke bamamedi ka mona ka go WhatsApp re tlatla re tlo gotlela gape ka mona ka megaleng e re ke tletleng ke kgatiso ya lentswe kena
4: ke lebese tate ka le dinane ke re ke leboe tate mabote ka hlakisa tabena gobane tabena tate e ne na le ntho tse ngata bambane ba re khampani ena ya batho bana e lo tshireletsa airport ga e ne e tlapeletse e bua ya dikgonemo tsatsi lela bothiele thong cat matlala ena ore e ne e tlo tshireletsa This is a wrong statement. Ko hotela batho bano ha ba ba modumeletse go ga bua nthedi. Ko ba halala. Ko se batho ba ba ka metse commission eno ntate. Ba tse ba gore di prime minister tsa lefatshe di katwa ke mo. So batho ba ba le sotho ba re tlonga le shano le bueng ke yo. Ka o fana ka wrong statement ya o na tloka tatona golo ka boe mofi ka mola ofi e le ntwe ya tate mabote e botsa ka le te ge le bua ofisi ya ga ba ntwe na batho ba sa ga beng eish he ka tari tita ba
1: le bila go londa te masopa ma me di dumela
5: bana mo lana ga pela ntle
1: ke pela hantle ntwe no pela kwa
5: ya pela nda de ke ne ko le biso la
1: ka di ne ko
5: wa tswa nna ka nnete hangata ke na ro hla ke ge di buri tsa gona le lona le spito a gore le ga tata iso ke mametse ga di se ne o tata ngwe ba pa ha hona mo kutlwileng matlala etswe ke a elatela che ke a shebella ha hona mo kutlwileng matlala a bua ka tona go rena ha ya le so o buile ka taba ya tshireletso e neng ba e fopa jwale ge e itebatsa ntho tse dingwe tse fetileng ntate tsa bana ba ka katwa mona ka dintjanyana a katwa ke security. Kore, batho ba no ha ba ke di tsa molao ba ne ba nahana ho etsa ntweng ba nahanne ho etsa ha ho na mari na le ntate matikati ha ho batho ba molimo o ye ne ke mpele data e seng le ne le re khutlisetse ngore na o mametse ntwe na e reng khatiso e reng o ye ba be zwa ne kila ka di kore ye ne sere ke batla ho utlwa ho bapala khatiso ena o ye ba be
1: Ee
5: ga le go tsama mane di ba tla bua ka matikana matikana
1: se ka tsena ba mamedi se ka tsena ma ikutlong ba mamedi ba ba ntate be ya taba ya gabo o ibe le jwalo se ka tsena ma ikutlong ba mamedi ba ba
5: ke tsena ma ikutlong ha ka kang ke mpa ke re lona ge tata itseng le di bo go mona ge bua ka taba itse empa jwa re ha taba e sele irrelevant ke se re tswa le go di mana hona le mo bueng ka matekane e le motho go di ma tpeo
1: empa ntse hlakile hore mona ho bua jolo ka hore company ena e ile a ngodiswa ka morero ono ho tlofana ka disebeletso tseno tsa VIP protection ho tona ho
5: eh ho di ene fana ka VIP protection e di ntse le pele matekane ba tona ho na ho na mo pele matikane ba tona golo e la ka ya kopana le matikane e le motho ka poka company ya matikane e le matikane ntse o sitwa ho ya mono
1: okay ke lo bile ntate ke lo bile
5: ine e le mang le mang ba ne ba etsa ntwe e
1: ntate
5: ha ba tsholwa ke dipolodi ho tata o lwana ka di number plate ho so ho ba ntana ya le se tlhokotsa le se sa South Africa se le mo se ka ile batho ka mo a eh he
1: ntate re le buile ntate thank you re le buile ho ntate ke ho di mahlo ke ho ga ya borobedi mametse PC FM ke maikutlo hai me re tle re qobe jwalo ho re tle re kena jwalo maikutlong a ba mamedi ba bang ha bua taba o tlote ke jwalo taba ya hao me jwalo o sa kene jwalo maikutlong a ba bang mohlomong ka hanana ntsuka fapana jwalo mamedi ba bang fela jwalo o iteke ile maikutlo a ho ka pa ile taba ya hao mamedi dumela
6: Malame.
1: Daddy.
6: You might
1: be Daddy, you might
6: be up. Well, I'm a colloquy. No one ever was here at the Tabataba colloquy.
1: Eh.
6: That's it. Worry. More to not hold a cagino. In a name, Galasoka. Chat boozy Miss Matala. When I mean, when reality. Ke mo gona ke tla mo amahanya le tuna golo ya ka je ke tla amahanya ditaba tsa kampani ya haya o ka kata tuna golo le tuna golo ya ka je e se le tuna golo e fika kwa itse ke ha tse ditaba tse ka pele ke go bona ga mpa ga le ba jwa ditaba fela tse tee re le ka hona he ke a mo ile mbo tlo ditaba
1: Kilobila holo ntate mohaila ere kitle ka mona ka WhatsApp re nke maikutlo a teng kwano khotso ntate ke mushishi ka lebitso nna ke tla gola jwa lo ha lengolo la gwebo le ka hlaha hore na le amajolo mabitso a mang le ka hlaha hore na le amajolo mabitso a mang ore matlala ena o tella jwa lo komishini ina ke ntate mushishi ere ke bone re keng ke khatiso ya lentsukena
7: o tsa se burise moye ke mametse ntate mabote ka hloko hantle hunga ka utshofela gore ntate mabote ka nnetedi jolo ka se buisa tona go le ka o tshireletsa ena ntate mabote ha isa tshireletse ya ho ha ha ona go tsa ipata ena yona go la kwa go o ikupetsa ka dikobo ena yona ha e sa pate ena nnete ena yona e jwala re ne re ditaba ha di tsena di le mo senekeng jwala ka di mo senekeng tsinana ene ka jwala re ka fumana bana na ha ena ya lo sotetsa mishana ka molao theo Jwale fumana rona jwale na ha ile mona jwale di bitso la tona kgolo le ntse le qopetsa ka hare ho ditaba tsenana tsa motho ena bitso ntse chat matlala ho re na jwale na mola ho re jwale ha bitso la di ntse le qopetsa tsenana na mola o modumela ho ebe o ntse le tshutso sa botona kgolo na mola wa modumela ka po jwale o lokela jwale a ita step aside ka nnete re kopa bontate ba ga molao ba ke ba re thuse re thuseng taba ena tlile re batla re fahlolowe mona taba tsena tsa chat matana tsena tlile re batla di hlake rona ho thuetsa lang ka tona kgolo ya rona ke ditaba tse re batlang re di tsebetse
1: re le buile ho lonta tire le buile ho loka maikutlo ha metsotso ke emene re fola tsinyo ho rena ya borobedi re re tlele ka nqena ba me di dumela
8: madam duk
1: e ke le ka nyane ntate
8: oh na le ka nyane go tsa re
1: e yena ntate
8: asa
1: e yena
8: se sotho se re mo tswalle wa le shodu ke le shodu nao go etse mokete mo la lapeng wa letsatsi la ho latswa go sena metswalle ya hao karabo ya hao e tla ba ndu ha o etsa mokete o mema metswalle ya hao e ka ba mokete wa letsatsi la ho latswa fela ha fela le mokete wa thabo mema o thaba ha o mane metswalle ya hao mohlombe e tona golo ha a ne a fuwa le sokwana ka stadium banna eno wa ntseng a bua ka pela komisi ene ya matlanga o na le teng ka mona ka stadium VIP ma Jala ha ke re nge ditaba tsa ntate mabote go go balla ka letsebeng.
1: Ntate mabote ena o hlalosa hore ha hona ha swa ho sobele kopana mfuta ofe ka pa ofeng e o tona go lwakileng a ba le yona le Kate Matlala mme ke a gola ditlalo tseno kile nna ka di utlwa fela jole itse ha ke fihla mono ebe se empa hore e le hore o latola jole ditlalo ho tseo tsa hore ho kila nna ho ba jole le kopano ka pa Kate Matlala o ile a tla mo o bana jole tlhaloso ya fana ka nna ke hore ho han fela ha ba soka ba kopana ka pa mo bona
8: batino tsa ntate ba bote Kate Matlala yena o na le teng inauguration ya ntate Matekane eno ha re botse ntate mabote re a mo jwetsa jwale ebe ke batla re kgutlele moraonyana ho motho eno ya seng a fua eno yo o thweng ke yena a registerileng le Kate Matlala eo ho thweng e ne e le yena ya neng a okametse security ya mohlomphehi tonagolo ka nako eno pele ba tonagolo na ntate motho yo o na ka etsa qeto e kalokalo ya hore a ba registere khampani monga hae a tswatsedi kelello ya ka ya botho fela ha e dumele ditaba tseo gore ebe o tswetse pele ka registration ya khampani eno kobane o utse fatshe le monga hae a mo godisa gore ntate khampani e ka o katanya o fa tshireletso e nepagetseng ke ena ga o utlwisisee gore motho eno o na ka tswa letsholo a etsa ketso ya mofuta ono a le mong fela ntate eno yona ke a e gape empa he ka letlhakong le leng ntate mabote re tshwanela gore re mo tshwarele ke mohlanka ya beuwe mono go sireletsa monga gae taba tsena dipetse di ama eo e leng tonagolo ka sheko ga di ne di sa mo ame mabae ba santsha le statement seno se ba sentsitseng ntate mabota a ka sa tlapana go tla ga ba ditaba tseo o tla obane ditlhile di bua ka monga gae ofici eno e ntshitse statement seno se e sentsitseng gobane e tlhile go bua ka motho eo e leng tonagolo nao e seng nakong e fitileng maikutlo ya ka ga kalo fela
1: okayfela
8: ga o ka ba le potso
1: ke lebile ntate ke metsotso e robedi re fogaletse jelo gore ena ya bo robedi ere re tle re ke re fetise jelo mabenkele ka morago mono he re tlo tswela pele re lokela go re tle re fete ka nqena mme jwale re tle re rekise jalo mokete wa PCFM e leng go tlatlhobe jelo mafelong ana beke ka moqebelo mane ba 1 ka 29 mo he e leng wa vintage mo go tlatlho wa pake jalo meaparo yane ya gale le metseko le dipina e tla ba tsanetsa gale e bang se ka o fumana ticket he kopanya le gona kwano pele moqebelo o fitla o bane jalo ha ise le moqebelo mane ke iting o tla ntsha jalo legolo empa pele ho mono o tla reka ticket fela ka 70 maloti bakeng sa gore o tlo thabe mo le gona ba 1 Maseru Mall ke mokete wa vintage ho tla hlobe monate ya holo mono DJ tsa rona tsa PCFM tlabedi le teng mme ba letsa jalo metseko le dipina tsane tsa gajana mane re tle re tsitsena ka morao mono he re tlo hatela pele.

0: 27 Lwetse 2026. PCFM, Lilimati, Sankhono Khodu Botshabela le Maseru. Du memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary Botabothe. Ho tloha ka hora ya leshome hoseng, ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne pitiki. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuso Transport. Hi, he heba sadie.
1: O me di dumela?
2: Dadi re ka nya.
1: Ho tsona dadi.
2: Ke sekola sa ntate wa ga se ina khale mona.
1: Dadi e sekola.
2: Ke ntse ga ke tla apara ba ke di hlong. Anga ka bana ka le tsatsi le leng. Bona go le ana ha le sopho. Yo le be wa ka tla mahlanga khonishi. Ya le ka ba ka go pora mantsi a ntate wa ka. Ha ne a nkhale makanesa. Bona ga ke khathemetswa le. Ona se se mantsi a go tswalela ngwana ka wa ikhathela empa mahaisane ke ana o ke ding wa ikhathela yena ya ra re motswalla le shungi le shuno motswalla se nokwane ke se nokwane ha go bona o tsama le di nokwane ke a tsela go lwana o sona e ba gele ma yes man a re tell me me me your friends of tell you who you are ya le ke wetse ke gopola ditaba tsa maoba go lafanteng mo mofonte itonagolo o e ka ngwana ya kopanya ditho tsa fa tsa RFP ya ba e mongwe a letona la Aforika Borwa ore mofonte itonagolo ke mo ke molotsana mme o belelana ikitse a lo kopana la makgomosa mme taba tsenana di fitlha di kopana gantle le tsa ntate Cat Matlala tseo a di bolelang mme ke a gola ntate Mabote ke nngwe eo ke ileng ka re ge di ra qala go bogutlwa puo na senyesemane ka bo 1980 kwana gobane gona a ka baka kena dikonyana ntate Matlala o re ena o na le company e registered mme ntate no general mamang o ne a lo sebetsa khampaning eno e se re ke ena registering company mme ntate Mabota a utlwisitse go puo ena senyesemane le gona ka e utlwa a ke ke a re thetsa ntle le ga a nna ka bua selatine e bagone o bue ka selatine ke ne ge ka nna gago ga a re tolokela yona go itse jalo mme re utlwile gantle tsala tsena re ipitsetse gore Cat Matlala o re ena o na le company e registered e registergwe ke mang ke ena mme re ntse re tseba le ka mono ka ore ntate Matekane le ntate Matlala ke metswalle gobane ntate Matlala ke ena ana nna a reng babo ore ena yona ke ere le ga o ka batho kelo ema ka pela commission e ke sa tsebe nna ke amang kapa e tlala ka ngwane ka ine nka ema ka pela yona ka sejaka dipheta gore ntate Cat Matlala o ne a sponsora a refi
1: o ka e tiisa jwang ntate taba eo ke di-allegation tse maatla ntate tsena tse o di etsang
2: ntate lekanyana ke ke re nna nka ema mono ka epaka banka ba ka botsa ka yona le a ka ba ka thelwa commission ka epaka ditsetsa
1: legosi jale ke ne ke batla go utlwa gore na ke bopaki le ga o sa refe bona kao fela fela ke bopaki bofeng bo o ka refang bona ka taba e o e tlhalosang
2: ntate ga matswatso a RFP a ka go feletse ba di-transaction tsa ditšhelete tse neng tse di fanwa ke ntate Cat Matlala ga kwa gwa phetsa di-akhaonto tsa ka fi di tlaga fa sofe tse neng tse se ke ena di tlhaya go ena ntate Bosimosi Matlala
1: ha o sheba RFP ka mokgwe leng ka teng re tseba gore eteletswe pele ke borakgwebo o bone ka go nola le digaelelo ka gare o RFP motlhomong tseo Cat Matlala ana
2: kare ko tsabosentate Cat Matlala le ntate le bona ke bona ba ne ba sponsora RFP ga ga bona borakgwebo ba bangata bao ke bona batho ba ne le the main sponsors tsa RFP ba ga kgwe ba so bontsha gore bo hle ba ba tsirendo maybe party dinner to sponsor one that na botata bo ka re bona o ba ne motho a sponsor ga ka 10,000 and out that la mo fa tender ga 10 million ke yona ntlheng be yana ha gona go be itlo go tsintsena na mang le mang ha ka la busa fela ba ne ba nntse ba sponsor go ya le tsana go ba khutise di tshelete ya nefetse tse le di milione ke bona bathata ba o di party tsa le so thuteng a ka di welang ka ha go bo bo ye nntse se bo bodulo ke se se bo bile mo busa e le mo eta pele o tlalo ke ba go ya le ha ke na pusong a tlo patala ba ne ba o e sa le mang tse ba mo etsa ga bona go magazine ba bamba mathale bana ke go tlhoka ma India bana ba ma India le ma India no ha tle fela ga ba ke ba etsa langa party tse ka bo di se ka ma Pakistan ne ke ntse ke pheta ke re mo no ho no na le company mo no le ne le le CDS ya di ga bua tender ga airport mo no ye ntate mo tena di le nae ke ba la di inkele tender ga yini ntse le bona batlana ba di tsotsi tsa ma ANC kana go e u ya bonda dem go tlile ntate bo thata mahlala I know it ke taba tse teng ba ba ya airport mane ntate mna hi a long ka ga ba ke geta o phasola taba tseno tsa bona ntate mna hi ke ya no ha swa magaleng ye ne re tsona la la public exit kana go yino ne ya bonda dem go dipati tsa le so tlo di bodiswa ke yona ntine me ke ntse ke le bua ntate te bo ge be ena party ya ena sponsor ne mere go nyana le tsena nanta pi le ka nyane ke a le bo ngwane
1: ke le buile ntate ke le buile go lonta ke ke maikutlo a hae mo mere ke maikutlo a hae di tabentsina re re ke rutwe a ha o le wena mo mere dumela
2: o ntsha ga ga to ga ke a di ela
1: e yo ntate
2: go tle o sa go tlela o nna ke motho a isa nneko
1: ntate ne
2: e ke ha ba ra u tsela ka ga ke la ka lona le le ba phatlala le ba qolotsi ga ita kwa e ke ka night hi mona ke gutle le nkata motho mamera java ze international wa zwa
1: na deni ku
2: japo ba kolozi
1: na deni ku ki ha ke mamela ke na deni ku na deni ku na deni ku
2: na
1: deni ku
2: na
1: deni ku
2: e anda
1: ke ne ke se ke ha ba jole ho gaola ba ne jole ke utla o sa o sa mamele ke sa utlwane jole ke ne ke hlalosa ho go na ka mogore be ile ntaba ena ka teng hona jole tjena ge bile ge bapetse jole le gatiso ka ho tlohwa ya e leng ho ke jole e hlalosa ka pa e tutubatsa se hleng se boileng ka pele ho komisi ka mona jole ha ke utlo ho na ho tswa phoso ka me ke utlwa ho ke se ke se utlwa ke ho re o hana maikutlo a ba ba me di ke ona we leng ho ho tlo ka re ha jole ho tla ke
2: la ba ka ke ka gugulo e ba be
1: e
2: ke ke la ba ka emela go gugulo go tla ba tala gadiso go tlo ba tala gadiso empa ba ra ha ku hi hona le moruno mo a leng matekane china ha di emela le matekane
1: ndate ndate ne a jige ha re utlwana he ha re utlwana ndate ne ha re utlwana
2: mona ya re ba pese ka
1: ha re utlwane ntate ne
2: ke le faka ya tapo nye taba e faka nna ke go ba ga ta isa ba re a ya re mona ho hona ge manela fela hona wena o re bana be di ge tell le fela
1: ntate ntate ne ko
2: fela o sa re tibo ga
1: ntate ne ko
2: mona ho nne tshitjina
1: ntate ne ko ha re etse tjena ha re etse tjena ntate ha re etse tjena ya khona ka mo go utlwile ntate mabote ntate mabote le na o kene tabeng eno me ya hlalosa go na handle setsa e ba mohlo mo utlwe ka re na ke etsa mosebetsi o ne pa itseng fela ntate mabote le na o kene mono tabeng eno me ke nana go re le yena ka mo go a buileng ka teng o hlalositse go na yena o utlwitse ka tsela mfuta ofe mono fela ke le buile go lo ntate ke le buile ntate ne ko mono se o ke se utlwa mona ke maikutlo a tlisa jalo ke ba mo medi ba ba mona ha ba ntsa jalo maikutlo a bona me jalo utlwe ka re ke dumeletse ka pa ke tlile ha ke a fana ka tlhaloso e tlile nyene pa itseng re tla a go hana jalo le yena ha o le jalo re reng ke ma medi mong ma medi dumela
3: eh okay
1: ntate
3: ja ke te bontate
1: Ntate Tebo.
3: Ke mametse taba tsena na tsa kgatiso ke mametse ntate mabote.
1: Ee, ntate.
3: Ke mpa ke na le ngongoreho ya hore re ha ke tsebe na ebe mohlomong dipolitiki di se di re arotse go ka nako e nngwe re sitwang le ho sheba taba ka mokgwa e leng taba ka teng. ha ke motho e ka nna mosomo o tsheta tona kgolo ditulong ka mabaka a dipolitiki tsa mpa ke mosomo ke batla go ke re tlhakelwe ke mosomo o tshabisetsa nna le basotho ba bang gore re na le history wa tsa basotho mo go nna ka thabane ho na na go pele ana ka twa ke ntate mosomo le ba bang ke hopola incident ya le tsatsa ke le bontate mosomo le ba mo go di thunya le ba bang tang ha kutlela ditulong ya ba national security services din ka taolo ya ofisi ya tona kgolo ya security ke bona ntate matlala a be a allegation ene matlhakana ka pela matlhaka commission ye ke sa tseleng le gona mothomong impact ya yona na ene tlo ba e seng ho bolela a dignitary of a foreign nation out of South Africa ha ena taba sala ke batla go nana ka botho bo go nthona ke se le tya ka hlapanya re go hona le batho ba ke neng dikamanong tsa go register a company e tlo ka tatona go le gona le sotho mo mona le mekgwa e tlhakileng ya gona tona go dikapela ke dikwa e impakela mo dikwane bileng in pherekanye gore se re de tona go lo e le motho a tsitseng le sotho mo na go tilela ka le a boneng ha di etsa la ntse di etsa hala private security tloela ha motho a kena ofising o nantsa na le go phela go tlo fetola melao yo ka opanya ba ntse yo so bile life is private members bile feleng ha ke re fetile mogo ba tsheleletso ya ntlo ya hlo ya mmusho wa Lesotho ke kuya le ntse ke tshika ya ntse ke sa tsebe go na mora go ntate matlala ene le ofim but really logic ya hana go ke fitse re qita be nyana ke ba mme ntate mabota ha ntle ha ne ke bala statement e ha sentse se tsama maranga mmona ke ne ke tswa le na ke ga botho ba modimo ba phuketa methodology ha ile mo ba se gele tsung kwana ha itatolo ga se yana e biwe mo shebele mena neng o tlo ntse ba le mena neng mona ne go kwa statement e ga se ya mo ne mpa ona tsena ga ke mo mamela tlhalosa ga e o batla a tlhakile go e ka nna ya ba batho bana ne bana le mogopolo ya mesebetsi e menye fapaneng gona le nka de mo nga buile mo nana wa bua media go ile nka taba tsa chat matla le security airport e ka nna ba go tsamaisa ka diana well and good ha ke na gang fela ne ke se ke re ke le ba sotuna se re ka itumela go ebe hona di go ga o ke so ya le mo ya ka tsena ma ikutunga un to sa fata be tsana fela se re re le history e ya ona tse ba private security ya motho a kae a mua ha fela a ta ke ne o tsinya mphuta o ne re se tlo o ga se tlo o re tsi go go
1: e re re tle go khutle mo nonda to bana ile ke utlwa go so tsena ma ikutunga ba medi ba ba
3: a nda di ke me ke mpa ke tsisa pedi fela mono fela ne ke re tle nna ma taba ya ka ene le gore re se ke ga itumela go tshwarekanya ke ntse tsena motho mong ke re shebelela gona commission e tla di ganna go fitlhela kae
1: re le boileng data
3: re ke re tlo go ithutela gona botlho mo melao ya gona ene ka di dumela ntse tsa mofuta ona pele re ka rwala ke maikutlo go etsa qeto gore motho mong o na le mo diphoso di etsa etseng teng di ka etsa hala even in le batho ba ka ba le business di leng tsa bona kwana le bogakgwebo but ha o kwa tabeng tsana ha teng re ke re le ke o sheba gona motho mong nna ha mogwa wa ditshebetso na o sebedi ditaba ka tlang futa ofe
1: tangi re le boileng data re le boileng holo me mamedi kitle ke bontse kwana gore maikutlo e tlhilwang ka pojwang a tla fapana me ha o bale maikutlo a fapaneng a se poso lo yena be ya hao o ska ba kena jolo ho mamedi mong ka pa utlo ka mamedi mong hana kutlwiso ya taba ina ke ka mo yena bona ditaba ka teng me re tlhigana na ile hore motho mo le mong he o entitled le maikutlo a hae motho mo le mong ke nala maikutlo a fapaneng me jwale e tlhile o ska o tlo ka re jwale hona le mamang e mong a itse ngile go o bona se wena o sa se boneng ere ke tleke nke maikutlo ka mona ka ho WhatsApp a ngwetsweng data le tshoga ka qading hore tsa komisi ya justice matlang ka maikutlo ke hore Lesotho e le pio ka hare ho naha ya Afrika Borwa ho ne ho se bonolo ho sekopetse yolo ka hara dipatlisiso le tsibollo ya dikitso tsa bobodu tse hlaeletseng komising ena enkwang e le ya boiphihlelo hara dikomisi tsohle tse kileng tsa thehwa tsa puso tsa dipolitiki Afrika Borwa okay o ebe ile ka bo khutsanyane fela ile jwalo ntate le tshwara ere ke nke maikutlo a mang ere ke ba pale mona re nke mona ana a hatisitsweng
4: khotso ntate ke motlatsi ka mohalo so go ndare mabote ha ska ba palla ho se tshaba ntate ha ska ba palla ho se tshaba ya ba uthetsa se tshaba ka ndi ntse tlhakilo tuna kholo a tse bana le motho eno tonge khet matla ha motse ba so kopana lo kopana o le ka ho ha ska ba palla se tshabe mona ntate we
1: ke maikutlo a hae ntate motlatsi ka mane ka mogalesuku re nke amang gape a ntseng a ngotse ka kwano re tle re fetise ka nnete ntate mabote di a bata fela modimo o tla namolela jolo lesotho le basotho diatleng tsa bapolotiki bao e leng diphiri fela ba iphetola dinku nnete e tlo tlhagela mme balotsana ba tla tlo tlhagelela le bona ke ntate Thabo ke maikutlo a gae ntate Thabo re reng ke maikutlo a mang kwano ntate Letuano o re ka nnete ntate mabote ditaba tsa gae di a bata okay ekago e habedi re gaole jalo ge re tle re fete maikutlo a mang ke yana kwano a edi ore re nentse re tseba gore go tla ba le motho ya thibang dibolo gatlhanong le tonagolo ga se oreng ga se pele se buelele sa tonagolo motlha di seno le gang e ka re re a di bona ke utlwa ke sa utlwe mona gore na o na le ka goreng empa ge re tle re fete maikutlo a mang ntate tumo gore ntate lekanyane gale ntate matšhisetsa a bua jalo ka paramenteng a botsa gore na tonagolo o kopana kae le motho eno a Ked Madlala mme jwale ore a iphasa sem matekane go araba jalo go araba o a iphapanya o na le ka gore a iphapanya go araba as usual ore matšhisetsa o buile jalo ditaba le pele ditaba di tlhagelela komišeneng ke lepholletse ka mone ka maseru okay ke maikutlo a gae ntate Tebogo Mahula yena ore kgotso ntate ntate mabote a keke a thiba noka ka letsogo Mr Madlala o na le taba le ntate Matekane ore go nkga something mona ke ntate Tebogo Mahula re bone maikutlo a mankwano re retse tsena okay re retse ka mona ka mehaleng ge tla tla re tlo gotlela gape ka nqena mamedi dumela kgotso ntate ntate monete ee ntate
5: kwa mema motho o sa motsebeng ga se ntho ka ya etsala o keke wa hira dikoloi tsa motho o sa motsebeng wa mo mema wa ba hira le thepa ya gae ga se ntho e ka etsala ga kuku mona magareng ga ba se kopane a mo mema jang a sa motsebe ga ke go mema metswale ya gago ya botlhokwa mme motho yo a ba ke motswale wa botlhokwa ona di VIP o tla reng ganten data ntho ena ya komisi eno mo ona a sekgale ga o ne o thwe kena Lesotho kena Afrika Borwa ke ja mafatshe e ne ntse di ena komisin yona e ntate nnete ke tikuti mogotsi wa lesotho ke lesotho sesothong ga gona mantse a mantle a sebedisa ntle le yano ga gona nte ka ba bako gona ko gametsi ka sepa ga se gona kele ke motswalle wa gae a tshong jalo ga se gona fela o na le motho e sale a ematsakana o kopanywa ke letsotsina ke ntho o kopanya letsotsina a ba bonna te babote ba tse ba sheante yante nnete ke tutudu di ka molekeng wa tsinga re ntse re makise ke a leboa tseba mongata
1: ke leboile le nna ntate ke leboile agolo ka maikutlo a gago metsotso e mašomo a mabedi le metso eropong pele re fitlha mane goreng ya borobedi mametsi PCFM o na lelela ke la setlhotlholong goreng yane ya borobong re tlabe re le bega gutlo e re keng ke mamedi o teng mogaleng kwano PC dumela kgotso ntate
6: ke ntate Letuano wa Thabazeka
1: ntate Letuano
6: ke ne ke rena Matlala le batho ba gae ba re tona goloma na ba boletse lebitso la Matekane moo
1: ee re la ga kena ntlheng eno ga o na lebitso le tlhageletse mono o tlhalositse ga tonagolo e ne e tlo fana ka disebeletso tsa tshireletso go tonagolo
6: ke dile moedi ntate
1: ee
6: ke la ka rekisa dikobo seo ke neng ke di reka ke tlilore ke tse rekwang ke marena ke fowile marena fela ke dumela gore ke tla gapa marena ke ne ke re nna ke a kgola tlwaelong yaka ga ke a tlola motho
1: ee
6: e ba
1: okay
6: ore e ba game mo
1: fela mo ntate ntate ntate ntate le tuane ke gola okay ntate le tuane ha re kire re kire re kire she ba peta ba ina
6: mo ka tselo ya ka
1: eh eh
6: ai ba matala sa ga matlane
1: o
6: na ka na re di tsa tona go be se ka taivi eng ka taing a sa bua a sa re e tse
1: fela la ho le jalo na taba se tlang ka mogamotso na u tlwa ding di hleri ntse di sa amane le tona go lobana mona ho bua ka hore ye o ineng le motse ya na sebetse jalo ho tsa tshireletso ho tona go lopile ka batho magolo ke
6: batho nka taba ka tanga to go fela ne ke na ne ke di taba tsena ha ona mo ho thimmatse ka ne ho tsona
1: eh impala ntla ka ene le monanda tele tuane eno isakile ntla ka ene le mona ga a dumellana mo ono bile isakile me ke ne ke re na jwale tlhaloso yona e sitla ka mogao ye ena e re ifumeng ke ntate mabote gore motho e mong mosotho e mong ya akileng a sibetsa ka ho tsa tshireletse ho tona golo ke ena ya amehang na taba tse fela utlwa dintse di sa hulele hore ho bua ka tona ho no bua ka tona golo e o hlalositse hore ene le motho eleng hore o ila sebetsa o tsa tshireletso ho ntate matekane pele ka batho na golo
6: jwale haiba ke pele ka batho na golo ke le lonya ka ya futhi fokolang ha ke dumele hore ke bolela bo e mong ba matekane ba botona go
1: okay
6: ke eng ka jwalo nna
1: ke le buile ntata ke le buile ntata ke le buile haholo ka maikutlo a hao mesusu e mashemo a mabedi le metso e robong pele re fitlha mane horeng ya bo robong e re ke boela gape ke tle ka mona ka ho WhatsApp ke nke maikutlo a teng ka kwano ntate re ke bona ntate mashalane ka mane ka kwading BNP Fleck Kwading uri meta pele wa BNP has always been right all along jolo ka ha ena ha hunotwe na u amana jwang le ma China a di trucks ndati maitholela ha tswe puo he ising ibi bondate mabote ba papala jolo PR e fosaetseng jena ke maikutlo ndati mashalane uri BNP Fleck Kwading ntate le tshwara ka Kwading o re ke mametse ntate mabote o re maikutlo ka ke go pelelo ena ya hae e tiisa nnete e reng Basotho re phediswa ka go ritelwa dikgang tse re retsweng go re shebisa go sele go seo e leng taba ke ntate le tshwara ka mane ka Kwading ke maikutlo a hae re ke nke maikutlo a mankwano ntate Mofokeng yena o re hoja PM a kopa slot ka pele ho madanga a ilo itlhakisa ho araba ka tsela ena ho tlo mema jalo hore ho hlaele tseding tse mo embarrassing ke monna mosotho ke maikutlo a hae ke ka mogoile hore o di bona ka teng mamedi dumela
7: e mwana so a tsorak
1: ndade
7: Eh thank you kupa o to ntibale ke mkwibi.
1: Dadi mkwibi.
7: Eh ke nana o re bohlokwa ko re taba re no re shebe ka mahlakore a mangata.
1: Yena ti.
7: Re sae ka mahlakwa o hle ka nyana le ka ncane. E lo re tle re atle o re le se ke ga ipha. Se for sizing kana go ngaba ka ngai le sona sene paise. Google ga ga re hata hape ntse re bua ka taba yang ya pele mohlompe itona kholo ena e ba mohlompe itona go ha ke se le mpaka ha ho potsana le basotho ba bang mohlomong lo wena
1: wa tsiba na i want taba ina taba nya ya ho register ka company tema botogo monna e o no ye monna mo sotwane nga sebitsa le tona kholo le pele ntate matekane hlaloso jelo pele ka batona kholo ba ile ba sebitsa mo ho register ka company na kwano le sotu pele e ka batona kholo kana go ino me jole ke hola potso e ka ba ho gena tsena tsa tshireletso tsona di cleaning go bane madlala o bile a botswa ke hopola ke evidence leader mono a mo botsa go gena na o sa hopola o ka refa go gena project e ya o tshireletsa tona kholo le sotu ine tlo nkana go ka ka pa ine tlo tlala neng me taba yenyeno o ya hlalosa ha sa hopole hand
7: ke jwale ke batla go tlisa mona ha ke wena o mo aiwa le sotu
1: e yena
7: na o ntse go pura hantle ntle jalo ga sa go polele nako o ntse go pura hantle ntle ntle ntle o re PRSD e theo ha ke ke tlhola pele nyana bo tsabe ya fika ya ya ya sura sura dzidi wa tsiba DC ine e bona ke manle manle ke ngwana re se ya gore DC lo tsa ibisana o ka reng ha ku tshechise ra mo fela gore ha e ba ona to tla ka ta DC wan DC ne bona la ile yona e di hulang thabo jwalo ka ga sa tsebi ha ke ga na majini wa nako gona jwale ho mpine le nako nyetse mo o ka reng ke re man le man ba sutu ba ne ba ngadile dikgetho ena ke batla gore go ha ke batla lo e pota pota ke tlile DC ba tle buisana go ja RSP ya saka na go e tla ile ngazo RSP ba sutu ba ne ba ngadile dikgetho e tle ba itse a tshe ma kongresa a buse na ha ena ka mogoba ba tla ha e ba ke kana go yo o ka e nnete fa tsana ke sia ka lo ngwanetse
1: ke le buile
7: ya na ka lo tsama go ira jalo ba tlogana hana motho e u bona bao ba ne ba rera o etsa bo security ya ya ya tona go bona le se buise le sa bontsha gore le wena wa tseba gore security ya tona go le ya nna ha ka po ya president ya na so ya na e molengwe ke se tswale sana ha e mali ya se jo di tsaka e le mona mo ile go na le se buise se se itseng o tlo no go pula go la tsaba le go di tsanyana se khatang na go ya na ke security e ka tsana security go fa ba le so e ka tsang e se ya na ha ile e ka tsang tsona go ya na ha ile go ga na ha go na go etsa ntse se fa ka ntse go re sika ke moya mo ke go pa hore go tsa ja o rata ke o mamela ha holo ene ke go tle ga ba tsa o le o tla tshetse ile ke go kopa o go phetle o bonno o lo batla go phetle ape o kono o manele le bo ba phatlana tsi bo bomba dipolitiki bo nna mme go bana go ithuta ke ntwa motho le tsatsi le letsatsi tsatsi le le leng ha o tla o ithutile se secha o tsire o na le ntlentsha e phelang ka go wena ke ya o kopetsa jalo ga tsala
1: ke lo buile ntate ke lo buile ho londa ntate ke lo buile me se tsema shema ma bedi le metso e medi pele re fihla mana ho reng ya bo robong ho reng ya bo robong re tla be re hlile re kwala taba ena ere ke tle ke nke ba medi ba bang ke tle ke tsebe o tlo fetela hapele ka mona ka ho WhatsApp mo medi dumela
8: ke nna John Tshaka le motsotswana nyana fela ba tswa kubetse ke mpa ke ke ke ke ba tsho le bo ba ba ka bo bo o le isa ho
1: mohala wa hao ha utlwa le handle na ditaka mohala wa hao ha utlwa ha wa hlaka tjena
8: o nguka jwa ngwana pele ga tsaka
1: o hlakile
8: hello
1: o hlakile ndate tswela pele
8: ke ba tla fela ho kenela mona go le bua go re ke mamete bontate bana ha ene a le sotho re ba ke tsebe ba itlwela go re mae mohle ba ke tsebe ba itlwela ya ba ditaba tsana ha bona di allankana ke go ke ba mamete ke kala go kwa ke khothetse e ka ka ditalo tsa bana ba nkambi ka ka bello ka ditaba tsana ha ya bona ha go mae mongate mo ba sa ke nyane ke mamang yena ke mamang yena ke mamang ya le bae mang ka mask go re hona le tshep wa tsho hona le tshep ya go na ha ina ya gona e tla loka go go go go na mang wa ga tsa ha ga ti na ha ina e matsong a banna ke ya lebuwa tsho khuka hona mo le banna tsang ya lebu
1: tangi ke le buile ntate taka ke le buile ho lontate mamedi dumela
9: ke ho bona de ke tlisa ga mona ka sepe mo ria
1: ntate e tumisa
9: e ra da go nna ba botse o hlakile
1: e
9: ya de ba botse o hlakisa gore nda de ka matlala o mo se kampana ya ka 2023 ka mora gore mo libedi wa haiwa mehleng a go pana nda de ka matlala ba ga isa ka kampana ke ka 2023 So tsena tse ding tsena tanda be o re ntate matekane tshe o amaya handle ntate kheto bana ke re ene ile moetu wa bohlokwa ka stoto city ya bana matekane a be wa tu kampani ena ya bona ba yentse e le bana ba itsa pitse lo re yena ga ba re ke monga o ntate matekane a le dintwenye
1: ke le boile ntate ke le boile ntate ke metsotso e mashome a mabedi pele re fitlha mane goreng ya borobong metsotso e mashome a mabedi ebile ke ga dula gantle go e lesomele metso o le mong pele re fitlha mane goreng ya borobong mametse PC FM na lolela ke la setlhotlholong e re ge re tle re etse tsena re tle reng ke maikutlo ka mona ka go WhatsApp a teng ka kwano a Basotho maikutlo ke ana a re ka nnete go tlhakile gore haeba company e ngodisitse 2023 ka nnete tonagolo yeo go buang ka yona ke mang ke Jampu ha Tolwane okay re lebile golo ntate Jampu maikutlo a mang ke ana taba ena ya private VIP protection e tloga jalo mebusong e fetileng masole a e aganele jalo go etsa mosebetsi oo le ana le ena ya cat le Lesotho masole a ne ntse a tlile o e gana le tla itshwarisa ditlhogo ka ntho e sa etsagalang ke kaine ke maikutlo a gae re reng ke maikutlo a mankwano nkgono manku ore ntate nnete ke tutudu e tswenako ke moatlhodi go se go kae tsotlhe di tla itshenola le ga ntate a ntsha kapa ntsha re wa dikubuta ke a leboga ke nkgono manku ke maikutlo a gae re re tle re itse tsena pele re tswela pele kwano re tle re boela gape re fetise tabakina tle re boela gape re fetise mabenkele ga go le tsena

0: fela pele ho mokete o moholo ha KT e tla ba 100 maloko o ka fumana ditikete ofising tsa PCFM avani lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola o boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: Ofela le jalo mokete he ke wona ona wa PCFM vintage we le hore he o lebeletse go tlotsela pele mafelong ana a beke na go ihlise le kana motinyane ha re sa bala matsatsi a makang go lebile dinonyana di tlabe di dula batho mane ba one maserumole me he ke mo le go jwale ka 70 malotsi o tla atle go re jwale o tlo be ka golo ya gona mono ke ene me jwale wa pega mo apa go bana wa ha wa gale le metse ko le mmino o tlabile ya kana go eno ketsetse mo le mo he di tikete di a fumana kwa no PCFM Seru Lesotho me e kwano avani Lesotho ke wa me di dumela
2: la ile ga nya
1: dadi
2: ke ga ta tenda
1: e yana
2: na se ke dibile tsoa mo tsumo ke khala ya tsena go lwa ka ba sa ya ka mona ba ga lela ka ba tsena ka ofela ka tshe matala ke ba le ke mata ya pete ipotsa ga na e bo tlo ga ga bela a re ke na go la sotela ke bongwe ka bo sole ka ga parliament e fela go ke di puta ona ile lo reng ha fisha ka mo ha ya botla taya go bane na go tla go tla ga ba ke phala sa le teng o fisi nya ha di ntlene di tshe ke tla go lo bane sentse go tswa ha ba chat masala a ka ba teng ka ha ga so ba mishe ya tona go lo a ba fe ka re ke mo mo tshe ke VIP e lo e se jwa ga pang ne se ba di ya ka fo di le mo le mo sentri ke na go lo ha bona ntle sa ba ntle ya tona go lo ona ga tla ya tsosa tsinje ne ka mamuno tina go. Fela le ke mona go le go tla nda teng ga mo tswa. Ya tema tika na ha ke mo tswa wa. O ha mo tle wa mo ketseng wa hai. Ke ya nna se ke le bile ke fela go ke go kwa na o ka se ya ga ba. Le tswa tsa ntla o ipi ke fa jwe se di ka ma ke se tswa ke tswa ga go na le sotho. Ke na sa Afrika. Ke ntse ke

0: Molwane.
1: Ntate.
0: Ga ngwana lona Constantinus.
1: Ga ngwana.
0: Ga yo go thusa bana go tswa sotho se o khala.
1: Eh.
0: E ke ne ke tla ba yena ntate ya a private VIP protection e tloa mebuso nyana e fitile masole a ne a e hane wa utlwa
1: ee
0: e ne e etswa ke batho ba bana le sotho mona ba batla go re mane matotwa bo motho o teibo tona golo le matona ba ka tswe ke private security en masole a tloe mono e ma police masole a ile a e hana ntwe kale le yona ena ya Chad Matala, Lili Solileno Lahai. He says it's a hala, Maswalana, that's way hard. If you answer that, I hard. I'll go on that.
1: Eh.
0: You're not a village, you're going to go to home of giving the sole, where are we? The soup.
1: Okay, ja, e le lohanga ga ngwana. Okay.
0: O
1: e le go se o tsalosang ke hore taba ena le hoja ile nna ya hla ya le ka hore etswele pele. Ne sa tlotsola pele, bana ke le masolana sa tlo idumela.
0: Masolana ke ba idumela senta tentweni. Wa tsaya tsebe le bana ba ke ta ABC bane. Bana ba ka tsaka jo ka tanda data bana ka magwe mo no li ha mole. Ira mo sa ke tawo tsoma miswa fela mo re ba ke he kwa mo. Ile ke le tsi e tsa tele pela e jo tsoma miswa ke sa ita mi sa kala fuwa. Ni se jeri di fela ba te bela ba ba di ha mo kone ma gwe ba ba tuwa mo la den journey da se ya leona ina get matala ina ke jere a tle ya se bontat o tlo bona tsa se ba itsa di ntjo ntse di ntse private not o di VIP tsa rona tsa le sotho mo ba buisi ba rona ke a lebo
1: ke lebo
0: di tsa di tlo ka ntjo tse sa etsala ka ba tse ke ntse etsa
1: Kilobile, Ranwane, Kilobile, come I could draw out a how. Mitsu e le shumele mitsu e medi draw le pile refitla man horinga borobong, horinga borobong retlabire, relebeha kuta. Mamedi dumela? Ohawile, guano. Nomoraki 2121-9956, mohole plus 266-59956. Ire, ritlekan kina hapehe. Khotso mongaka ke mametse ditaba tsa ntate mabote ntate mabote ha ka tlohele jwa le hore thetsa ka ntho e hlakileng tjena ebe o ntsa sireletsa jwa le taba ena mphena ya ho sireletsa le ntho tse tutubetseng tjena ke yona e tlo etsa jwa le hore se tshaba sena se ba hlobohe ke ntsiki masuwe ke maikutlo ntate ntsiki ao ha ho le jwa le hore tlhakang tjena mabedi dumela
2: Eya ga tola ga hle la o qetela ile ke tswa.
1: Eya nat.
2: Ke kopa o mpore fumanele dingwe.
1: Eya nat dingwe.
2: O mpore fumanele memo. E le mo ya le matikana ona me meket masala. Ku kwe ga ga re sitwa o fihla. Ke tello nya taba tse. O ba ne ba re gutu a gana le ditaselo ka mahlakore ka ofe. I'm going to go to the office. Bona go la re tsebe nang tsere re ntate re a putsa ka ofela ga hanana e mongwe
1: e ntate
2: go
1: la mantsi a no ntate
2: ntate
1: ngwe
2: a mate ka ne ana
1: ntate ngwe
2: wa ile tuna kholo
1: ntate ngwe
2: o nna a meme e
1: ntate go la mantsi a no gore re a putsa ke utlo ka gore re a putsa ka ofela hona bile tshe
2: re a putsa
1: okay re a putsa la ho le jwa lo ntate taba ena o e buang ke ntlha ya bohloka fela ke re ke utlwa gore o batla o e bua o e nka o e hula bo mamedi e ne ka bo bebe ha o e hula gore o e tobise go nna gore ke tle ke o batlele jwa lo
2: ka nnyena le ka nnyena
1: e
2: go putla ke eng ge a phopholetsa
1: e a ke ne ke tshwere jalo ke re taba ena ya ha o jalo ke utlwa o e bua jalo e ka re jalo o thekesella ka mona ka ho ba mamedi bana ba bang ba hore utlwa e ka re jalo ho na le maikutlo a mang a itseng jalo ke ne ke re o tlo e be fela ka tsela ya hore re tle re batle memo
2: ba apoka ke re re apoka ka mahlakore ka bobedi re na le ba reng e re na le ba reng tshe a dire
1: e
2: jwale ke re a puka
1: ke
2: a phopholetsa ha re na ntwe tshwareya
1: okay
2: e ho go re fumanele re fe o gore invitation ke ena e neng ile ya motho a bitsang ke matlala wa nna ke kala o utlwa ona jwale

0: le ba soto bana ba ntseng ba poka hodima yona jolo ka nna ha hona ya kageng hona re ba reng re a tseba ne re mmone ui o na mengwe ke mang a mengwe jwang a tla le mang e ne le mang ka nako eo bana re tata o tseba cat matlala gona tshia a lelekiswa ke South Africa e mo lelekisa ka tsagae tsa South Africa o jena jwang lesotho ha o batho ba modimo o ga ke re tloeleng o ipakela moferefere ka ga naga ya bo rona e sentse re fere ka ntse
1: mosu
0: ka ga naga ya nekanyana re phela ka ga yona ga re na le monyetla empa gotlhe go go ntse o thotse go tloga tonagolo e ne le wa kwantate ka jeno ga chat matlala a tlhatabeng tsa ga e ka nnera ke motlhare go buang gore chat matlala o le wa katla lesotho o kore se invitation ya cat matlala o re jwetse gore ke e shebile ke ena ke a e baba
1: okay ke leboileng date ke leboileng date nkwebe
0: thank
1: you re ke tle ke etse tsena ke bone go kona taba tsena di karabe ya kae pele re kwala mona re re tle re boela gape re fetele ka nqena re tle re boela gape re fetele ka nqena.

0: fela pele o mokete o moho ha kaiti e tjaba 100 malu o ka fumana di tikete office ntsa PCFM avani le sotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola o boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi metsotso e tsheletse pele re fihla mane ho renya bo robong re na le ntate Mabote kwano ntate Mabote tabakena ha holo yo mamedi ba bangata ba na le maikutlo ka yona ntate a manang jalo le hore Ked Madlala ba mamedi ba ba mahlalosa hore o ile a bonwa a le teng kwano na henya le sotho na konyeo tona holo monghadi matekane aneng a hlomamiswa me jwale ba re mona mo o hlalosang hore ha hona kopano efe kapa efe e kileng ya ba teng dipakeng tsa tona kgolo le yena Madlala jwale ba kopanya le taba eno ba re jwang empa e le gore o kile a tla mo Lesotho karabelo ga ontate e ka ba efeng ditabentse
2: ga e bona le motho a nang le bopaki le ga e se le ba setshwantsho fela se bakagang ke enwa o na le teng motlha letsatsi le eno a kopana le tona golo kapa a kopana le metswalela e kapa batho ba ba tsebang motlho mongwe ka utlwisisa nna mo ke e botsitse le mo ke boneng ga ke soka ba ke mmona ga ke utlwile motho a re ne ke na le ene go batho ba utse ba botsitseng e bangwe o na le ena kapo nna a bola mmona a etsa motlhomo a ka go bontsha bopaki wa ditaba tseno tsa di bua re o na le teng ga se re bona ditho tseo go bontsha rona fela a le teng ke tsinye e ka dipuo fela
1: e le gore le memo ha o fitlhela boemo bona ha o se ka ba le memo yo o e bona motlhomong ye kileng ya etswa le nakong eno ya gao ne o tlhomamisa tona go
2: a ka ganne ke soke ka office ga ke so kele motho a gongola mo memo
1: ee e le gore ehlile ga se motho a e leng gore o ile a ba teng tsebong ya gago
2: ka letsatsi le la belaelwang go la ba teng ga ke utlwe ka o na le teng
1: okay o hlakile ntate ntate mabote re lebohile ntate re lebohile ho thank you ke na kwa rona e sentse e fedile fela he ke ne ke tlile jwale ke itse ke tle ke molate mohlomong jwale a tlatla e tiise ena kapa a tlatla e bue hantle go kona o arabela jwang ditlalehong tseno tsa gore Ked Madlala o ile a ba teng ha go ne go hlomamiso ke letonagolo mme ore bopaki ntho e bua mona ke gore batho ba buang taba ena ba fane ka bopaki ke ka mokgwa e leng go e beya ka teng mamedi ke le ka ga o ikutlwetse ena e re ke tlekeng ke mamedi kwano mona re setse re phethela mamedi dumela ntate o buela fatshe tsena ntate ke kopa gore o re letsetse kamera hore ena borobo
3: thank you
1: retla tla hore retle re monke mamedi dumela
4: rombe
1: dadi
4: u jola ga yang ha bu mo famo
1: dadi mo famo e
4: dadi na tshene ke rata ba logical fela ona ga
1: e
4: ya be nyena ya monghadi matlana ene e bua ke dadi ma chapman ana ke mang
1: e ke fuzi music Ked Madlala
4: Kuzi Ked Madlala. Ndade. Here's a nation in a population at 2. something million. Out of this population at 2. something million, ndade ukhumana ndade madikane phela. Why? How does he know him? Tawo umukwa ing mosuthu wana kana motho ukwa emong ing ise go bona mokale ise go. By a serious allegation like this, people are in there. Emadigani, we will call the bail or the security if in fit. As it is old. Jale, officiam kumbi na holo irada oskera di mena jaba zina. Po baba shuwele fele, oskera di du men. Fele kuhulani apla logi jinda di. Kike na masafrika almanga dagan. In as a supitela, one of the South African citizens. Why is old? Kipetela da wazaka fela ka ho kere. nna ke utlwa boijadolo ba ofici ya tsena gore e le confirmation ya ditaba tsena go e na le go e ya dijadola e ya ditisa tso ga e apagela go agabela ka pele ya kape why this time around Corin, that they might be gun has something to answer. I gotta become a horse of the Avenda. I will have a better head.
1: Kilobile kilobile le nanta tre kilobile a holo ere ke tle keng ke ho qetela fela tla botla ka motsotswana pele re itswa ka kwano mme di dumela
3: lelo
1: dadi
3: le yenda di ke fela ke lo qetela mohlomo empa nka la ga sa ke ske ke wa ho qetela
1: ha wa ho qetela ntate
3: empa jwale ne ke la ga sa hore ite ke ne ile nna ka etsa putso e bonolo a hore o gore thuse re le ba mamedi lo wena o re kenelle o re arabelle e le go se ga ba le potso senga o butse lo wena o re impa jwale e mongwe sa itsetse impa e ha ona kha ke impa ke tla tabeng yona ena ya gore jwale ga ke kupile gore ana o ka fumanela invitation ya ntate matlala e bile ke tla ga ka ga batho ba bangata ka mokgwa ona ke wena motho ka tla gobaneng e sale go thola gobaneng ka jeno motho ena ke itse na o tlhaise lebitso la tonagolo ga ke se utlwe nna a le tlhaisa
1: okay
3: o sitwa le wena gore o tshotlhe bodisa ka se ke se ratang gore o re ate ga ke se utlwe ga o bitswa lebitso la tonagolo mona
1: ke le buile ntate ke le buile na kwa rona e fedile ntate ke le buile ke le buile
3: thank you gato la ka
1: ke le buile a holo ke a gola tabeng ena ntate ha hlile ha batle ho tlisisa fela ke ka mo kgitsang pheletso yena la gona ka jeno seo ke neng ke sehlalosa ke hore ke nnete ha hona le bitso leo ho matlala a le hlaisitseng o bile fela ka hore tona golo empa jole ntlha ya ka ene le hore na ha o le jwalo he talo so yena yoe le ho re hlela jole ofisi ya tona golo e buang jwalo ka e mong ya kileng aba haufi ka pa a ikarabella aba ditabeng tsena tsa sireletso tsa tona golo pele tatumatikane ka batona golo hore o kile aba jwalo le o kila kopana jole le yena Chad Madlala me jwale baba ba lokisa ba register jole company eno na ke batla hore na ditabatsi o hadi o hulele mo na tabatsi o hadi le jwalo di ga re fa go jwale mohlomong re bua ka tona golo e nngwe fitileng mohlala jwale e be re se re bua jolo ka Dr. Major Hagetsa mohlala fela mohlomong ntsona le tlhaloso ena e o ile go jwale ofisi ya tona golo lona ya fana gore ha ile hantle se tlileng se tsahetseng ke sena mona ke yona montlha ka eneng ile hona teng mamedi ke le buile go lo ke thapelo le kanyane ke sebeditse go tla go ronyana ya bosupa ke fela mona go ronya borobong re bela hape re kopana lwena hosane la mama tipu mapone o santsa le teng ka lenano la back to your roots.

0: pele ho mokete o moholo. Ha keiti e tla ba 100 malu. O ka fumana di tikete ofising tsa PCFM Vani Lesotho le Shaesha. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Momedi na ko se ile he na ko se ile se ga tametse haholo momedi ho letsatsi la mqibelo le o ka lona he bo menye tsa slam kit jele lokela hore wa tametse tikete ya ho ha ba ho soka ba ho ifumana ga ka tikete ya ho ka 70 maluti momedi 70 maluti fela then dia fumana ya kwa ndo sinza PCFM then dia fumana ha shy shy ka ka le ka merchant mo wa medi hore o se ke wa tlamela jolo selo e reka gating ka legolo empa ha ba tla e reka mo wa medi gating tla fumana ka legolo la maluti he taba o hlokwa ke hore o tla bo le monate tla ba ke le ba 1 Maseru Mall ka di 29 tsa August Vintage Affair Music and Fashion ya selemo sena sa 2026 bigger and better e a bo ke la fihla pele ke la tla dilemo tsena tse ding wa tseba hore le mo se seng le se seng hantse re ya ho ntso ba monate ho feta pele o tla gona no wa tseba the ha o tsebi ha o se ukuletho ha o se ukuletho mo mamedi sentse go gothaletsa he go thaletsa ke rata ho bona mono ga be le mmoho ka ho fela mena mabelo a PCFM shapaka all right ke a qoqa he mo mamedi ka taba bohlokwa ha holo mona e tle ntlokomelong ya bohlophisi mo mamethe gore hai e kare gana le botata hai ba ke botata hai ba ke botata le teng ska rwa mo mamedi mo hlomong nanga e bona le botata thi wena o e bona le botata ka pa buka o fela ba lona le bona le botata ke nna fela mo hlomo e ka bang ke bona e le botata mo mamedi are we losing extended family are we losing extended family ke na tabe ke batla nke go bua ka ene ena mo mamedi hantse go hola rona mo mamedi ke gola le moloko o tlileng pele go nna le emeng go ya kwa e ka nna ba le emeng ka pela ka hanyenyane go gotse mo mamedi ke malapa a bo rona a batla a phela ka tsela ya go matahana a phela a matahane mo mamedi ke bo mana ke bua ka ha ke ga malapa ke re lelapa e tla ba mmele ntate le bana ka tlong ke bua ka leloko he jale gore bo ntate mogolo bonkgono wa rona bo mangwane bo rakgadi bo rangwane bo malome ke bua ka bo motswala ke bua ka batšhana mo mamedi mona ke bua ka extended family leloko wena mo mamedi ba leloko gore na ebe na ga lahlehelwa ke go matahana gore ba mohlomong ne re na le ona pele gobane ga o sheba mo mamedi ka mokgwa ditaba di leng ka teng morago tjena motho yo mong le mong o seke gaga motho yo mong le mong fela batho ba utlwisisa gore yae nna ke tla haha mo ke hahang le ba lelapa laka ga phele mmogo ga tloele ditaba tse telele ga tloele ditaba tse telele bona mo mamedi nna motlhomong ke taba eo o kareng ene e re sebeletsa mo mamedi go matahana go gale ebe mohlomong o ka re ke melemo e feng e bang lahlehelwa ke yone nakong eo re se ke ikgethela gore ga re sa batla go matahana le bana ba leloko re se re batla go iphelela re le bang ke iphelele le ntate Thabo le bana ba rona ebe jale bophelo ba rona bo tswela pele ebe ga re sa matahana le bane ba ba mo mamedi ke bua ka bontate mogolo bonkgolo bo mmangwane le boragadi bo motswala ke bua ka batšhana mo mamedi ke bua ka bo malome le bo gangwane kaofela. Nna o ka re ga lahlehelwa ke o matahana go mo mamedi hwa maloko ka pa hwa ona ga le malapa le baleloko mogolo go na mabamedi mele mo mohlomo ka geng ha lele ka laba ka lena mohlomo ha ba gela hlelwa ke o matahana hona mele mo itsenye ba mohlomo ne ga ifumana ka nnete ka tlaela hlelwa ke yona eitseng jolo ka ntle mo no mo mabamedi ha ba mohlomo go ka ge hona le molemo mo hape o ka o supa gore ha ha re se re sa matahana ha holo le bona ka ba hlile sa sa matahana ho hang le bona melemo yona ke ina mo mamedi ntse re shebile hape le dimpetsa teng mo mamedi ha se re batla ho tshechella morao ka ba re tsamela pelenyana ha holo sa sa batla ho matahana ha holo le ba leloko 212-996-5996 bo rangwane bo malume kae kae bo mangwane ha isa le hakalokalo so ba costa go kopana bo mafumona fela o ga ile le fung sa ho pula fela o ga hana kwena o kwena mabathepu o a tsa bona tsa ho pula ho gana wena mabolwe mabathepu mo le ngwana teng ntse tsa hona o nyetse ona le bana o tsa lang ka wena ha tsi ha sho hantle o sa tla ukwa so moqoqela ona le fumbona wow mana mwana la ntse ba thamane ke ngwana ka wa kwa ka wa ofela o sa tla ukwa mono na mo ba medical a hlelwa ko matahana ho PCFM mo eng dimela
2: hi
1: hello ke bana mo kae
2: But then on the other side, still, a lot of men are using but I love the unity. Family will always be family. Family will always be family. Even though we do registered the standing hand, but family will always be family. We need each other.
1: Can I go with the swimming at him?
2: I have a good night, old friend. You love me.
1: Shap shap mga tiwa ka kaleboha mo medi ke yona taba ina o bua ka taba bohloka of mana go tlwa mana o ya ma ha la se fane tshwana fa of mana go batho bana ba amana

0: kanete mo mamedi ufuma ne hore go tloha sebakeng se itseng go ya kae kae kapo ka gare ho o sebaka o phagala le ka mo mamedi hore mana o tloha dithabaneng hore borokgwaneng gore o ya tswala galaneng kwana mohlomong gore qwading la ha suodi le happy duck mana o baka seno ka ofela ga o ka wa sheba le ha thamae mana o ke batho ba leloko le leng ka le ba difane di sa tshwane fela ba amana mo mamedi ba phela sebakeng se le seng ka o lekana ka o tshwana na ga lahlehelwa ke taba ye mo mamedi ya o phela ga matahane ha mmogo kapa jale ba mohlomong wena mo mamedi hona le ntho nngwe re habileng ka nqa le re shebileng gobane nako nngwe motho ebe o sa itšhaba ara nna ke tla iphelela le molekano eno wa ka le bana ba ka ke tla ba bona nne bane ba bang nako nngwe bona ore ga bantsa buisana le ba lelapa fopanao ke batswadi ba hae gantle ba mo tswalang le mohlomong bana ba bo gantle ba gotseng le bone fela ga se re teba re kena ka gololoko se re re mangwane malome gagadi rangwane bo motswala le batšhana leng ga sa dikenaga mohlomong melemo momedi oreng ka ga tla latlhelwa ke yone ga e ba ga se re phela ka sela mofutao e ka ba efeng molaetsa gore helo lailai batho ga ba sa na lerato jale o jalo ka pele mathata a bana ba ka a sa thabisa leloko so go betere go phela le lelapa la ka fela ebile go betere tle go phela le lelapa la ka tle ke mme Agnes Thabatseka o go jele ei ga o sena le mathata ba se ba thaba alake ke a o bontsha ntsa tšhela mongwana ka lehafing o ntsa re yes tsa re ke ga o tla o ntse o matlhalosetsa gore ga o tseba yona go tsena go tsena go tsena ntsa reke eke ke lebo wena mo momedi he sebo monate 21219956 le plus 2665956 ngwaletsa voice note WhatsApp-ong go 62009560 na mo momedi ga se re lahlehelwa ke di family structure tse ne re phela ka tsona gale mo ba mohlobo mo wa medile ba ne re sa phele ka go motse le mong ka ka go sebaka se le seng fela gegetse ba o tseba hore na bophelo ba ngwane no e mong ntse bo ya jwa bophelo ba malome o bophelo ba ga ngwane ha ba kwena malome o tseba sohle ka batshana ba hao o tseba tsohle le ga o tho malome mo tshana wa nyalwa e ka pelingana fela e bile o ka tloela nthongolong o ba le ukusisa hore etabena ya ntlhoka he e seng ba ora bela ha ka tho malome a ka fa ka ntwe itseng ba jelo e tla tlamela ga tlo go papile ga tlo rapela o malome a go kopahle o tsebe hore ba bo hadi ba ha ba tla go hloka bua ka ntwe itseng ba jelo tla tlamela ga re ha le tsa ho hu ya ke ba tla utlwa lena le bua ba ba tsana le bo malome ba e nga ba tla me o phetho ditshwanelo tsa bona tsa bo malome o tla nna mo patta le pele tla me o go ke malome ke tla o palamisa ke tla o fa le o tla nna o o go buya buya ka tsela e nngwe pele ya o jaitsa ha re tlo
1: hello
0: o sa pa
1: no ke sharp ke sharp ke sharp ke thabile hampe well laila
0: o ka se
1: wa tsa ke ntse ke hlaela ke hlaela ha nyanyana ha nyanyana ke mwana na ba mwana mwana na ka nnete wa tsana na ke tobe na ka nnete to tell the truth ko re hlane na ke ukwe ka re I'm losing we are losing the extended family self especially those who are not active ho kholeng ya rona go lo fumana gore rena le bogangwane ngwana bo ngonwa yo re ke ngwana ngonwa ka a tswalang tate ka po a tswalang mme go extended family ene kalo ha go le ba ne ba le active mo aphelong a rona ke le batho hai ka nnete re tlotla re sa batsebe re se re se na interest ya bona se re sa tsebaneng ya nna ke nana ga we are losing that touch wa bona e feleletsana mo so gona jenana ga o seo sheba gore le rona ba bang we are starting a new family and mogatsaka le ena o tla bana le extended family tsa hae ke na le di-extended family tse ngata we are losing no more is to go

0: lefung mane a o sie mo fela mono a ntse a tsamae ha go wa botsa ka yena e ho ke mang o kona o tla hoetsa ga a bo ke motswala wa hao yenu motswala eya a o be se o a tsaba ga ga di mamang wa ha eya o ho e bo kwa na mo mamedi o tlo utlwa go okay fela o no sa tsebe ba seng active je lo rena kwa ngwe ya re ga gona taba ga iphilela fela mo medu meng tumela hello
1: ai a se wa ha tsegi tsegi tsegi ke le tsao go mo mo rena ha ja tsego ha e a hana na o nna mo
0: area 62009956 e botata king we mo wa metsi o ka o koletsetse nomoro ena e ke faneng ka yona o o inkile ka pa ke bitsa hape 22 32 2122 thank you hey shall I send the batch to thank you mamedi na mahalo no ka nqena ha ke utlwe handle tshe ke ke ntwe ke ntse ke ya ke hlokomela wa ka nqe ha o hauletsa ka nqena hle ke ke di hlokukuka ke bala tsa se tshe ke be ke na hano re mhlomong ke ba mamedi ba letsa ka nqena ba buela mfatshe fela ke uko ha se bona ha se bona mamedi moeng mamedi mamedi siya malaitsa 62009956 62009956 e ongwe le ka po voice note ke kutlo rena ge tsa jwang hobane mamedi o re hey ga lose touch jwele ba ha ga sa tseba mme o sa tsebe motho o sa buile yena o tlo ba thata o latella hore na o ntse a jwang bana ba kae e ba mohlomong ho ntse ho etsala eng ka bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi tlobela o letsele ho 2121956 le plus 2665995956 ene bitswa Chikita ke aba Chikita.

0: Mohamedi Dulahoye mena re lebile goreng ya leshome PCFM 92.8 ye 104.3 MHz www.pcfm.co.ls sa re wa ka taba mona Mohamedi ya bohlokwa re bua ka le maloko Mohamedi re bua ka bohlokwa ba leloko melemo e ka bang teng Mohamedi ha ge phela ga matahane ha mmoho ge le leloko hona le dintho tse pedi tse tharo Mohamedi tse o tla fumana gore e nako nngwe gantse ge le ka gore re di etse gore ge di nage tsebaneng Mohamedi motlhala ge le matebele a khumalo ge tsebaneng ge le matebele a khumalo o fumana gore ba bang go ntse di-WhatsApp group mono Mohamedi mo ntseng go bua go ntse go tsebisanwa ka mafu go ntse go tsebisanwa ka bo mekete e teng gore ga tla ba le pulo ya lejwe ya nkgono mamang ga tlo etsetsa kae kae ka nnete le amengwa matebelo gore le be teng botlhe kapa helang abtithabo wa nyala bathong jele re kopa botlhe ba ka kgonang go letle tlong ga moela ngwetsi e ntšha matebele mona wa bone taba tsa mofuta o nako nngwe go etse gore ba bang Mohamedi ba bang ba e ba etse gore nako e nngwe go etse bo di-family reunion family gathering Mohamedi tse itseng ebe ga bo ka kega smis bo ka bo paseka ga kopana ge le lelapa ebe go thoya matebele a tla kopana ga lo kopanelang kaekae motlhomong ga bonggono o kwana le bontatemogolo segelo o kopanela teng Mohamedi ne ke re kao nka o baleile gotla segelo o kopanela gona teng Mohamedi re dula mmogo kao fela motlhomong okenteno fela gabe mmogo kao fela ge le matebele ke nnegetse baneng go tsebe ntatemogolo ntatemogolo a tsebe ditlogolo Mohamedi le batšhana kao fela le nna ke ba tsebe kao fela Mohamedi 21 21 9956 21 21 9956 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6
1: ka nnete ka tla mašalong tsa mpolokile nna ke ntse ke bona letsatsi le naga leya ke be ke tseba o tla bua le wena
0: mme ke a leboa ke gona
1: se moyeng nna ke Mofokeng wa Mandi lebitso ke Motanyane Makala
0: ke o amohela
1: ke ko utlwe morago ke yona majakane ga ipita sa ke ntate Motanyane e le ko Makala ga nna motho yoo lebitso la ke Motanyane kapo ke ntate chair gao ga se motabeleng te taba ya ka e mona moo o etsang setlhogo sena ke re nna ga ke kena go sona o botlhokwa gagolo gore leloko le tsebane taba ena e re thusa gore ke itsebe gore na ke tloa o kae nna ke setlotlolwana sa ntatemogolo motšheta bakeng mona go na le bontatemogolo ba theoa ba tla go tla fisa go setswalang tate ya banna ke leloko le jalo ke sefate ke moso o bontshang gona nna ke tloa go kae jale ga go kopanwa ke leloko mmogo ko gore ditlogolo tsaka ditlogolwana tsa etleditsebe gona a na ntatemogolo motšheta ke mang a tswala mang jalo jalo jalo jalo jalo jalo jale ke bone nna morago jena ditaba tseno tse di etswa ka tshusumo tsone ka tlamelo ya meloko ya baditšhaba ga ko tlwaetse jena o le laena ke se ko mema o soba karolo ya leloko ka tsela eno ya sebopego sa gore re tlwaelane nna le wena ga se phoso empane moo o e beileng taba setlhogo sa teng nna ga ke ya go sona ditlhe leloko ke ntho ya bohlokwa gobane e thusa nna le botlhe ka go fela gore re tsebe gorena moetlo wa rona boleng ba rona nalane ya rona re le batho re tloa go kae nne re loketse gore ke de bomang o ya kae o go tsela re tle go tswani meta beno ya ha e a le go malapa ha go bana a etsa motse ne ile bophelo bo ntse bo tswela pele go bopa sebopeng sa setšhaba ka mogo o se leng ka teng ke a leboga ke siele bamamedi ba bane
0: ke a leboga tlhe o be le bosio bo monate
1: go tshwana jalo fela le wena
0: tanke ntate moamedi e dula go emedi ka morago gora ya lesome ntse ge tsela pele ge ke ne gantle goreng ya bobedi ya lenanego la rona ga ge tswele pele ke ge qoqe ke utlwe gona wena o re moamedi go botlhokwa ga kae gore ga matahane ga mmogo kapa motlhomong ke taba eo ge ka phela ntle le yona motlhomong ke melemo efe eo ge ka ga latlhegelwang ke yona moamedi ha re se re sa matahana ga mmogo ga le lelapa nako ngwe ga sa tsebane momamedi re sa buisane le se le ka mogala fela gore hela ntse ya jwang motswala e ka nnete bona ntse re ya gantle ebile wa tseba keng ga re kopane kapa tlogo le bana le ke letle mo na le re etele kapa ao wa tseba ebile ne re qeta go ga re sa phela mane mo no re tseba re phela ona teng ga se re phela sebakeng se itseng ga keta go tlhoma thogomo ya rona mona letleletle le tlo tseba le bana letleletle tsebe ona ga se ke le go kae mo mamedi taba tsa mofuta o ga re se re sa dietse ke melemo efeng eo ge ka latlhelwang ke yona ge ke sešhona ke bapa le mona mo mamedi ke tlatlha ke ba laona ga morago ga
2: rele
0: hello
2: go shapo jwa
0: sharp
2: na ntse le champion nje
0: e kgolo
2: ka re ha ke bone handle nje
0: e kgolo
2: ntse le ka se hlotlolong
0: ka ho dimo
2: di all right oh ha se botata ntse go mametse ka 95.6 e mona le ntse le na ene ka la le ke white matsatsi ene se le ntse ke photse
0: ke
2: ba ke ne tabentsa hai na batsa kuletse nuna le ntwe e nyami sang tsena ke ke bone nna go khona go kopana ka mafu e sengore ha ya ka reta ya ne bitse ka se go a family gathering ke ke bone hana hona le ba bang ba sa di gateng ba utlwa e se rona re ntse re na lo di etsa taba tse ntse jwalo na le se jule sa teng tsena se jule ke ka se sotho ka ntusa ha ke ke bone e hana lele le tinga ga le mo ne se ka go tsa bona mang o na le ke ke bone tshe ya ho le di tsala ma se go mo lata ga tsentse bona e seng ka fela ke mala pa se le nka bona including nna la iso lena ai ga se go di sana go kopana ka tsela yo ntle le go kopane ha ho lo hela mafu kona mo le tinga go kopana go ile go tsalo ba ne mo tla ba go tatile ya kae kae so e ka re tabena e ka dule e ka re ka hatelise tswa qetella re utlwisisa go lo tla go kopane ene ka nnetile ka tlile o ba yene ene go kopanya mafu le me ke tinga na se yona ba e ona ta ho le ke champion ntse go ba me ke champion ntse ke le champion ke bua jolo ka di champion ke tsama jolo ka champion ke mamala jolo ka champion thank you champion ke champion
0: e ka re wa hla wena champion hey there why tike motseba hantle o tseba ha o tsheke o tsheke eh o bana ha ka o fumana ho ke o bulela hona mo ka ba mwae o tlame o ikobelena go go o motloele a itse ntho e batlang ka wena e tla ha qetile e ba jwa le ho tla phama hape jwale ba o ka qala fela e ka go batla ho mo sitisa bona o tla di out wa mo ke le bo ha se bo mo nate mo letsa go ngwana o fela e nngwe taba e ke ya dithotsa le loko e tse salaka letseng pa ba ngholo ka pakatlego mohlala ke ntate tebo ke dula le molekane waka ke boetse ke dula le tumelo ya senga le dilimo tsa boikahabello a bile ana le habo e phetseng hantle hangata ke dutse ke ntse ke bolella ntate wa tumelo ka boemo boitshwaro ba enwa moga bo seng hantle ka gopolo ya hore o tla ke a thuse ka ke a thuse ka go halemela moga e leng tumelo empa o fumane a ho sabe jwalo boemo bo mpefale ho feta ga tumelo yena o ile a hla a tutubatsa o ile a hla a tutubala hore a keke a dula le yo mora ka lebaka la boitshwaro nna ke le teboho ha ke tisa ka hanong kapa ho tisa letsoho ke kgalemela tumelo ke hlaha ke le e mobe kapa ke fositse ke le ba momamedi e re le ntse jalo momamedi ho ke le ba ukwa malapeng a mo motla o kwaege mohlomo ha ngwana a etsa dintho tse seng hantle kapa boitshwaro ba hae bo batla kapa bo bona hala bontse boqipha momamedi ebe o tlo so tshe o tla lo dula ha re tse mhlala momamedi ha re ba phela masekumo jale ha e ke bo mogotlong kwana go tlo ga tla o isa mogotlong kwana o kolwa losa o loetsa bona le taba tse jalo momamedi fumane gore jale ka e sebediswa na mahlala ona tumelo sa tlisiwe sa tlile masekumo na ka lebaka la bitshwago bo seng botle mohlomo go tshe hai ha ka tsamaye mogotlong kwana lo losa a fihla mono jale bo qaka bo ga ngwane le bo malume kwana e ba ba sa tseba le bontate mogolo ba qakile bontso thela moga mona jale o ketletse matso e ba jale ntso thu e ba thula mo bomeli ha ba itse letho e ba jale ba ithulela ha ba itse mogwa wa gore na jale o ka itswa e mo bomeli o ba na go motswadi wa a fihla ile yena na go ngwe go la le ntshwere e o ka batla go fapana la ile motswadi e mo motswadi lo ngwa ha o khalemela mo bomeli e na go ngwa ka mamela jere bana ba bana go ngwa mana go tumelo ha ba bone next a bone le tho ha ba bone mo mamedi e le ha le sele benya fela le getseke ha ba bone ho ha bo ba lo batletse matso jere le ntwe no fela o tlusiwe ha ya lo phela mono tsebe na go ngwa mana o vele ke yona e mo fege ka nyang ho feta mana wa mahlantsa ho feta ka hlonka ya mohlomo ke mele mafe mo mamedi yo ka dumela ngwa gae a tsaba laile ha se ga sa ho ka hana ha mmoho ga sa mata hana ha mmoho ge le ba le loko ditaba tsa mofuta o itseng ka nthaga sa tsepa fa nna ntho ke tsiba nye ngwa mabedi ke hore hona le ba bang ba le loko ke re ha tsiba go mesebetsi me ngata mo mamedi ya fapana motho mo le mona le boikagabello ba hae ka ha ka ho le loko e ka ha ho le lapa ke tse mohlala ka malome mo mamedi go ba malome ba na le ntho ka go lotsa bona tse ba di bapalang ka go bophelo ha ho ba ba tshana mo mamedi jwale mana ha sa tlameha hore a tla tlo bapala karolo ya hae mo mamedi dinthong tse itseng ahao malome bo o batla o utlwa o di ya go fihla tabeng gore na jwale o tlo mo patala bokae kwa di o di ya go fihla tabeng gona jwale taba e itseng yona jwale motho wa modimo utlwa o di ya go fihla ho yona tlameha o mo tshepise nthong gore a malome se ka tshwenyega ga tla o shebela ka nqena wena tlo o fela motšhana wa nyalwa tlo o tlo bua le batho bana ba ba ba ba re etelang ka letsatsi.

0: Mina ke play this night, case night, if so I hope you dance. Mo me diga bame tso nye le shume le mesu mehlano ka mara o hora ya le shume. Ke na le malaitsa ka mana o ge hello my darling. Na o ge hena ke a rata ho kopana le family tsa ka ngwanana hle le hoja. Ne ke gona ne ke tlaetsa mokete hangata ga kopane ke sabi thiwae ke la wena sabi hona le malapa moomedi ao bona tabene ya go kopana a o tsiwa ba e pasa e hala le mo ho ntse re bua ka yena hore ba bang ba bona hala e ka ba sebeletsa ho ba go hane le ba bang a moomedi ba bang o tsebe he ba bang a ba e pasa hantle tabena ya go kopana el malapa mo wa meri fumane so kopano mono bile ba printa le bo dikipa mane mono so ngotsoge matebele a khumalo mane go ba tsa mandate ile ba bangola le selemo 2026 e be ka Christmas ba kopana mo America pa ka paseka go bona go nyenu ya enwe re le shore ka naba ba thwetle ba sibizi ya holumesebetsing ba thwatle ba le hae ba ba mohlomo ba phila ka wala la Africa borwa go re ho ba monate ho kopana hona le mola le ba ba ba ipasa ha holu heta ba ino mo mamedi ba ba ipasa ha holu taba eno mane se ba ngutse mono ba fukeng ba ha ba mama ba tau ba mama ba queen ba ba ipasa ha holo mo mamedi ba ipasa mono so motse mono matebele a mthimkulu bongani a o tsiba ba ipasa mo mamedi kumana o batho bana ba kopana ba itsa ka hohle mo mamedi o le ba se re sa pheleng se ba ke se le seng ga sa kopaneng hanga ta ka mogoba ga ne ga ka gata fela ke ne ke itse nako ga ga kopane ha ba ba momedi ge ge ga kopana mafung fela ba ba le mafung ha bae mafung mo matsa ga ga kopana teng fela ba bang ha bae mana tsa ga se ga kopana mafung fela ba bang ha bae mafung wena momamedi ho hang ha bae motho nako ngwe motho hana o hlokaetse motswa di be ha ile fumo mana ngwe le thapo ha e gwala go thotsena ka ofela tse di etsa momamedi tsa gona ga le ba sotho ha ho etsa etse eng ka pahotla na ho etsa halang ha ho etsa eng mana ga ga di etse ho mo mphaitsa nletho ho latela moetlo wa le lapaleno momamedi le gona lona le bo maletsa ditho ja letho mana ha itsa next ya ha fihla lo fihla go o na le ba bang ba satleng le mafumpele ho hang ha o ka mo botsa e bo jwale taba itseng ba ka ho tsetsa pesa ka ba hale hampe mputsang ke ntho mputsang e ba jwale ka nnete ga sa botsa ga tsebo ga was our beat momedi tabena ga e kwala hona mona lebella ka thoko ke le bobohle ba nkileng ka go loma gahlelong ona wa lena ne ho hlebena momedi tsebentsa dintho tsebentsa ditaba malape mona ho fapane ke tsa ntho ka tsela tse fapaneng nokona ke le batho ka bomong hana le ditaba tabelo tse fapaneng hona le ba bang ba sebeletsang taba eno momedi hore ho kopanwe ka nnete leloko le tsebane le phedisane ha mmoho hantle ona le ba ba momedi bao ka nnete le haeba e setabe ba sebeletsang ka thata ho etsa hale fela ba la ba labela hore ho be jwalo ke ntho e motho a e lakatsa hore ka re hona re le matebele a khomalo ka be ga sebetsa ka tseleng e ka rona ga le ba fukeng ba ha mamang ga ka be ga sebetsa ka tsela e itseng ba ba mo mamedi ba sebetsa ka thata ho a hola tswala nthotsela tsetsere ba bang ba batla hore ba a he mo mamedi ho tsebanwe bana bana ba tsebane ditloholo le batshana jalo ho tsebane le go le bona batle ba tswele pele ka nthwina mo mamedi ba bang ba sebeletsa hore e ska etsa hala ha ba tlisi bana ha ba o tshwara kopana ka le matabela ha khumalo ho fumana lapale ne ka ofela la fihla ya seleng thomolo ya hore ya ho jene khatle ile nna fela mme ntate bolontsa le msebetsing ha ba mo lokolla fela nna le bana geteng ha ke go bona bana ba tsebe bo motswala bo ngholo le bo ntate moholo ba tsebe ditlogolo jalo jalo jalo jalo e jalo jalo mo me diketsa le mana fela ke a gutla ke le bo ha ga
1: ke no go bona jang ja se jang ja se ngolo sa makhale go le se dikile ka ga matsi wa se fika se a hlaba tsena ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka ka patse go rutse ke kiketse ke le la gala gala pele ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa le go go ya na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bo gele dikeng empa le thole ka ga a hela I saw my young man who knew your Mohalem to get his ass. It's only place of Malamo Hatta said, I had a papa to get somewhere. Yama been getting gets a barak, Loreka. Hatch, Yamela gave Prince and Paul, Alamasal, Monamani, Eregit to get them. And now Lagata or Lazo, so my young just Mamela PCFM, Hadiba, PCFM.

0: Marcel Moore, PCFM, your pulse, our beat.
1: Nako nngwe e be ka ha papatso ena ya Vintage FM mamedi e qeta ho feta e ke ka bona le mamedi e mong ya hlahang ka modidietsane a ha fihla mona mamedi
0: one muscle more PCFM your pulse our beat
1: mo o go mo ke tla bua le ba ka di mo hona mamedi ke kae ha ha ke ke nyi modidietsane mo ga fela tsa modidietsane mo tsa bone mo me di ntshana ke ntwe kgolo ke ntwe kgolo e hlaka modidietsane yana ka nqe ka ntshoko ka bo ha ke ta mono wa bo hlaba ke ha bo hlokala motho a tla didietsa ke phamisitse letso Mamedi mashima mamedi mitsimela ro ka morao ha raya le shume o ringe le shume le motsuli mo ngatlabela qoqa pele mono ba tlobana bona ka jona ba kiteka eng ho komediswa ka eng uta ka ntsa tsilela ke leng holona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mafuta ofi missing you Brandy Tamia Clady Snight Chaka Ken ke nine

0: SWV week with PCFM momedi motsotso mong le bile horeng ya le shemele motso le mong back to your roots na lena lailai he tsa go bua ka family ya ke rona je tse go bua ka leloko jalo jalo ha ha re di atametse ka go lelapa hena ko ngwe mo mamedi ha se ga batla o nyala se ga nyalwa ho ka etsa hala e bile ho etsa hale ho ye ho etsa hale hore batswadi ba wena ba seke ba etsa approve of batho ba batlang ho nyala kapa batho ba ho batlang ho ba nyala wena mo mamedi ko ga a hla o bontsha hore ha ngwanaka eno ena a cha sena a hla o bolelle motswadi wa ha eno a yo tlileng le yena kgatlong le ena bale o tsebe hore ha se yena ho hang e ka go ka nna wa batla ka go ka nna wa tswela pele wa batla gobane enwa ena ha se ena moro PCFM boemong bo go thaletso ke go etsa jang mo motswadi wa ha wa seng a sa o go thaletse go o ka nyala motho yo o mo kgethileng mo mamedi o ka ke ene he enwa eo ke geng ke batla go mo nyala o etsa jang boemong bo mo mamedi o tloa mo o ya pele go etsa go thaletso ke efeng nakong yo jale motsadi a sa approving motho wa gago kanete ko ene e ne o tla le motho wa gago o ikgethetseng yena ba le bangata bo bamedi banana e le bašwanyana ka ntle ga wena ebe ga o fitlha a ba re hai ga o naye mong bonyane ntle leo baneno aa ga se ena
1: Na moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: etela pele ho mokete o moholo ha ke ite e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao ele hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: Ora phisiya family lawe mine ka mora ho ra le shumele motsole mong ke ne handle ka kotlolo ho reng ya le shumele motsole mong ha le la ba go tsena ha o sa ngwalla ge tsa what would you do e ge tsa what would you do m ho etsa mbe mmbo mo motsadi wa ha wa senga ga a go no batle bongwana ka hle eno ena a e u sotlile lena mwa medi e mo bontsha mhlomong ke mo bontsha foto e ka ba o tlile le yena e handle ka sequkenwa mo e na ke ho hatse ba momeli ke tadi ntoka ka ofapana malape mmuna e mongwe mo supisa yena tseleng mana o mona e tswana sala tsa mama a o fi ya yena eno yena eno a ba skipa e tswana seno yena a la skipa se sputsa e ke o mona e uetsa ke ne e ntse ke bua ka yena ntse ke re e le ke le ha bo le long kopela yena aba a o sho ha ka ba mohlomo montsha foto mohlomo e o sa le teng mara pe mona wetse ntho ka ofapana mmamedi e o mana o sa mengwe body jones a mantsi bua mono so itse ha ka go tlele yena e nke ga tlo mo bona motshwana wa hao satla mona he e se re dula fatshe mona ga ja tsa mantsi bua lena ka patsa motshiare e tapa mohlomo e ka bo mofelo o swetsa o ga tlo kopa heno e o sore ha e ke tla bentse ke le heso mohlomo ne le dumela no re le tla kopana motsha wa matsibu jale o swetsa ka mo felo batla mme wa hao a wone mohlankanino wa hao e jalo swetsa ka mo fela mme wa hao sa ditse ka ntle mono mo ritingwa letsatsi ka pa o rile letsatsi kwa mo ritingwa sefate mo ritingwa sefate ka pa o rile letsatsi mo medike maria e tsa iphetela mabaka a mang ha ibono ela ka ntlaitsi e jwale o swetsa ka bo moso mo betsa o ga na ko le nteng la o ka fihla wa tla kokota fela ke tla be se ke tswa lwene e be he motho ka sebete sohle e bo wa fihla ha re fumane mme wa hao tsupu mono ka ba ntate wa hao e ne ta fihla e a tlo kopa mono ka nete ke kopa ne ke kopa lai lai o a ke go atse bana go ngwe re bitsana kana strate m go fila lai lai lai mo ga dua hao ke na ngwana o tshin lai lai na ke na ngwana o tshin lai lai m ha o fihla mono ha o bitsa ka leno lo ya ke kopa ne ke botsana o kae rose kana go lebitsela ha o palesa ngwana batho o palesa jene ka ntle ka mano ba o bitsa rose mme ga o sheba o sa ntse a wena ora mo ga ke rate le ngwana ka mo e tlhomo tla ba o shebile tloa ka moaparo tsela o tsamayng ka yona tsela o dumedisitse otho ngwe le ngwe ke kwa tsaya mobomedi batswadi ba shebana ga ka tsena ba sheba eng fela ba sheba ona ntho ba e shebang fitlha mono tla go ntse o kopa rose moo a re ko ke efe yona eo Rose e hana u batla u mitse ka lebitswela haya a o letsebi kana go ya e a o letsebi u hang tso fela Rose ku fike fi Rose wa ka wana hana wa us fela ke sa re hlose a silibitswela ha wa tsebo mm kana go go swa rata o rata go ha ba tlhuka letho ha ba tlhuka letho mo wa me letho le gahlanong le wena ba tsi u ha ba tlhile dikeletso hona le pide go ga ke ba tlhile dikeletso mo tlweleng a mpolae ke go go sa o e mombo mo mo me o khetsemetse ha ka ka ho dikama no tsa lerato e o rata ha o fihla ntso go kopa go se e ha o tsena o feng go se o sona na ha e ka nna ba ke go sa go sa ka ha ke dingwa no bitswang go sa ke ha ka mo e na go e ka nwa o papa misa maikutlo wa ma mana wa hla go sa monyako e ha hla monyako mono o sabile ha oh o sale teng oh eh ha me ke kana thabeno he ya le ne ka pa wa ithulela ka pa ha bu oh ke le bo eh ai ka tlo ke tlo khutla ka 6 he ke sa tsa male mo khutswa ka mona ke a mo feletsa ga kae kae ke kwa tsebo tla o ka se so be ya taba ja lo fela go gona o ya kae eh yo ke wa tsama ya o khutle bo re o mone jang heta bo mone jang ale no a sene ino nwanaka wa u bulela bamjela o ga sene ga mme no batle ba bang mm hona le o bone ntshomo ya a ke tsona ke ntwa gona mo mabedi ga le ba so tshone ga iteng ga e practice ka pa ke ntwa ya ba ba so mo mabedi fela gona a ke sho o tla nthusa mo ba e leng ha ba mhlomong he ke ke go isile thao he tabe na bana ka manela ga toka ne di saga se jule thao sana le mogongwe la go bisi e be o tla ya hunta dogs e na le thao a ye hunta dogs a lo mo betsa o ntate wa go bisi ke batla o nyela moga ke batla go kopa moga duwa ha ho re anyale ka bona ke monyale ke batla ho mokopa e ntshoma na proposal mm je le ke kopa wena o ntumelle pele ke lo mokopa o na le ntwe ka nyeno mo mamedi mo ya ngontate wa motho wa ho o kopa hore tumelwe ho wena lo kopa e kharebe ya ha o e bona ntho mm e iteng tshwaro je le bona le mahlankane he e seng a ntse tjena ela ha sa kopile tjena mo mamedi a sa lo botsa ntate wa go sibe o sa ga bua ka ntate wa mogetsana o sa ga ha ke na thata wa tsela ha o nyala moga di a ka palesa fela o go ememe le motsepedi a go ememe dile motsepedi o na le ntshonyana eo sa e lukisa o ka ememe le motsepedi e ke hala tabela be ile mona mmomisi a tenta te ha approve ha gate mohlangana ha gate mohlangana mmomedi ho hang ba ke sa mogadi wa ha Rose ho hang a ga kwe meme a kwe meme mme ma hanya ya e ga tlajo le mohlangana yena ho iputsa ho 2 years nka ema 2 years ke ntwe pelong ya ha yona jalo batla ho nyala. Rosi wa tseba hore ntate wa ya ha ga di mohlangana. O etse wa mo mamedi mo hlangwe mo mbo mo ka nnete motswadi a sa gateng. Motho wa ha we wena o mogatang. 212-1-9956 plus 266-599-560 212-1-9956 le plus 266-599-560 ngwala etsa voice note WhatsApp 62-00-9956 62-00-9956 ahulo boemo mbo ebang wena le motho no batla ngwana ka yeno ya sena yo ena a sena

Celine Dion, Think Twice. Mohammed, Robert Mitsunyel, Shimele Mitsusupilin, Kamra, Hora, Yel Shimele Mutsulimon, Back to Your Roots, Nalin Lila. Nalakuva Zadibarin Ka. You know, I see no one like I say, no shave. E ka mabaka mo maiti a bona a bona e ho latela bona ona ba sheba ke ba tswadi ba sheba dinthong wa meditsa bona e jele wa bona ga ena sene a sene ba ke sa magadi no wa fwe tsa mo medi ga bo mo sebele tso tsala pele o nyala na le motho wa hao ka pa ka nete o fela wa gwana le yena o batla ba ba mo medi o etsa jang ke ke ntho e feng yo o etsa mo mamedi ba batswadi ba na le mabaka a bona mo mamedi mohlomong ha rate lelapa la bo motho yona wa gagwe kana wa mo tsebelela kae kae mohlomong o shebile motho yona wa gago bona gore hae ka gana kgona go tlhokomela ngwanano wa ka kapa gana magabane a itseng a gore a be mmogo le ngwanano wa gae ha se a sheba mo mamedi kapa motlhomong ke boitshwaro wa motho yone wa gago fela ntse re bua ka bothala mona moba mono ke neng ke maobane netse re bua ka yone taba ena mo mamedi jele ka nna ba ke motho le o thala jelo wa tsebagala ka ntle ka mo o etsa jwa mo mamedi motswadi a sa gana gae ke ke bala melaetsa ke nang le yone he 6200 9956 ngwaletsa voice note 212 1 9956 plus 266 5 9956.

0891 216 9956 +266 599 56. Well, let's have a note to WhatsApp 62009956.

Atlantic Star always emonate mo mamedi ka ba metseng ya mashumo a bidi metso tsheletseng ka mora ho rena ya le shumele motso o le mong ja le fela bona mo mamedi taba bona e ku na o ka etsa eng ha motswadi wa hao se asa a re ya re ke rate motho eno wa hao e ha ke mo rate motho eno wa hao enwa e ko batle ba bang ka go ka motlwelo ba tla ba bangwaneso ke fumane molaetsa o reng lele motho wa ka ke wa ka ha se wa motswadi wa ka mme ha re nyalana ke nna ya tla phela le yena not my parents so I would go ahead and marry him. All right, ke le ba wena mo mamedi ke yona tabena ke bua ka yena he gobane ya hlaha maemong a mang ya hlaha maemong a mang e ba jale motho wa motswadi sa sa morate ga o sa tsebana o etsang o so swabile le wena ga o tsebe ka nakwane o mo rata ga o batle letho ga o batle next taba botlhokwa ke ena mo mamedi 29 ha vintage affair. Harry.

was our beat. PCFM, your pulse, our beat.

Push out the window.

0: DJ Tata.
1: Vamos,